0: Ito ay ginawa noong 1571 bilang kuta o fortress ng Spanish governor na si Miguel Lopez de Legazpi. Isa ito sa mga napaka-importanteng historical sites sa Maynila. Marami ang nagbuwis ng buhay dito noong kapanahunan ng mga Kastila. At noong World War II, nang ginamit ito ng mga Hapon bilang kulungan ng mga Pilipino at Amerikanong kanilang nahuli. Ang ating national hero na si Jose Rizal ay nakulong din sa Fort Santiago bago siya naging martir sa Bagong Bayan. Ang Fort Santiago ay sinimulang i-restore noong 1953 pagkatapos nitong magtamo ng pagkasira noong Second World War. Ang Fort Santiago ay gawa sa bato na galing sa bulkan na tinibag sa present-day Guadalupe Viejo sa Makati. Ngayon, ito ay naglalaman ng iba't ibang memorabilia ni Jose Rizal at isang napahagan ng pasyalan ng buong pamilya. Tara na at ating lalawin!
1: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo! Publiko
3: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
6: Oras sa buong kapuluan, ganap ng 4 na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga.
7: Bangon, bayang mahal.
8: Bangon,
7: bayang mahal.
8: Pag-uusapan,
7: mga balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
8: Tatalakayin,
7: mga usaping dapat pagtuunan ng pansin.
8: At sasagutin,
7: mga isyu at suliraning pambayan para agad masolusyonan. Dito sa Radyo Pilipinas
8: 738 AM.
6: Isang magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Kami po ang inyong palatuntunang Bangon, Bayang Mahal, dito pa rin sa Radyo Pilipinas. Pansamantala po kami napapanood sa 104.3 FM. At pagbalik po namin sa amin pong frequency, mga kababayan, sa 738 sa amin po, sa inyo pong mga AM bands. Asahan po ang mas malakas at mas komprensibong pagsiservisyo namin po sa inyo. Kababayan, ang inyo pong Radyo Pilipinas ay napapanood at napapakinggan din sa amin pong Facebook page sa Radyo Pilipinas and of course sa amin pong YouTube channel Radyo Pilipinas sa inyong mga search bar. Kababayan, itatampok po namin ngayong umagang ito. Usapin po naman tungkol sa ating kultura, mga kababayan. Akausap po natin ngayong umagang ito upang ibahagi sa atin ang kanilang mga programa at ang suporta nila sa pagtutulak ng ating culture and heritage. Makakausap natin ngayong umaga ang head ng National Committee on Archive at ang secretary ng Subcommission on Cultural Heritage, Ms. Emma Muñoz Rey. Ms. Emma, magandang umaga po.
9: Magandang umaga sa lahat.
6: Hi Ma'am Emma, it's nice to see you. Ano po? At maraming salamat po sa pagpapaunlak sa amin ngayong umagang ito. Una po sa lahat, ano po itong itatampok natin na 2027 competitive grants program call for proposals. At sino po ba ang target nitong panawagan po ng ating ahensya? Ma'am, okay, medyo naputol lang yung linya ni Ma'am Emma at susubukan po natin yan na re-establish. Kababayan, ang kanila pong himpilan, ano po ang National Committee on Archive and Secretary ng Subcommission on Cultural Heritage sa taong 2027. Yan, balikan po natin si Ms. Emma. Mas mabuti, si Ms. Emma na po ang magpaliwanag sa atin. Maganda pong umaga muli, Ms. Emma Muñoz Rey, ma'am.
9: Magandang umaga po. Itong competitive grants na ito ay naaayon din sa Republic Act number 7356, no? Kung saan yung charter ng NCCA ay nagbibigay ng NCCA na funding, tulong pinansyal sa mga individual, cultural workers, non-government organizations, people's organizations, indigenous people's organizations, non-government agencies, LGUs, state universities and colleges na may mga proyektong nag-aambag sa pagpapaunlad, pagbibigay protection, pag-iingat at pagsusulong ng mga proyektong nagpapalaganap ng ating pambansang kultura at sin. Ang priority projects ng Subcommission ng Culture and the Arts ay nagtutuon sa capacity building, sa conservation ng mga ating heritage at yung pagtatayo, particular sa archives, pagtatayo at pagpapahusay pa ng mga sinupan, mga archives at record center. Yun ang mga programa namin. Pwedeng ituloy ko na doon sa
6: yes po.
9: Sa ano no, sa National Committee on Arts no. Ang aming programa ay capacity building no ng mga stakeholders no para maturuan natin yung mga naghahawak ng mga records, ng mga talaan, ng mga archives no para matuto silang magtayo, mag-organize at magpatakbo ng mga archives at magsinop or mag-conserve ng kanilang mga koleksyon na kung saan marami dyan ang mga lumang talaan, lumang records na naging ano na no, no si, posibleng sira na dahil sa panahon o sa paggamit no. Yung conservation of documentary heritage ang isa naming programa. Pag-iingat ito ng pamanang dokumentaryo at ito ay tinutuon din namin sa mga importante collection like mga works of national artists, works of national importance, no? At ang kailangan lang ng maka-avail dito sa ating tulong pinansyal ay sana ay makita namin yung koleksyon para ma-assess natin kung ito nga ay mga importanteng koleksyon.
6: Opo.
9: Yes.
6: Yes po, maputol ko lang po kayo. Sorry po, Ms. Emma. Opo, para ma-jog po yung memory ng ating mga kababayan, yung nakalipas po natin na Competitive Grants Program, ano po kaya yung halimbawa ng natulungan po natin o nabigyan natin ng grant? Ano po kaya yung pinaka-memorable doon? Para lang po maalala ulit ng ating mga kababayan.
9: Yeah. Ang isang memorable na conservation no conservation project ay yung isang Purita Kalaw Foundation na mga scrapbooks. Ito yung mga scrapbooks na iniipon ng institution nila about mga arts sa arts no mga lumang mga scrapbooks na to na nagde-deteriorate na so binigyan ng NCCA sila ng funding pa makonservate itong mga scrapbooks. Ang isa naman na proyekto namin last year ito, ito yung pag-conserve ng mga paintings ng mga national artists, no? Sa Purita Kalaw din ito, collection nila like mga painting ni Hoya, no? Yuko, mga ganon, mga national artists na kailangan i-conserve ang kanilang mga paintings dahil nagde-deteriorate na nga.
6: Apo, Ma'am Emma, gusto ko lang po maintindihan, ano po, paano po ba ito naibibigay sa ating mga kababayan? Ano po yung criteria, no, para mamili tayo nung tutulungan natin or pagkakalooban natin ng grant? And at the same time, may bilang po ba, may maximum amount po ba tayo na tinutulungan?

0: ito yun naman magpagbibigay ng pagsasanay. Pwedeng workshop, pwedeng seminar, no? Open ito sa LGUs, educational institutions, people's organizations, and then government organizations. Doon naman sa pagtatayo ng mga archives o pagpapalakas pa ng yung archival institutions nila, nagtalaga din kami ng 500,000 din na tulong, no, para doon sa mga magtatayo ng archives o i-improve pa nila yung archives nila. Ang tawag namin doon, enhancement of archives. Ito din ay 500,000 nga at ang slot ay dalawa or tatlo. Tapos, ginawa naming priority naman para kasi gusto namin na kalat pa o tulong pinansyal. Ang aming priority regions ay Region 1, Region 2, Region 4B, Negros Island, no, region, Barm, yung ating ano, no, sa Muslim Mindanao, Barm, saka ilan pang mga region sa Mindanao and Visayas para mas malawak ang nararating ng NCCA.
1: Ano po ba yung proseso nung pag-apply for the grant? Kayo
0: Yes. Oo.
1: Po, kayo po
0: yung
1: ba ang ano?
0: Pagka-apply naman, pag-apply naman ng grants, pero paunang information lang, kunyari yung mga NGO, dapat ay easy ng at least 3 taon prior to the date of application, no? Tapos, ang tinitigdan din ng NCCA, yung mga miyembro or bumubuo ng organization nito like incorporators, organizers, directors, saka trustees at iba pa, no, dapat ay hindi related sa hanggang sa fourth degree ng any officer sa NCCA, no, para maging neutral din kami, di ba? Tapos dapat ang applicant na ito ay walang unliquidated na pondo. Kunyari, dati na silang nabigyan ng grant, dapat ay malinis, no? Liquidated ang mga napaunang pondong nabigay sa kanila. Ganon din yung mga people's organization, halos pareho lang at dapat ay magpa-accredit sila prior sa pagbibigay ng proposal. Meron naman tayong opisina sa NCCA na namamahala ng accreditation, doon nila pwedeng isubmit yung accreditation.
1: Opo, may gusto ko lang po malaman. Simula po nung simulan natin itong pagkakaloob ng mga grants, gaano na po karami yung nakapag-avail na po nito as of now, kung mayroon po tayong datos?
0: Kasi ang membership namin dito by ano, may taon, no, may mga taon na wala ako sa NCCA, pero average of 3 to 4 grants sa isang taon, no, 3 to 4, no, na ano bang tamo na na ibabaghagi ito, kunyari isang conference, isang training program, tapos yung mga conservation program, mga nahahati ito na allocate sa iba-ibang program. Mga 3 to 4 projects per year, depending nga sa dami ng nag-propose sa amin or nagbibigay ng proposal sa amin.
1: Po, Ma'am Emma, para po dun sa mga binibigay nating grant, dito sa mga grantees, ano po,
0: yes,
1: may hinihingi po ba ang NCCA para siguro as proof, bukod po doon sa liquidation, meron bang parang accomplishment yan na ipinapasa sa NCCA,
0: yeah,
1: yung ating
0: Oo.
1: Mga grantee?
0: Oo. Para masigurado namin na naipapatupad or nagagamit yung tulong pinansyal ng mahusay, no? Party yon sa bukod sa liquidation, kasi yung liquidation yung papakita mo kung paano mo ginastos, no, meron ding ano, bali ini-inspect namin yung

0: budget, kung ano yung ginawa, no? Tapos kumbaga sa ano eh, dapat acceptable yung output, di ba? So at the end of the project, gumagawa sila ng terminal report kung paano nila isinagawa according to the proposal na binigay nila. So, meron tayong opisina dyan sa NCCA na talagang ano, minomonitor nila yung minomonitor at ini-evaluate nila yung pagpapatupad ng ganito mga programa. So, yun ang assurance ng NCCA. Tapos, pag nakitang mahusay ipinatupad yung proyekto, binibigyan naman sila ng certificate na okay na yung kanilang project, no? Accepted, ina-accept. Kung hindi acceptable, binabalik to doon sa proponent at sinasabi yung mga deficiency pa, kulang kayo ng ganito, kailangan namin ng mga pictures, kunyari pictures, na pinapakita yung project na tama yung pagkagawa.
1: Opo, Ma'am Emma,
0: Yes.
1: makikiusisa na lang din po ako. No?
0: Oh.
1: May mga pagkakataon po ba na kahit na ibalik na natin doon sa proponent yung mga deficiencies na kailangan po nilang tugunan,
0: yes,
1: eh, bumabagsak pa rin yung mga grantees. Eh ano po
0: yes
1: yung ginagawa natin ano, para po itong mga, kumbaga yung mga culture and heritage, yung mga art na ating pinipreserve, eh
0: yes,
1: ito po ay nananatili ano, at ito ay pinakikinabangan pa rin ng mga ating susunod na saling lahi.
0: Yo. Yung ano, yung kunyari ang isang proponent ay hindi pa nakapagpatupad ng completion ng project, no? Ang NCCA naman ay ginagawa ang lahat para matulungan silang maitawid or ano bang tamo dyan, tinutulungan silang makomplete pa ano pa yung kulang, tapos tutulungan sila kung pwedeng magpadala ng technical assistance o isa sa amin sa committee para tingnan yung mapaunlad pa o ma-improve pa yung kanilang proponent. Kasi kung hindi ito magagawa, deficient sila, hindi na sila makakapag-propose uli ng bagong proyekto. Parang ganun.
1: Opo.
0: So, dahil na-i-alat na yung tulong pinansyal na ito, ginagawa ng NCCA ang makakaya nila na tulungan itong mga proponents dito na malinis ang kanilang mga terminal reports sa kayong liquidation.
1: Opo. At ano po sa palagay po ninyo? Of course, tayo ay nasa NCCA. Eh, yung kahalagahan po na lahat ng mga piraso, no, yung mga kinalaman, may cultural significance sa atin pong bansa, sa atin pong kultura, ito po ay napepreserve natin. At ito po ay nakikita pa rin, ano, inaabutan pa rin namin,
0: yes,
1: yung mga
0: oo,
1: mas younger generation ka nga.
0: Yeah, oo.
1: Opo.
0: Oo. Siyempre, ang ating pag-preserve ay yung pagpapalawig ng buhay ng mga cultural assets na ito, no? Kasi ang ating layunin, tumitingin tayo sa mas malayo, makikita at mapapakinabangan pa ng mga future generation, like yung mga hawak namin na mga archives, no? Ito yung mga records, ito yung mga talaan na mga activities ng mga tao, mga organizations na kung saan yung future generation, ano ba yung nangyari sa kasaysayan, ganon. So, gusto nating maituloy-tuloy ng NCCA para sa ating future generation.
1: Po. Ma'am Emma, sa huling bahagi po, no, ng ating panayam, eh ano po ba ang mensahe ng NCCA sa ating mga grantees? Ano po ang paanyaya natin sa ating mga kababayan? At kung meron pong mga programa pa ang NCCA na gusto nyong ibahagi, eh, nasa inyo pong pagkakataon. Please go ahead, ma'am.
0: Inaanyayahan ko itong mga NGOs, POs, no, NGA, yung mga state universities and colleges, at lalo-lalo na yung mga local government units na sa taon na 2027 ay tinignan namin doon ang prioridad namin ng mas maliliit na organization or institution para mabigyan ng tulong pinansyal. Maging ano bang tawag mo dyan, maging forward-looking, na tignan ang kanilang koleksyon, tignan kung ano ang pwedeng gawin na pagtulong ng NCCA, like kung sira na yung kanilang mga talaan or mga record, humanap ng tulong sa NCCA. Tingnan lang nila yung website ng NCCA, andun yung mga requirements, at kung LGU man sila, kumpleto naman ang mga dokumento ng mga LGU, SUC, kasi talagang annual naman ang kanilang mga reporting din, no?
1: Apo. With that, maraming salamat po, Ms. Emma C. Muñoz-Rey, ang head po ng National Committee on Archive at Secretary ng Subcommission on Cultural Heritage. Magandang umaga po, ma'am, at maraming salamat po sa pagpapaunlak
0: sa
1: amin.
0: Magandang umaga ulit.
1: Yan, magandang umaga po at maraming salamat, ma'am. Yan, ating kasama mula po sa NCCA.
2: Bangon, bangon, bayang mahal, bangon, bayang mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: 24 na minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga, ang ating panayama kay Ms. Emma Muñoz-Rey. Mula po yan sa NCCA, siya po ang head ng National Committee on Archive at secretary po ng Subcommission on Cultural Heritage. Mga kababayan, napakalaking bahagi po na nakakapag-preserve tayo ng ating mga tinatawag na cultural assets para po yan mapakinabangan ng ating mga kababayan, ano po, yung ating susunod na saling lahi. Kaya itong mga ganitong grants, ano po, para ma-preserve yung ating mga cultural assets, eh, mga kababayan, tangkilikin po natin. Baka meron tayong mga tagapanood at tagapakinig ngayon na meron sa palagay po nila worthy o deserve at mayroong cultural significance para ma-preserve, eh wag po kayo magtubili at i-avail po natin ang programa na yan ng NCCA. Ang oras po natin, 25 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
2: Bangon, bangon, bayang mahal, bangon, bayang mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber, Viber, one tap and swipe, nandyan na lahat. Receive credible news and information, pati mga trending topics at videos, sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber, pick up real news, catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Bangon, bangon, bayang mahal, bangon, bayang mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: 26 na minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga, at mga kababayan, narito naman ang ating mga reports mula po sa ating mga kasamang reporter sa labas ng ating himpilan. 500 pasahero na itala ng Philippine Coast Guard na na-stranded sa mga pantalan sa buong Magdamag. Saan kaya ito? Alamin natin kay Lawrence Tanhoco.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Aabot sa mahigit 500 pasahero, truck drivers at helpers ang natili sa mga pantalan bunsod ng patuloy na epekto ng bagyong Inday. Sa datos ng Philippine Coast Guard, ang mga nasabing stranded na pasahero ay hindi nakabiyahe mula alas 12 ng hating gabi hanggang kaninang alas 4 ng madaling araw. Nasa 205 na rolling cargoes, 9 na vessels at 30 motorbangka ang naitala rin ng PCG na mga stranded. Nasa 50 pantalan din ang apektado ng bagyong Inday ay partikular sa mga pantalan ng Southern Tagalog, Bicol, Northwestern Luzon, Southern Visayas, Central at Western Visayas. Nasa 158 na vessel, 138 na motorbangkas naman ang hindi nakakabiyahe na pansamantalang nakikisilong sa iba pang mga pantalan para sa kanilang kaligtasan. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: Samantalang Visayas Grid, isa sa ilalim buli sa Yellow Alert ngayong araw na ito. Ang ulat niyan mula kay J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
5: Al muli nga isa sa ilalim sa Yellow Alert ang Visayas Grid ngayong araw. Bunsod pa rin naman ibig sa supply ng kuryente. Batay sa aviso ng National Grid Corporation of the Philippines, iira lang Yellow Alert mula alas 5 ng hapon hanggang alas 8 mamayang gabi. Nabatid na mayroong gabing isang planta ng kuryente ang bagsak, habang nasa 15 planta naman ang tumatakbo, subalit nasa derated capacity. So kulang sa supply, na kabilang sa mga tinuturong dahilan ng pagnipis ng supply ng kuryente sa Visayas ay ang hindi pa rin o yung unavailability pa rin ng Visayas Large Coal Plant sa TV1 at 2. Gayun din.
1: Balikan natin ang ulat na yan ni J. Mark Dagala. Hindi lang pala yung ano no, yung grid ang medyo unstable. Ito yung ating ting ating internet. Tabayanan po natin muli ang ulat ni kasamang J. Mark Dagala. Ito po yung may kaugnayan, mga kababayan, sa Visayas Grid na isa sa ilalim muli sa Yellow Alert ngayong araw. Ito po ay dahil ano sa pagnipis ng supply ng kuryente sa buong Visayas Grid. Tabayanan natin yan at subukan nating balikan si J. Mark Dagala.
2: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Sige natin ang ulat ni J. Mark Dagala, Visayas Grid, isa sa ilalim muli sa Yellow Alert ngayong araw. Ang ulat niyan mula kay J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
5: Muling nga isa sa ilalim mahala sa Yellow Alert status ang Visayas Grid ngayong araw. Bunsod pa rin na manibig sa supply ng kuryente batay sa aviso ng National Grid Corporation of the Philippines. Iira lang Yellow Alert mula alas 5 ng hapon hanggang alas 8 mamayang gabi. Nabatid na mayroong 11 planta na kuryente ang bagsak, habang 15 planta naman ang tumatakbo, subalit nasa directed capacities o kulang sa supply. Bukod sa hindi paggana ng pinakamaraming coal plant sa Visayas, mataas din ang demand dito na siyang sanhi ng pagganitin sa supply ng kuryente sa naturang grid. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report. Bangon, bangon, bayang mahal, bangon, bayang mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Mga kababayan, hindi lamang po si Bagyong Inday ang binabantayan natin dito sa atin pong bansa. Nabantayan din po natin, mga kababayan, ang nangyaring pagputok ng Bulkang Canlaon at ang ating mga kababayan dyan sa Negros Island. Nakamustahin po natin sa pamamagitan po ng head ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng La Castellana Negros Occidental. Makakasama natin si Ginoong John De Asis. Sir John, magandang umaga po.
6: Magandang umaga rin po at sa lahat po na nakikinig at nakiki-online dito sa programang ito.
1: Opo. Sir John, at maraming salamat po no sa pagpapaunlak sa amin. Alam namin busy kayo dyan ngayon. Kamusta po ang kalagayan ng ating mga kababayan dyan sa La Castellana? Kahapon, ano po, if I'm not mistaken, nagbuga nga ng abo itong si Bulkang Canlaon. Can you give us an update dito po sa kasalukuyang nangyayari sa La Castellana?
6: Yes po, kahapon po na araw, kasalukuyang nasa gitna po ng operations sa tuwi sa enhanced habagat, no, sa may mga IDP sa iba't ibang barangay naming bayan. So we receive a report of sudden moderate explosive eruption of Canlaon volcano as confirmed po by FEBOX at around 7:33 a.m. which prompt our at risk high risk na barangay, ito po yung barangay Biak na Bato, which is constant event na since 2024 na may series of eruptions si Canlaon, ay may series of event po kami na malahar incident dito sa barangay. Kasi ito po yung downstream coming from the crater at nag-conduct po ng preemptive evacuation in regarding sa mga community sa malapit sa ilog po.
1: Opo. Sir John, gano'ng karami po yung mga na-evacuate natin at kasalukuyan po, gano'ng karami yung mga pamilya o mga individual na nasa evacuation center?
6: For Barangay Biak na Bato, we have around 163 po na families. And then, 463 na individuals po yun lahat.
1: Opo, at kamusta naman po, sapat ba ang supply ng mga family food packs na nanggagaling mula sa DSWD at sa ating pong lokal na pamahalaan para po sa mga pangangailangan ng mga kababayan natin na nasa evacuation center?
6: Yes, sir po. We have our supplies before the, ano po, coming from the regional office of the DSWD. And after the preemptive evacuation at nagpadala po agad ng supply yung aming LGU sa barangay, ready to eat na food packs at also yung food packs coming from the DSWD.
2: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
7: Radyo Pilipinas World Service.
2: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
7: Radyo Pilipinas World Service.
2: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
7: Radyo Pilipinas World Service.
2: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.

0: Global na tayo dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na, global na tayo!
1: Muli po, isang mapagpalang pagbati at welcome na naman sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Ang programang Global na Tayo hatid po sa inyo ng himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ako po niyo lingkod, Ray Sampang. Ang ating pong programa ay inyo pong masusubaybayan sa pamamagitan ng ating Facebook Broadcast Live. Sa inyo pong mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Gayun din sa ating YouTube channel, sa inyo pong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. At sa iba't ibang panig ng mundo, yan po sa pamamagitan naman ng ating shortwave broadcast. Sa pamamagitan gamit po ang ating mga shortwave transmitters sa facilities ng Voice of America. Kasama po namin maglilingkod sa inyo sa production side ang ating executive producer for today, Ms. Drizel Nanyong. Kasama pa rin ang ating producer si Mr. J. Arevalo. And of course sa wirecast operations natin, kasama naman natin si Hero. Ayan. At siyempre tayo po ay nakatutok pa rin sa mga kaganapan dito sa loob at labas ng ating bansa, particular dito po sa epekto ng bagyong si Inday at ang paghahatak nito ng habagat at nagiging sanhi ngayon ng mga pag-ulan sa iba't ibang panig ng bansa. Ito pong habagat ay nagdudulot ng matinding puhos ng ulan halos sa iba't ibang bahagi ng bansa, sa Mindanao, sa Visayas, maging dito sa Luzon. Ano ho? So makikipag-ugnayan po tayo sa mga Office of Civil Defense Regional Offices natin para po malaman ang kalalagayan nila sa mga oras na ito. Sanhi ng habagat na kang hinihila o ini-induce nitong bagyong si Inday. Pero speaking of bagyong Inday, medyo humina pa ho itong bagyong Inday habang nandyan pa rin sa bahagi ng Philippine Sea at malapit lamang dito sa isla ng Batanes. Pero humina na po ito ng husto, hindi na ito super typhoon. At humina na po ito ng husto. Pero magdudulot pa rin ito ng pag-ulan, lalo na sa Batanes, sa Region 2, Region 1. At yung habagat naman dito sa may bahagi ng Visayas at Mindanao. At tungkol dyan, makakasama po natin ang ating OCD Region 8. Para po malaman naman natin ang kalalagayan ano po ng ating mga kababayan diyan sa Rion 8. Ay napaka-importante pong malaman mismo natin kung kamusta na ang ating mga kababayan diyan sa Region 8 na nakakaranas o baka nakakaranas na rin ng matinding buhos na ulan. Pag sinabi ho kasi nating Region 8, yan yun yung Leyte, Southern Leyte, Biliran, Samar, Eastern Samar at Northern Samar. So nasa linya na po natin ngayon si Director Erwin Romel P. Lamson, Director 3, ang acting Regional Director ng OCD Region 8. Magandang umaga po, Regional Director Lamson, at maraming salamat po sa pagpapaunlak sa aming programa.
2: Yes, good morning. Maupay na aga. Yan ang greeting dito sa... How is my signal? Okay lang ba? Can you hear me?
1: Yes, I can hear okay you. Medyo lakasan lang po natin ng konti siguro, Regional Director Lamson.
2: Okay, so good morning, maupay nga aga. I hope that my signal is fine with your station and this connectivity. So I would like to render some sort of a report na pwede niyong malaman ang current situation in his Eastern Visayas. So it is currently experiencing scattered rain showers and thunderstorms due to the enhanced southwest monsoon o yung habagat with indirect effects from Typhoon Inday or international name Babi, located far northeast of Luzon. We expect moderate to rough seas, gusty southwest wind, and heightened flood and landslide risk throughout the weekend. So, ganun yung ano natin. But then, lately, nakaramdam kami ng seismic activity within Balangiga. There was a magnitude 4.9 at 12:46 kaninang madaling araw. Intensity 4.9. But there was a little effect doon sa 4.9 na 4.9 na downgrade na siya from 5.0. So Okay pa rin kami. We're just keep on monitoring
1: Okay.
2: seismic and weather system para naman masabihan na namin, ma-advise na namin, magkaroon na kami ng advisories regarding preparation, response, and recovery effort sa ating mga nangyayaring hazard.
1: Okay, let me just butt in, Regional Director Lamson, na tama po ba 'yung narinig ko, nagkaroon ng pagyanik o lindol sa Balangiga?
2: Yes, bali ito 'yon. At 12:46 10 July 2026 downgrade na nila yung 5.0 to 4.9, and there was still monitoring intensity 3 in Abuyog, Bulag, and Mahaplat, Leyte, and intensity 2 Hinundayan, Southern Leyte, Alang-Alang, Leyte, and then intensity 1 Baybay, Ilongos ng Leyte, Sogod in Southern Leyte, Villarreal in Samar, San Francisco in Cebu, and City of Surigao, Surigao del Norte. So, ano lang ito? Ito yung na-monitor namin kung saan widespread. Kumbaga, it's not our turn coming from Sarangani, but then nagkaroon kasi ng mga varying intensities and it is spread to Central Philippines and doon pa sa Surigao, which is malapit sa amin. The only reason that we can relate this is because the Philippine Trend runs alongside Samar and Leyte. Kaya medyo nakakaroon kami ng mga intensities na ganyan.
1: Alright. As of now, Regional Director Lamson, wala naman pong reported na major damage sa infrastructure at sa mga iba pa mga infrastructure?
2: Wala naman, kasi kung nagkaroon ng ano, kung nagkaroon ng significant structural damages, we would have called for an emergency meeting for emergency operation center so that mabigyan ng advice o mabigyan ng situationer ang mga local government, particularly ang DILG, kasi sa phases ng disaster risk reduction management, there are four phases. The first is prevention and mitigation. This is readily given by our DOST, PAGASA, PBOC, and MGB. And then ang preparation coming from DILG, response coming from DSWD, and then rehabilitation and early recovery from the DepDem. And pali, ang trabaho ng OCD, inter-agency agency kami. Kaya we monitor so that we can advise the appropriate government agency kung ano, within the mandate na na ang nangyayari sa lugar.
1: Okay, so that's nice to hear. Walang pa masyadong major infrastructure damage both sa private saka sa government infrastructure.
2: So, ang sinasabi nila, kung ayaw talagang dumating dito, wag na lang. Huwag
1: okay
2: na natin indikahan ng husto. Okay. When I assumed here, sabi nga, salubungin ko daw yung mga bagyo at saka mga disasters.
1: Okay.
2: Sabi ko, ayaw nga sir eh. Umiiwas sa Eastern Visayas. Eh di, huwag mo nang papasukin para wala na tayong problema. Alam mo namang uninvited, gusto mo pang imbitahin.
1: Yeah,
2: yun yung mga peculiarities, idiosyncrasies ng civil defense.
1: Yes, that's
2: office of the,
1: that's true naman. Ano po, Regional Director Lamson, sino ba naman ang gustong imbitahan ng anumang uri ng kalamidad o disaster sa inyong lugar o sa inyong probinsya o sa nasasakupan po ng OCD?
2: Yeah, because
1: OCD
2: of ano, yung consequences ng current southwest monsoon, yung ibang regions natin nagde-declare ng suspension of classes. Fortunately or unfortunately, hindi nagsususpend ng classes dito sa Eastern Visayas kasi tolerated pa yung rain tower, scattered rain showers and thunderstorms. Kaya humihingi rin kami ng ano, ng advisory galing sa DepEd, wala pa naman silang ini-issue. Kaya patuloy lang yung pagganap namin ng day-to-day existence and survival ng tao dito sa Eastern Visayas.
1: All right. So in a nutshell pala, Regional Director Lamson, hindi naman masyadong ramdam sa Region 8 itong habagat at itong bagyong si Inday na humihila ng habagat, hindi naman siya masyadong ramdam dyan sa Region 8.
2: Yeah, but then recognizing that merong yung impact kasi as he travels going to Northern Luzon and then eventually going to Taiwan and China, ang consequences ng kanyang behavior is that nagtatapon siya ng significant precipitation or rainfall dito sa mga areas. Ang affected ngayon is part of fringes of Northern Samar and Eastern Samar. So they still experience rainfall or heavy rainfall kung paminsan-minsan o paghapon. Kaya yan yung mga binabantayan pa namin. So the National Earthquake Simulation Drill or NSED, National Simulation Earthquake Drill, which we held for the month of July, eh, doon namin nakita na may sense of preparedness and readiness para to confront the challenges of natural hazard. Kaya so, sabi ko, okay na yan. At least may sense of preparation tayo and alertness. So, nakakaano tayo, nagiging resilient ang ating local government unit and local community regarding this one.
1: Okay. With that, Regional Director Lamson, maraming salamat po. Unless meron pa ho kayong mahalagang impormasyon na gustong ipabatid sa ating mga kababayan, lalo na sa mga kababayan po nyo dyan sa Region 8.
2: Yeah. So, ang sinasabi lang ngayon, we are given the advice na Friday ngayon, there is 80% of rain and thunderstorm. But on Saturday, mostly cloudy, 55% of rain. And for the Saturday, Sunday 12 until Tuesday 14, there will be partly cloudy and cloudy, 65 to 70% chance of afternoon or evening thunderstorm. Temperatures, my heat index can reach from 36 to 39 degrees for extreme portion. But right now, we are monitoring or may monitoring for flooding and landslides kasi dahil sa Samar and Leyte, there are river basins and upland barangays that have high risk of the flooding and landslide. We are also very cautious in giving advices to small fishing vessels and inter-island transport to remain in port due to rough seas. Kasi ganyan talaga yan. And then despite the rains, there is high humidity and heat index may cause fatigue, hydration, and rest breaks are essential. So, ganun pa rin, pagka nagkaroon na naman ng situation, we will just conduct a pre-disaster risk assessment which is critical in our operations on an emergency operation center 24-hour watch. So, yun lang po ang gusto namin i-disseminate na we are still doing our job so that we can offer 100% to you our service in terms of our mandate for the Office of Civil Defense.
1: All right. So that's, well, we appreciate it very much, Regional Director Lamson, for giving us those updates at yung mga ginagawa po ninyong mga efforts bilang paghahanda dito sa epekto ng bagyong Inday na humihila nga po ng habag. At plus yung palang lindol na tumama sa inyo dyan sa Region 8. Ano po, we hope and pray na wala tayong maitalang casualties at makabangon kagad ang Region 8 dito sa lindol na tumama sa Balingiga. Thank you very much po, Regional Director Lamson.
2: Okay, thank you po. Again, be safe and stay healthy for the rest of the day and then for the rest of the year. Pang-sampo pa lang yata itong Inday.
1: Oh, pang-sampo pa lang yan.
2: So, meron pang isa pa na darating. Letter J naman yung inaasahan natin. But then, hindi pa siya nagmamanifest. So, 11, 20, nearly 20. So, mga siyam pa yung inaasahan natin. Well, that's just according to historical antecedents natin. Thank you.
1: Thank you very much. Ang ating pong regional director ng Office of Civil Defense Region 8, Director 3, Erwin Romel P. Lamson, ang ating pong pagtutok. Ano po dyan sa epekto ng bagyong si Inday na humahatak po ng habagat at nakaka-apekto rin po, nagbubuhos ng ulan sa malaking bahagi ng Pilipinas, including Region 8. Pero ito ang kinagulat ko, merong naitala palang lindol dyan sa bahagi ng Balangiga, dyan sa may Visayas, sa Region 8. Ano, medyo 4.9 4.9, tapos sa ibang lugar nasa 3, ibang lugar nasa 2. So kukuha pa rin ho tayo ng konting detalye dyan mula sa, kung makakakuha tayo ng konti pang detalye mula sa ating ahensyang PBOX regarding dyan sa lindol na yan na tumama sa Region 8. Bukod sa bagyo, sumabay pa ang lindol. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
3: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
4: Ang presidente natin napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
5: So sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
3: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
6: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
3: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
7: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng 3 sa isang araw. Kanina.
8: May ulam na sir. May protein na tayo eh.
9: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
3: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
9: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
0: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
10: Alam nyo ba, sa mga PhilHealth covered cases, mayroon ng zero balance billing o low balance billing. Paano ito gumagana? Simple lang. Magpa-admit sa ward ng DOH accredited hospital. Ipakita ang PhilHealth ID o MDR, pati na rin ang government issued ID at admission documents. Dumiretso sa PhilHealth helpdesk para sa verification at processing. At paglabas mo ng ospital, covered na ng PhilHealth ang room and board, doctor's fees, lab tests, operating room, at gamot mula sa pharmacy. Layunin nito ay mas pantay, abot-kaya, at tuloy-tuloy na serbisyong pangkalusugan para sa lahat ng Pilipino.
0: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman. Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampang. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Alright, kayo po'y patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na Tayo dito pa rin sa Impilang Radyo Pilipinas World Service. Ngayon, dadako dito tayo naman sa iba pang mga issue na pumapaimbulog sa ating lipunan. Itong China mukhang umaarangkada na naman ang China sapagkat sa isang scholarly forum na kinabibilangan ng mga Chinese scholars, ang sinasabi po nila, ang Batanes ay bahagi o parang historical, may historical link ang Batanes sa Taiwan. So therefore, ang sinasabi po ng mga Chinese scholars, kung may historical link ang Batanes sa Taiwan, teritoryo na rin ng China ang Batanes. So hindi lang ang Taiwan, ang kine-claim nila ngayon, pati ang Batanes. May basihan ba ang claim na ito ng mga Chinese scholars? At ano ang dapat gawin ng ating pamahalaan o ng ating mga foreign policy experts? Anong dapat naman nilang gawin para labanan itong narrative na ito, itong bagong nilalabas na ito ng China? Kasama po natin ngayon sa ating linya ng komunikasyon ng ating foreign policy and security expert, an analyst, walang iba, kundi si Professor Lucio Pitlo III. Prof. Pitlo, magandang umaga po at welcome back sa Radyo Pilipinas World Service.
11: Magandang umaga po, Ginoong Ray Sampal. Magandang umaga po sa lahat ng taga-subaybay ng inyong palatuntunan.
1: Alright, thank you very much po, Professor Pitlo, sa pagpapaunlak po niyo muli sa ating programa. Professor, ano bang reaction niyo dito at anong pumasok sa isip ng China, lalo na kanilang mga scholars, na sinasabi na Batanes has a historical link with Taiwan and vice versa, and therefore, teritoryo na rin ng China, maituturing ang Batanes. Ano reaction niyo dito? May basihan ba to itong ganito klase ng mga pahayag?
11: Well, ito ay nabanggit no sa isang academic forum no sa isang pamantasan sa China, sa Guangzhou kung di ako nagkakamali no, sa Chinan University. So itong pahayag na to ay base doon sa laysay ng isa sa academic o speaker nila doon sa conference no. At siguro sinang-ayuna ng ilan no. Pero ito ay hindi official na patakaran no, ng China. At ang sa palagay ko, very unlikely na ito ay maging isang official na stand no, ng China. Kasi malinaw naman na beyond dispute yung ating position dito sa Batanes. Actually, merong konsularyo yung China dito sa Lawag. No? Mm-hmm. At sakop ng yung jurisdiction ng konsulado ng China sa Lawag, yung area ng Batanes. So, kinukonsidera, nirecognize ng China na ang Batanes officially ay bahagi ng ating bansa. At ilang tratado na rin ang nag-confirm ng Batanes kabilang sa ating kapuluan no? Mula dun sa 1890 yung Treaty of Paris no nung sa nilagdaan sa pagitan ng Estados Unidos at mga Espanya at yung mga succeeding treaties ng Washington at yung US-UK treaty. So, kumbaga, legally at in terms of effective jurisdiction, yung Batanes, lalawigan natin yan. Yan ang pinakahilagang lalawigan ng ating bansa na malapit na sa Taiwan. So, alam naman natin in recent years na mas umigting yung relasyon natin sa pagitan ng Manila at ng Taipei. Siguro isa yun sa concern ng China. Pero hindi naman yung pwedeng gawing basihan no? Para i-claim itong Batanes na bahagi ng Taiwan at therefore bahagi ng China. So, yan naman ay dapat lang pabulaanan. At nagpahayag na rin yung ilang official natin sa DND at DFA para kumbaga ay i-refute yung claims na yan.
1: So, ang gumawa pala ng pahayag ay hindi Chinese government mismo, kundi mga academics scholars.
11: Hindi po. Ito po ay nangyari sa isang academic forum.
1: Alright, so ito ay isang matuturing na walang basihan, katang-isip lamang ng mga academic scholars nila. Ganun ba yun?
11: Well, regrettably, may mga ilang akademiko siguro. Siguro yung kanilang nationalism ay medyo nakakloud siguro yung judgment nila. Kasi alam naman natin itong tension recently sa pagitan natin at ng China. At paparating at itong anibersaryo ng ika-isang dekada no nung arbitration award plus yung itong Japan Philippines maritime boundary delimitation talks no na kumbaga itong katubigan sa silangan ng Taiwan ay magiging parang part no ba isa yan baka masaklaw yan ng itong boundary delimitation sa pagitan natin at ng Hapon no. So itong tatlong factors na to yung tension sa pagitan natin at ng China dito sa West Philippine Sea, itong maritime boundary delimitation natin with Japan na magko-cover ng katubigan dito sa silangan ng Taiwan at itong relasyon natin yung warming up ng ating relasyon with Taipei. So palagay ko ito mga naging cause of concern. At kaya ito nagkakaroon ng espasyo para sa ganitong mga klaseng opinion no, o expression mula sa ilang akademiko mula sa China.
1: So itong mga nabanggit po ninyo na mga recent developments, yung Japan-Philippines delimitation, tapos yung warming up ng Pilipinas with Taiwan, ito ba ay ika nga, nagbibigay tuloy ng mas konkretong pananaw na baka sa 2027 nga eh, sakupin na ng China ang Taiwan. Eh baka madamay pang Batanes, Professor Pitlo.
11: Well, ang sa akin, yung cross-strait dynamics, maraming variable, maraming factor. Pero hindi ko nakikita na magkakaroon ng kumbaga yung aabot sa punto na yung contingency na yon ay mangyayari, no, in 2027. Kasi kung titingnan natin yung high-ranking leadership ng PLA, medyo nag-suffer kasi medyo marami yung nawala dahil doon sa anti-corruption drive. Mm. So hindi natin alam kung yung kahandaan, no, ng PLA para mag-undertake ng ganitong klaseng ang major na offensive, no. Pero at the same time, syempre naghahanda ang tayo kasi marami tayong kababayan na kung sakaling mangyari 'yon, i-evacuate natin, no. Mm. Yung issue ng Batanes dahil sa proximity niya sa Taiwan, at mayroon na ring mga exercises tayo dyan. May yung ilang rounds ng balikatan ay nag-cover ng some areas dyan, no? Sa Batanes. At mayroon siguro kong pinaproposition dyan na tropa ng Amerika at ilang equipment siguro. So yun ay maaring naging cause of concern siguro sa bahagi ng China. At kung mangyari yung contingency na yon, siguro baka yung calculation, no, on whether i-include yung Batanes doon sa kumbaga ay kailangan i-neutralize kung sakaling magkaroon ng contingency sa Taiwan, palagay ko magiging bahagi ng planning, no. Pero yan ay mga scenario, no, mga potential scenario. Mahirap sabihin kung kailan siya at kung mangyayari siya, if ever. Pero sa aking pananaw, less likely, no, kasi maraming factors, no, yung political, domestic political situation dito sa Taiwan. Magkakaroon din sila ng election kasi sa 2028, no, the same year na election sa atin, election din sa Estados Unidos. So yung mga leadership changes sa tatlong bansa na yung tatlong lugar na yon, na magkakaroon ng bearing yon sa cross-strait issue.
1: Mm. Last question na lang po, Professor Pitlo. May lumabas po kasi na panibagong survey ang Okta Research kung saan sinasabi nito na 66% ng mga Pilipino sumusuporta kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang administrasyon patungkol po dito sa pagtatanggol sa West Philippine Sea. Bilang isang foreign policy expert at security analyst, ano po ang reaksyon nyo dito sa survey na ito?
11: Well, yung timing ng survey kasi nga yun nga isang dekada to mark yung to commemorate, no, yung isang dekada ng arbitration award. So yan ay nakalatag na at bahagi yan ng ating approach, no, overall strategy dito sa West Philippine Sea. Pangalawa, yung suporta ng pamahalaan dito sa pagmodernisa ng ating Coast Guard at ng ating military, tuloy-tuloy naman, no. At yan naman ay dapat natin gawin. Actually, long overdue na, no? Pero just the same, yung patuloy na suporta ng pamahalaan sa pag-upgrade, no, ng ating capacity to patrol our vast maritime domain, particular na dito sa West Philippine Sea. Yan naman ay dapat talagang i-recognize, no? Mm-hmm. At syempre, yung diplomatic approach na although pinapalakas natin yung ating alyansa with US, ngayon na pinapaikting na rin natin yung security relations with Japan, no, at with other partners and allies, pero sa kabila no, bukas naman tayo sa sa dialogo, sa pakikipag-usap. Nandiyan yung code of conduct na negotiations na nais nating itapusin sana, no, i-conclude sana habang tayo yung chairman ng ASEAN ngayong taon. At meron din tayong bilateral consultation mechanism with China na nais nating kumbaga ay masapalakas, no. Mm. So yung ganyang approach, overall approach natin dito sa West Philippine Sea ay tama naman, no. At yung international law ay nasa bahagi natin, yung UNCLOS nasa bahagi natin, at yan ay in-affirm, no, ni-reinforce ng arbitration award. Mm. At bukas tayo sa dialogo. At the same time, pinapalakas din natin yung ating capacity, mm-hmm, no, para i-discourage yung anumang attempt na baguhin yung status quo dito sa flashpoint na ito.
1: So you can also see yung resulta po ng survey na 66%. So, amenable kayo doon sa naging resulta ng survey na yon.
11: Actually, mataas yun. Considering kasi alam naman natin itong mga recent times, no, yung very polarized na rin yung situation, no, in terms ng syempre yung domestic politics natin, at the same time yung strategiya, yung approach natin pagdating dito sa relasyon natin with China, at itong strategy natin para sa West Philippine Sea. So yung 66%, palagay ko mataas na yan na parang vote of you can say confidence or parang approval doon sa pinili na strategiya na ating pamahalaan para i-address itong issue na ito.
1: Alright, with that, Professor Pitlo, siguro ano bang huli mong mensahe para sa ating mga kababayan na nakikinig at nanonood sa atin ngayon, both nasa loob ng bansa at nasa labas ng bansa, hinggil po dito sa naging pahayag nito ng mga academic scholars ng China regarding sa Batanes at itong sa survey na Octa Research. Go ahead po, Professor Pitlo.
11: Well, yung Batanes ay bahagi ng ating bansa, no? So, yan naman ay nire-recognize internationally. Yung effective jurisdiction natin diyan, ilang dekada na yan, no? At ilang mapa, ilang tratado na ang nag-affirm ng ating position diyan. Pati yung China, no? At so itong mga academic expressions na ito ay yung context niya kasi nga dahil dito sa tension na umiigting, yung iba pang recent geopolitical developments. Pero ito ay hindi very unlikely ito na maging official na stand ng China, no? At kung umabot ba doon, syempre meron tayong mga diplomatic na mechanisms to protest, no? At syempre yung ating position dito sa West Philippine Sea patuloy naman, at naninindigan tayo na yung international law ay nasa ating panig. At the same time, bukas tayo sa pakikipag-usap para iwasan ang conflict at hindi umabot sa punto na yung tension ay yun yung magdikta ng relasyon natin with sa ating mga kapitbahay.
1: No? Right.
11: So, palagay ko, yun yung mensahe na may iwan ko siguro sa ating mga taga-pakinig.
1: Maraming salamat. Thank you very much, Professor Lucio Pitlo III. As usual, sa in-depth analysis and perspective dito po sa pinag-uusapan natin para mabigyan ng tamang direksyon ng pag-unawa ang ating mga kababayan tungkol po dito sa matters being discussed. Thank you very much po, Professor Pitlo.
11: Maraming salamat po. Mabuhay po kayo at ang inyong programa.
1: Ang ating pong foreign policy expert and security analyst, Professor Lucio Pitlo III. Ayan, okay. So, mga academic scholars lang pala yung nagsalita. Yung parang mga ano lang yan, yung parang mga ano tawag dito. Mga professor din, yung mga doctorate nila dyan, kung mga nagtatrabaho sa universidad. So, hindi daw, ayon kay Professor Pitlo, hindi ito ang official stand ng Chinese government. Okay? At sana, ganun na nga, hindi yan ang official stand ng Chinese government, sapagkat kahit balibaligtarin mo ang ikang Pilipinas at baski balibaligtarin mo ang Taiwan. Sabi nga ni Professor Pitlo, sa dami-dami ng mga tratado, ano, sa mga nakalipas na mga dekada, hindi lang siguro dekada ang Batanes ay sa Pilipinas at ang Taiwan ay may sariling bansa na Taiwan at ang Batanes ay bahagi ng Pilipinas. Baka nai-insecure na naman ito mga Chinese academic scholars dahil masyado tayong close sa Taiwan. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, nakapunta na ba kayo ng Batanes? Yun ang tanong ko. Nakapunta na ba kayo? Pag napunta kayo, napakagandang lugar. Napakagandang lugar ng Batanes. Pero pag may tumilaok na manok, siguraduhin mo lang na yung manok ay nasa Batanes. Baka mamaya narinig mo tilaok ng manok galing pa sa Taiwan. Ganun po kalapit ang Taiwan sa Batanes. Kaya meron din tayong kahit papanong connection sa Taiwan, okay? Kasi merong mga historical research ang nagsasabi na merong mga taga-Taiwan dati noon nagtungo sa Batanes. O meron din nagsabi na mga taga-Batanes nagtungo sa Taiwan. Nagkaroon ng settlement sa Taiwan. Ganun din ang Taiwan, nagkaroon ng settlement sa Batanes noon. Matagal na 'yon, yung binubuo pa. Yung pagkakatatag o population ng Batanes. Pero matagal na 'yon. hanggang sa magkaroon nga po ta, hanggang sa ang Batanes ay maging part and parcel na talaga ng Pilipinas. Okay? O, relax lang. Relax lang yung mga academic scholars natin sa China. Ha? Relax lang kayo. Si Kuyang ano, yung Chinese government natin dyan, ha? Medyo pagsabihan nyo yung inyong mga academic scholars. Hinay-hinay lang. Masyado silang ano, masyado silang excited. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
12: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
13: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
14: Nasubukan niyo na bang gumamit ng QR codes? Ang QR codes o quick response codes ay naimbento noong 1994 ni Masahiro Hara, isang engineer ng Japanese company na Denso Wave. Pangunahing layunin nito ang paglabel at itrack ang automotive parts. Sa pagnanais na maikalat at makatulong ito sa lipunan, isinulong ng Denso ang Advanced International Standardization at ginawang open source ang technology. At ngayon, ito ay ginagamit na sa lahat, mula sa mobile payments hanggang sa restaurants, event tickets, at authentication system.
13: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
15: Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente.
16: Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganun, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po.
15: Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH hospital dahil bayad na po ang bill ninyo.
17: Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat.

0: Dahil na humihila at nag-i-induce ng habagat o matinding pagbuhos ng ulan. Kanina nakausap natin ang region, ang OCD Region 8. Ngayon naman po, makakausap natin ang OCD, Office of Civil Defense, Davao Region. Walang iba po yan kundi si Ginoong Ednar Dayang Hirang, yung Regional Director ng OCD Davao Region. Ano ho? So, aalamin din natin sa kanila kung kamusta ang sitwasyon ano po doon dyan sa Davao Region na naapektuhan pa sila ng matinding pagbuhos ng ulan o ng habagat sanhi po nitong bagyong si Inday. So yan, tutok lang po dito sa ating programa ano po para po dyan sa mga kaganapang yan. Alright, kanina po nakapanayam natin ulitin ko si Foreign Policy and Security Expert Professor Lucio Pitlo III. Okay? At dito na ipaliwanag niya o naklaro niya na itong naging pahayag na kumalat sa social media na tinuturing ng China na ang Batanes ay part ng Taiwan at therefore teritoryo na rin ng China. So nilinaw po yan ni Professor Pitlo. Ang sinasabi po ni Professor Pitlo, yan ay hindi official stand ng Chinese government kundi mga pahayag lamang ng mga academic scholars mula sa China. So samantala, ito na po, nasa linya na po natin ang komunikasyon ngayon ang ating regional director ng OCD Davao Region, Regional Director Ednar Dayang Hirang. Regional Director Dayang Hirang, magandang umaga po at welcome back sa Radyo Pilipinas World
1: Good
0: Service.
1: Good morning.
0: Okay. Kamusta po ngayon sa Davao Region? Naramdam ba ninyo dyan sa Davao Region ang
1: Randam ho natin ang enhancement ng habagat because of bagyong Inday, although humihina naman daw, pero 'di ba yung impact ng bagyong Inday is enhancing the habagat, the southwest southwest monsoon from the west. So therefore, ang nangyari dito sa region ngayon, yung nearest to the western side ng region, which is the Davao Occidental, particularly ang municipality of Jose Abad Santos, sila ang affected ng rains, no? Magkaroon sila ng heavy rains last night and nagkakaroon ng flooding, no? Tinawagan ko ngayon si Mayor Joyce pati yung disaster officers nila. Yes, confirm nila may flooding, ngunit wala pa silang details. They're still reaching out sa mga barangays nila. Upland ba? Bundok kasi yung Jose Abad Santos ng mga barangay nila to determine the specific na mga damages. Meron ba nasaktan? Okay. Ganon-ganon. So they will report today.
0: Alright.
1: Ngayon, the other provinces in Davao Oriental, Davao del Norte, meron ding rains pero hindi siya habagat. It's more on the localized thunderstorm, no? Localized thunderstorm naman. Kasi eastern part na yung iba eh. Nasa northeastern part na yung ibang provinces ng Davao Region. Itong sa may southwestern side banda, yun yung inapektuhan kasi nga habagat yung in-enhance ni Inday.
0: So itong municipality po ng Jose Abad Santos ang reportedly ang naapektuhan talaga ng habagat.
1: Heavy rains. Oh.
0: Heavy rains.
1: Then, that is very concerned ako because, alam mo naman, di ba, sila din yung heavily affected noong 7.8 earthquake. Noong Then, ang okay, so of course, from day one, we are helping the government, national, lahat-lahat. But, may naiwan kasing threat sa kanila, which is the yung artificial damming, yung mga bundok na nasira, na bumagsak sa mga rivers, yung biggest na damming na solve na natin, but mayroon pang anim na iwan.
0: Anim na so, artificial damming ito?
1: Anim na artificial damming and yung report, mga yung specific report na talagang pinuntahan na talaga doon ng mga tao, the other day, so nagkaroon kami ng discussion about the report. Pina-finalize nila yung matrix so that we can maka-plan kami what to do. Okay, ang recommendation as the regional director is to, kasi tingin ko it is matagalan. Matagalan, tapos kailangan ng maraming expert. So, sabihin mo, daming lang na ano.

0: malaki ang daming.
1: Ako?
0: Marami pa, anim. So,
1: alright.
0: I think 3 to 6 months ang laban nito.
1: Pero, no? So, itong anim na artificial daming na ito, lahat ito sa Jose Abad Santos o sa iba't ibang lugar?
0: Yes, lahat sa isang bayan.
1: Wow! Sa isang bayan so, lang? Okay.
0: Jose Abad Santos. Kaya nga, siyempre si Mayor, naintindihan ko naman, parang helpless na rin siya, no? Sa daming, ha? Sa lahat ibang bagay, maganda.
1: Mm-hmm.
0: Sa daming, sabi niya kanina, tinawagan ko nga, RD, kayo na ang bahala kasi hindi namin kaya, wala kami resources.
1: Mm-hmm.
0: Kaya. So, i-clarify ko, sabi ko, Mayor, ano ba, nandyan, are you still active yung incident command system natin? Kasi mm-hmm. we are following the ICS on-scene response mechanism.
1: Okay.
0: No? So, napagalaman ko, wala na pala.
1: No.
0: Parang gidemobilize na nila yung kanilang incident command post, IMT. Ang naiwan na lang sa kanila, yung emergency of operation center, parang mm-hmm. for resource mobilization na lang.
1: Okay.
0: Sabi ko, kung ganun pala, Mayor, so it goes up to the province. No?
1: Mm-hmm.
0: The province takes over the command. Kasi kailangan may command, hindi pwede walang command. So,
1: mm-hmm.
0: kung sinabi ni Mayor, wala na silang command, so the province now has the command. So tinawagan ko na rin ang province today, kanina umaga, ngayon, few minutes ago. So okay, ganun nga sir, sabi ni Harry, yung provincial disaster, wala na nga sila sir, nag-demove na sila. So okay, Har, yung ating moving forward, ituloy na natin yung creating the task force
1: mm-hmm.
0: na ang emanate from the authority of the governor. Kasi governor na ito, kasi province na. Under the ICS kasi natin, may authority. So
1: mm-hmm.
0: now, the authority is elevated to the provincial governor. So everything emanates from the governor. Ang regional and national agencies supports them. Augmentation. Anong
1: okay.
0: mga pangailangan natin? So anong pangailangan nila, it arises from them. Kasi sila ang nearest to the incident. They tawag natin sa ICS that owner of the incident.
1: Mm-hmm.
0: No?
1: Mm-hmm.
0: May-ari ng incident nga from municipal, ngayon na sa province na. Sila na may-ari. Okay? As the owner of the incident, other stakeholders like the region and national supports them na. Yun ang yung attitude natin. Province na ang ating kung ngayon. So ngayon, binubuo na lang daw nila, pinapinalize yung matrix para clear yung situationer. Then we create the, magpagawa sila ng resolution doon sa province, creating the task force ng daming ng for Jose Abad Santos.
1: Okay.
0: Pero kung ngayon, today, I will convene the regional response agencies natin. Mag-discussion na kami. Mag-dialogue na kami para maka-prepare na when that task force is created, we know what to recommend to them.
1: Alright. Pero regional director na yung hirang, di ba kasama ba dito ang DPWH dapat to help you out?
0: Of course not. Kasama. 44 agencies under the Disaster Council. Regional Council.
1: Alright.
0: Kasama dyan, DPWH, DNR, lahat. 44 yan.
1: Okay.
0: So, lahat ng resources ng 44 should be made available
1: to
0: Jose Abad Santos.
1: Okay.
0: Ito lang, inaayos ko lang ngayon yung system kasi parang nagkaroon ng gap. We thought that still the mayor who takes charge.
1: Mm-hmm.
0: Eh, hindi na pala. Demobilize na nila.
1: Mm-hmm. Okay.
0: So, province take charge na ngayon. Siya na ngayon ang responsible authority, ang governor. And tayo, always, national agencies,
1: yeah.
0: Augmentation, tulong naman.
1: Alright. So sa kasalukuyan...
0: Sabi ko, Mayor, sa ICS system kasi, bawal na ang national makialam kung walang sabi yung local.
1: Okay.
0: And the point we can do is to help, to augment.
1: Mm-hmm.
0: Kami mag-decision for you. Parang ganon.
1: Mm-hmm.
0: So inayos ko yan. Set na yung line of authority ngayon na re-establish na, it's the provincial governor.
1: Alright. So, provincial governor na dapat ang umaakto ngayon dyan, regional director?
0: Yes, yes. Oh, yeah. Yun yung aming discussion ngayon with head ni governor, si Harry Camoro,
1: mm-hmm.
0: is the provincial disaster officer. Kadre naman din yun. Nakakaintindi yun ng ICS system. Ako, kadre din ako.
1: Mm-hmm.
0: The system. Siyempre, we have to explain to those who does not know.
1: Yes, oh, yes, that's true.
0: Mayroon lang counting ka. Mayroon akalaman, pero kukunti.
1: Mm-hmm.
0: We have to be patient how they act. Kasi kailangan ng explanation and ayos it. But ngayon, okay na. Yung na-re-establish ng authority.
1: Yes, that's
0: yung
1: good. That's good.
0: Sa province na.
1: Alright. Alright. So, sa kasalukuyan ba, malakas ang ulan dyan sa region?
0: Punta, sa Davao City, sa Davao City ako ngayon, wala naman.
1: Oh.
0: Pag dumi, medyo, kwan, may mga ambon-ambon lang.
1: Alright. Oh. Okay, so...
0: Ay, yung localized thunderstorm talaga yung sa oriental ako kahapon because we announced the National Disaster Month in the city of Mati with Governor Dayang Hirang and the all provinces and municipalities were present there. So, umuulan nga doon banda but it would localize yung may isang bayan umulan, kabila wala.
1: Mm-hmm. So, most probably, ito lang talagang babantayan natin ngayon itong Jose Abad Santos Municipality dahil nga po dito sa anim na artificial na daming pero... Natutugunan na po ito kasi may task force na at ang nakatutok ngayon dito ang provincial governor. Provincial governor.
0: Yes, to
1: okay.
0: Be supported by the regional
1: yes.
0: Disaster Council and other agencies. But okay, hindi ito, ihiwalay natin ito sa yung tinutulong na natin from day one. Tuloy-tuloy yun. SWDF, Navy, Coast Guard, BIFAR, Air Force, yung Big Gas, deployed na yung mga bigas ng OCD, yung mga non-food items, food items. Tuloy-tuloy yan. Ah. This is a separate case, especially in Tungda.
1: Alright. With that...
0: As if, dapat i-clarify natin sa public, as if ngayon lang tayong mag-action. No. From day one, umaksyon na tayo. In fact, June 9, nandun na ako sa area. June 8 nangyari, June 9, nandun na ako sa area. Nakipagda-condition na sa kanila. This is a special case na daming. Sa 7 daming, yung isa na solve na natin, yung pinakamalaki. Tumataloy na yung tubig. So, wala nang problema doon. Yung 6, the other layer din lang kasi lumabas yung official report from the ground. Ano ang nakita nila?
1: Okay.
0: So, ayos na lang yung matrix.
1: Pero
0: yung Provincial Task Force on daming.
1: Okay. Pero kasi pag hindi na-address itong artificial daming na to, it could cause
0: delikado.
1: Massive flooding, di ba?
0: Delikado pag bumigay.
1: Oh.
0: Lalo na pag tiging ulan, mas malaki yung tubig na magtataas yung river. Yun nga, part ng discussion sa task force would be alin ang maka-provide ng biggest threat. Unahin natin. Ang population, evacuation,
1: yes.
0: Evacuate na pa. Ganun. Then anong strategy to go up in the mountains para makuha niyang daming na yan. So, unahin natin, of course, to save lives.
1: Yes. Okay. With that, Regional Director Dayang Hirang, maraming salamat po sa oras at sa update na binigay ninyo. Napakalaking bagay po dito. At least to address this issue. Thank you very much po, Regional Director Dayang Hirang.
0: Okay.
1: Ang ating pong Regional Director ng OCD Davao Region, Regional Director Ednar Dayang Hirang. Alright, sige. So, naku, talaga naman ano po, 6 na artificial dam. Nagkaroon kasi ng 6 na artificial dam batay dito sa pahayag ng ating regional director mula sa OCD region, Davao region, na si Regional Director Dayang Hirang. Natatandaan nyo yung lindol na tumama sa Mindanao. Tapos nagkaroon din ng medyo malakas, nasundan din ng malakas na mga pag-ulan. Yung pong mga debris, ano po, nung lindol na natangay din ng mga malakas na pag-ulan, nag-create ng mga dams. Kumbaga, naipon, umulan, naipon, nagkaroon ng natural dam. Nag-create ng 6 na dam. Paano nagkaroon ng 6 na dam? Eh, yung pong mga debris nga po nang galing sa bundok o yung mga debris na sanhinong lindol, may bumuhos na malakas ang ulan, naisama yon. Okay? Naisama hanggang sa ma-block nila, makapag-create sila ng sarili nilang mga dams. 6. Actually, 7 eh. Kaya lang na-solve na yung isa. Yung sinasabi ni Regional Director Dayang Hirang, na-solve na yung pang-7, yung pinakamalaki. Na-solve na yon. So, dumadaloy na yung tubig doon. Pero meron pa rin 6. 6. Ito yung dapat ma-address. Dahil kapag ito ay hindi na-address at talagang tuloy-tuloy ang pag-ulan sa hinang habagat at mga thunderstorms dyan sa Davao region o sa Mindanao, baka bumigay ito, lulubog talaga. Flooding talagang, massive flooding yan. Ang nakakatakot pa dito, ano, hindi naman sa tinatakot ko kayo, pero nakakabigay ng konting attention natin dito. Itong 6 na artificial daming na ito, ay located lang sa isang municipality, sa municipality ng Jose Abad Santos, dyan sa OCD Davao region. Okay? Pero ang magandang balita dito, nakabuo na po sila ng task force na itong OCD together with the provincial government at ng LGU, tinutulungan nila, nakabuo na sila ng task force daming at ang nakakonsentrate ngayon dito kasi ang provincial governor. So, kumikilos na po sila hanggat maaari matugunan itong problemang ito para kung saka, para sa anumang mga maaring mangyari kung dumating man yung malakas na buhos ng ulan, eh mai-release ka agad yung tubig na ito dito sa anim na artificial daming na ito. Alright, magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
2: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi papasok ka pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na nga pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Ano bang buhay to? Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa pag-asa kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalaga ang lakad o malapit sa bahaing lugar at pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Ha? Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil hashtag panatag ang may alam.
3: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na, ang Dagdling Kaalaman.
4: Ngayong tag-ulan, kasabay ng baha ang banta ng leptospirosis, isang sakit na dulot ng bakterya mula sa ihi ng hayop, kadalasan mula sa daga. Narito ang mga dapat tandaan para makaiwas. Iwasang lumusong sa baha kung hindi kinakailangan. Kung lumusong, agad na maghugas o maligo gamit ang sabon at malinis na tubig. At kung may sintomas, agad na kumonsulta sa doktor para sa tamang gamutan. Protektahan ang sarili at pamilya. Iwas leptospirosis, iwas peligro. Stay safe, kabayan!
3: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman. Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
1: 66. Ayan, 66% ng mga adult Pilipino sumusuporta sa administrasyon ni Pangulong Marcos at patungkol po dito sa pagtugon sa West Philippine Sea Dispute. 66, napakalaking porsyento nito, sabi nga ni Professor Pitlo so sa ating panayam sa kanya. Ano ho? So kayo ba, kung nakikinig sa atin ngayon, sa loob at labas ng bansa, kayo ba isa dito sa 66% ng mga adult Pilipinos na sumusuporta sa Marcos administration laban dito sa response ng pamahalaan dito sa West Philippine Sea, lalo-lalo na sa ginagawang aggression ng Chinese Coast Guard, ng People's Liberation Army Navy at ng kanila mga Chinese militia, okay? Sa mga incursion, sa mga ginagawa nilang mga pagpasok sa ating exclusive economic zone, di ba? Okay, pero sige, sinusubukan po natin kunin dyan ang Okta Research, si Dr. Ranjit Rai ng ating Okta Research po pang makahingi ng karagdagang ika nga po detalye, paliwanag tungkol dito sa survey na nilabas nilang ito. 66%. O yan, 66%. Pero ito ba yung timing ba? Kumbaga, kailan ba ito ginawa, itong survey na ito? Ito ba ay ikang in coordination na rin with dun sa anniversary ng ikang arbitral ruling na panalunan ng Pilipinas? Okay? So, marami tayong mga katanungan dyan. Pero higit sa lahat, kinakailangan panindigan natin yung ating mga sovereign rights as a nation. Di ba? Yung ating mga teritoryo. We might not be as powerful militarily as China or any other country, pero yung paninindigan at yung patriotismo, nasyonalismo, dapat hindi nawawala sa isang Pilipino para panindigan ang kanyang ang ating kasarinlan, ang ating sovereign rights, ang ating territorial rights. Okay? So kasi doon makikita mo yung lakas ng loob ng Pilipino. Okay? Hindi lamang kasi napapanalunan ang isang laban sa pamamagitan ng dami o ganda ng iyong mga dalang gamit, kundi doon sa resilience, sa paninindigan, sa tapang, buo ang loob ng mga tao. For example, tignan niyo na lang yung Ukraine-Russia war. Eh ngayon ho, sa lahat ng mga sumusubaybay dyan sa Ukraine-Russia war, marami nagsasabing mga foreign analysts, both foreign and military analysts, ang nagsasabi na Russia is now on the back foot. Ibig sabihin, nakakalamang na sa kanila ang Ukraine pagdating sa drone technology, yung kanilang mga military strategy, at nababawi na unti-unti ng Ukraine yung mga lost territory nila na nakuha ng Russia. So who would even imagine that nung nagsimula na girahin ng Russia ang Ukraine? So hindi kaagad sumuko ang Ukraine, 'di ba? Hindi sila sumuko, pinaglaban nila yung kanilang kasarinlan, pinaglaban nila yung kanilang sovereignty sa kabila ng patuloy na pag-atake ng Russia sa kanilang infrastructure. Kinamatay ng napakaraming Ukrainians, pero hindi sila sumuko. Ganun din dapat tayo sa Pilipinas, ang mga Pilipino, na hindi basta-basta isusuko ang ating kasarinlan, ang ating sovereign rights sa sinumang dayuhang aangkin ng ating basic right na ito sa ating sovereign right as a nation. Okay, magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
5: Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGovPH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGovPH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya huwag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na.
3: Global na tayo! Global na tayo! Kasama si Ray Sampar dito sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Ay, kayo po'y patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na Tayo dito pa rin sa himpilang Radyo Pilipinas World Service. Nasa linya na po natin ang komunikasyon ng ating Octa Research. Kasama po natin ngayon sa linya ng komunikasyon si Professor Guido David, ang ating fellow mula sa Octa Research. Professor David, magandang umaga pong muli. Ay, Professor Ranjit Rai, I'm sorry. Si Professor Ranjit ito. Oh, Professor Ranjit Rai, magandang umaga po.
0: Magandang umaga po, sir, at sa lahat hong nakikinig sa atin. Magandang okay. Umaga.
1: Thank you so much po, Professor Ranjit Rai. Well, 66% ang pinaka-latest na lumabas sa Octa Research, hinggil po dito sa pagsuporta ng ating mga kababayan sa Marcos administration patungkol sa usapin ng West Philippine Sea. 66%. So, ano ba yung mga katanungan? Ano ba yung nagtanong sa ating mga kababayan na binigay ng Octa para makuha natin ito, 66% na ito?
0: Okay, una-una, magandang umaga sa lahat. Ang tugon ng masa survey ng Octa Research na sinagawa noong April 20 to 24, nationwide survey po ito, 1,200 respondents, ang margin of error plus minus 2.8%, no? Di round off namin ito sa 3. Ito, importante mga tanong kasi 10 taon na nakalipas nung nanalo tayo sa arbitral ruling sa Hague na nagsasabing hindi ho lawful, okay, o legal ang mga claims ng ang China sa West Philippine Sea, sa ating EEZ, sa ating teritoryo.
1: Okay.
0: Okay. So ito 10 taon, ang ginawa ng OCTA, nagsagawa kami ng series ng surveys. Unang-una, tinanong namin, aware ba ang ating mga kababayan tungkol sa issues ng West Philippine Sea? 7 out of 10, more than 70% ko ang ating mga kababayan aware. Mm-hmm. Number 2, tinanong rin natin, willing ba ang mga kababayan natin depensahan? O willing ba to fight in defense of our territory, including in the West Philippine Sea? Again, 7 out of 10 ho ang nagsasabing naniniwala sila at ready silang lumaban para sa atin bayan, no, sa atin para depensa ng ating teritoryo. Ito yung pangatlo naming survey, nagfo-focus kami doon sa issue ng ano na sa tanong, sumasang-ayon ba kayo? Okay, sa pagtugon sa kasalukuyang administrasyon ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa alitan sa teritoryo sa West Philippine Sea, sa pagitan ng Pilipinas at China. So klarong-klaro ang tanong. Mayorya ho ng ating mga kababayan, 66% nagsasabi, sangayon sila sa government response sa West Philippines. So importante ho yan na pagtingnan natin yan kasama ng lahat ng mga survey na ginawa ng first quarter, na malaki ho ang suporta ng ating mga kababayan sa kasalukuyang mga inisyatiba ng ating gobyerno patungkol sa alitan sa West Philippine Sea. Number 2, ang mga kababayan natin, klarong-klaro, alam nila ang issue, alam nila ang West Philippine Sea atin to, at willing ang mga kababayan natin depensa ng ating teritoryo. Sana ho hindi mawala ang consensus na to. Ang suporta na to. Kaya kailangan ho malaman ng gobyerno to mga datos na to para ituloy-tuloy nila yung kanilang inisyatiba dito sa West Philippine Sea. Lalo na yung sinasabing transparency initiative, no? Yung sinasabing hindi lang diplomasya kasi ang sinasabi ng mga ating kababayan. Gusto nila talaga na meron tayong mas assertive na posisyon tungkol sa issue na to. Mas assertive ho tayo. Talagang pinaglalaban dapat natin yung mga ating karapatan at ating mga interest dyan sa West Philippine Sea. Yan ang gusto ho ng ating kababayan at sinasabi nila sangayon sila sa kasalukuyang no, mga inisyatibo ng administrasyon. So, importante itong mga series ng pag-aaral ng OCTA Research through its own survey para malaman na taong bayan pati ng gobyerno ito ho ang pananaw ng ating mga kababayan tungkol sa mga issue na to. So, sumusuporta sila sa government initiative. Number 2, klarong-klaro sa mga ating kababayan, ang West Philippine Sea atin to. Pangatlo, willing depensahan, willing to fight ang ating mga kababayan pagdating sa issue ng West Philippine Sea at mga teritoryo natin, including, of course, yung national territory. So, ang tanong doon eh, are you willing to defend
1: yan, okay,
0: your country, including its own interest in the West? At again, 7 out of 10, more than 70% ang sumusuporta. So, ito lahat nilalabas namin kasi 10 years na ho ang 10th year anniversary na po ng 2016 arbitral ruling kung saan nanalo tayo.
1: Yes, 10 years na.
0: Against China dito sa claims ng China dito sa West Philippine Sea natin.
1: Alright. So kanina nabanggit niyo po 7 out of 10 ang talagang sumusuporta dito sa mga hakbang ng administrasyon at 70% ang willing to defend the West Philippine Sea. When we say willing to defend physically, willing to defend militarily as much as possible. At saka yung
0: ikaklaro ko po ang tanong na yan ay kinumisyon ho ng Armed Forces of the Philippines nung first quarter ho nung March ho at 2026 at ang tanong ano ba ho ang commitment nyo sa pagdepensa ng ating teritoryo kasama na ang interest natin sa West Philippine Sea. Ang sumagot ho ay 76%, so alos 8 out of 10.
1: Wow, okay.
0: Kung i-round off mo. Tinanong rin namin, ano ho ang awareness nyo sa issue? 72% ho. Ito ay survey ng March
6: 19 to 25. Na-report na po namin sa inyo yan.
1: Yes,
6: na-report na namin sa taong bayan. Ang sinasabi lang namin, itong mga reports na to, is series to ng pag-aaral. Makita lang natin, pananaw natin mga kababayan, ngayon 10th year anniversary ng ating arbitral ruling. Ibig sabihin, buhay na buhay pa rin ang issue na to sa ating mga pagkababayan. Hindi nila binabaliwala yung issue na to, importante to, at klaro sa ating kababayan. Minsan kasi hindi klaro sa mga politiko natin kung atin talaga yung West Philippine Sea. Eh. Pero sa ating kababayan, klaro-klaro ever since na ito ay atin at willing silang depensahan ito. At pangatlo, sinasabi nila yung mas assertive, yung bang pinaglalaban, no? Yung ating interest sa West Philippine Sea, sinusuportahan niya na posisyon na ating kababayan. Yung pinaglalaban ng gobyerno yan, ha? So kasama dyan yung pag-expand ng naval at troop presence natin sa lugar. Pangalawa, paggamit ng diplomasya. Pangatlo, ang pag-modernize ng armed forces. Yung approach na yan, yan ang sinusuportahan ng sinasabi natin, 66%
1: Pero itong
6: ng ating mga kababayan.
1: Itong 66% na ito, Prof. Rangite, saan dito yung pinakamalaking demographics na nagpakita ng suporta?
6: Eh ano ho, halos lahat naman ho.
1: Medyo talagang ano yan, across the board.
6: Across the board, ang sinasabi din mayorya, no? Hindi siya kasing lakas ng ibang mga probes natin na more than 70%. Ito ho, meron tayong syempre may mga hindi sumaayon, nakukulangan, no? Dahil marami sa ating mga kababayan gusto talaga harapin, no, yung hamon sa ng West Philippine Sea na by expanding ho yung ating mga troop at naval presence. So, pero syempre alam naman natin, no, ang gobyerno tinitimpla lahat 'yan. Hindi naman po pwedeng puro matigas tayo diyan at puro dahas ang gagamitin natin kasi baka mag-away, di ba? So minimix natin yung diplomasya, pero marami ho sa ating mga kababayan gusto ho talaga magkaroon talaga ng mas malawak, no, na deployment ng mga tropa natin dyan sa lugar. Ayun. Syempre hindi pinabalanse ng gobyerno. So yung mga kababayan natin na ganoon ang pananaw, marami sila, more than 60% sa kanila ganoon ang gusto, ng ano, 66% ang gusto nila. Syempre nakukulangan sila. So kaya pag tinignan mo yung ating survey, 66% ang nagsasabing sang-ayon sila sa response ng ating administration. Pero may 13% ho na nag-disagree. At 19% na sinasabi na at undecided.
1: Okay.
6: So, yan ay malaking porsyento ng ating kababayan, pero mayorya pa rin nagsasabing sang-ayon sila sa response ngayon ng gobyerno. So, sana tuloy-tuloy ng gobyerno to, wag silang magdalawang isip sa ginagawa nila. Suportado sila ng taong bayan.
1: Alright. With that, maraming salamat po, Professor Ranjit Rai, sa oras na pinagkaloob nyo sa amin. This is a good news. Magandang figures ito. Lalo pat ngayon, medyo itong mga academic scholars ng China. Pero sabi nga ng isang foreign analyst, hindi ito yung stand ng Chinese government, but ano lang ito, parang statement ng mga academic scholars ng China na ang Batanes daw ay part ng Taiwan and therefore part territory na rin ng China. So,
6: yan nga sinasabi natin, sir. Kaya kailangan mo talagang hindi ho tayo talagang titigil, no? Labanan ang fake news.
1: Yes.
6: Labanan ho ang misinformation dito, at buhay na buhay ang suporta, no, ng ating mga kababayan dito sa issue ng West Philippine Sea. Hindi siya maliit na issue, hindi siya binabaliwala ng kababayan natin, at kailangan talaga ngayon na 10th year anniversary, you know, dapat talaga i-celebrate natin at bigyan natin ng mas importansya ulit, no, yung arbitral ruling ng 2016, kasi lahat ho ng claims ng China diyan sa West Philippines ay now illegal, no, hindi ho ni-recognize. So kailangan ho talaga, ano, information drive, malaking bagay ho ang media dito. So sana ho tuloy-tuloy ho yung information drive natin sa mga kababayan natin.
1: With that, maraming salamat po muli, Professor Ranjit Rai, fellow ng ating Octa Research. Thank you very much po sa oras na pinagkaloob nyo.
6: Maraming salamat.
1: Ang ating pong Professor Ranjit Rai, fellow ng ating Octa Research, tungkol po sa survey ng Tugon ng Masa, kung saan sinasabi nga po 66% ng mga Pilipino sa kanilang ginawang survey ha nitong sa pagitan ng buwan ng Abril at Mayo ngayong taong 2026 eh nagsasabi 66% of adult Filipinos support the Marcos administration's response to the West Philippine Sea dispute. Samantala, meron ding 13% na nagsasabi na they strongly disagree or somewhat disagree. Samantalang meron pang 19% ang nagsasabi naman na hindi nila masabi kung agree sila or disagree. Okay, so, pero itaro pong figures na ito, sinasabi ni Professor Ranjit Rai, isang pakita na rin po na malakas ang ikang awareness ng ating mga kababayan tungkol sa nangyayari dito sa West Philippine Sea. Kasi nung tinanong nga po kung susuportahan ba nila itong mga gawain ng Marcos administration patungkol sa West Philippine Sea, 7 out of 10 ang nagsabing yes at 70% ang nagsasabi na willing silang i-defend ha, ang ating sovereign territory. Lalo na pang pinag-uusapan ay West Philippine Sea. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
3: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
7: Catcalling. Bawal na. Alam ba ninyo na bawal na ang catcalling? Pagsipol, pambabastos, at sexual advances sa mga pampublikong lugar? Ayon sa Safe Spaces Act o Anti-Catcalling Law, ang mga ganitong kilos, kahit pa simpleng biro lang, ay may kaparusahan, multa, community service, at kahit pagkakakulong ang maaaring kaharapin ng lumabag. Tandaan, ang lansangan ay para sa lahat, hindi para bastusin ang mga kababaihan o sino man. Respeto ang puhunan, hindi pambabastos.
3: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
8: This is a public service announcement.
9: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
8: This is a public service announcement.
10: Public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
3: Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampar dito sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Alright, kayo po ay bumabaybay na sa mga nalalabing bahagi ng ating programang Global na Tayo dito pa rin sa himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ayan. So, sa mga tumututok po sa atin, tayo po ay napapanood at napapakinggan live sa pamamagitan ng ating Facebook broadcast. Sa inyo po mga Facebook browser, itype lamang Radyo Pilipinas World Service. Gayun din sa ating YouTube channel. Sa inyo po mga YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. And of course, napapakinggan din po kami sa iba't ibang panig ng mundo sa pamamagitan ng ating shortwave broadcast. Yan po ay sa pamamagitan ng ating mga shortwave transmitters through the facilities of Voice of America dito sa Maytinang Tarlac. And hindi rin po magpapahuli ang ating live audio streaming sa inyong mga cellphones, Android man yan or iPhone. I-download nyo lamang po ang PBS eVox Radio Receiver app. Ayan, okay. Ngayon, na marami tayong mga nakapanaya, tumutok tayo dito sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas, lalo na sa mga apektado ng bagyong Inday, lalo na doon sa paghila nito ng habagat. Pumunta tayo sa Region 8, di ba? Nakipag-usap tayo sa Region 8 kay Regional Director Erwin Romel P. Lamson ng ating OCD Region 8. At of course, nakipag-usap din tayo kay Regional Director Ednar Dayang Hirang ng OCD Davao Region. Okay? At dito nga po, dito nalaman natin yung bukod sa bagyo, bukod sa habagat, meron tayong nakapagatid sila ng balita na bukod sa bagyo, bukod sa habagat, may kinakaharap pa silang iba pang mga hamon ngayon. Ano tungkol dyan sa, for example, sa Region 8, may lindol 4.9. We're trying to get in touch with the PBOK, si Director Bacolcol, kaya lang nasa meeting si Director Bacolcol ngayon. Anyway, so we can get that later on, ano. So baybayan natin 'yan sa iba pa nating mga programa dito sa Radyo Pilipinas World Service. So sa ano naman sa OCD Davao Region, particular dito sa municipality ng Jose Abad Santos. Ito ngayon ang binabatayan, ano po, at tinutugunan naman na ngayon ng ikang provincial governor at ng task force daming, dahil meron pong anim na artificial daming ang nagbabanta dito sa Jose Abad Santos, municipality ng Jose Abad Santos, dyan sa OCD Davao Region, na baka pag bumuhos ang matinding ulan sanhi ng habagat, eh baka bumigay itong anim na artificial daming na ito at lumubog ang municipality ng Jose Abad Santos. Pero ina-actionan na po ito ayon kay OCD Davao Region Regional Director Dayang Hirang. Ina-actionan na po ito. Actually, pito itong artificial dam na to. Kaya lang natugunan na nila yung pampito. Yung pampito kasi, yun yung pinakamalaki. So, ito yung nagawa na ng paraan, dumadaloy na yung tubig dito. Kasi pag sinabi nating artificial dam, naipon yung tubig. Kasi matatandaan po ninyo, isa ang region, ang Davao Region, at itong Jose Abad Santos Municipality, ang naapektuhan din ng malaki ng saninong lindol. Natatandaan nyo yung lindol? 7.8 na tumama doon sa lindol sa Davao Region, Region 11 and Region 12. Tatandaan nyo. So, tapos sinundan yan ng matinding pag-ulan. Di ba? So, yung mga debris na ipon, tapos naging sanhi ng bumuo sila ng natural dam dahil sa mga debris. Merong pitong dam, artificial dam na nabuo. So ito ngayon, yung isang pampito, ulitin ko, na ano na yan, nagawa ng paraan, dumadaloy na yung tubig, pero may anim pa. So pag bumuhos pa lalo ang malakas na ulan at hindi kinaya ng artificial dam, ligwak ang tubig, babaha, lulubog ang Jose Abad Santos Municipality. So ito ngayon ang tinututukan, ito ngayon ang ginagawa ng paraan. At ulitin ko, sabi nga ni Regional Director Dayang Hirang ng OCD Davao Region, nakatutok na dyan ang ating provincial governor, meron ng task force na nakatutok dyan at inaayos na po nila yan at ika nga para hindi ito masyado makaapekto at makapagsagip ng buhay. Yan ang iniiwasan natin, na may mamatay, may masawi sanhi nito. So patuloy po kayo sumubaybay dito pa rin sa Radyo Pilipinas World Service. Tayo po yung unang magpipilid na ng edisyon ito ng Global na Tayo. Sa alam po ng ating Global na Tayo team, ang ating executive producer for today, Drizel Nanyong, producer kasama rin natin si Mr. Jay Arevalo. Sa Master Control, si Milo Junela, sa Wirecast, si Hero. And of course, maraming salamat po sa lahat na sumusubaybay sa atin. Sa ating mga Filipino diaspora, sa ating mga overseas Filipino workers, at maging mga tagapanood at tagasubaybay natin dito sa loob ng bansa. Antabayan po ang iba pang mga programa dito sa Radyo Pilipinas World Service. Muli po, ito yung lingkod, Ray Sampang. Stay safe.
3: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo!

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online. Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.

0: Rancho Público Servicio.
1: Rancho Público Servicio.
2: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
4: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
5: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
6: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
4: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
7: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
4: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
8: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo bisi sa isang araw. Kanina.
9: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
10: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami ninyong yung pinapakain.
4: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
11: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Kahit tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
12: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
12: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
13: Philippine Standard Time, 3 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
1: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: Magandang araw Pilipinas, narito po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Whole of government approach, nagpapatuloy sa gitna ng inaasahang epekto ng bagyong Inday at Habagat. Klase sa iba't ibang lugar sa bansa, suspendido.
1: Headlines.
14: DSWD tiniyak na sapat ang family food packs para sa mga residente na apektado ng pag-alboroto ng Bulkang Canlaon.
1: Headlines.
13: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dadaluhan ngayong araw ang diplomatic reception para sa 10th anniversary ng 2016 Arbitral Award.
15: Headlines.
14: Suporta ng mga Pilipino sa tugon ng Marcos administration sa usapin sa West Philippine Sea na nanatiling malakas ayon sa isang survey.
15: Headlines.
13: Batanes, bahagi ng exclusive economic zone ng Pilipinas at hindi sa Taiwan ayon sa Department of Foreign Affairs.
2: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
13: 5 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong araw ng Biyernes, July 10, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
14: At ako naman po si Ched Oliva.
13: Sabayan po tayo na papakinggan sa Capital 104.3, Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, nagpapatuloy ang whole of government approach sa gitna ng inaasahang epekto ng bagyong Inday at habagat. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, kabilang dito ang paglilinis ng DPWH ng mga kanal at iba pang daluyan ng tubig sa ilang bahagi ng Metro Manila, pag-activate ng Disaster Response Unit ng DENR sa mga rehiyon at pagbabantay sa protected areas, forest lands, mga ilog at coastal zones. Kasama rin ang pagbabantay ng DICT sa telco facilities, 24/7 operation ng kanilang command center at paghanda sa kanilang emergency communication equipment. Handa rin ang DOH kasabay ng paalala sa publiko na umiwas sa panganib ng leptospirosis. Mahigit 4 milyong family food packs naman ang handang ipamahagi ng DSWD sa mga pamilyang maapektuhan sa buong bansa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
14: Isa na paulat na nasawi habang halos 50,000 apektado ng habagat na pinaigting ng bagyong Inday ayon sa NDRRMC. Ang detalye mula sa ulat ni J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
16: Isa na ang napaulat na nasawi habang nasa halos 50,000 individual naman ang apektado ng mga paglulundala ng habagat na pinalakas ng bagyong Inday. Batay sa pinakauling ulat ng National Disaster Risk Reduction Management Council, umabot na sa 10,800 at 84 na pamilya o mahigit 49,400 at 22 individual ang apektado sa 81 barangay sa Western Visayas, Northern Mindanao, Davao, Soccsajan Regions. Nabatid na ang nasawi ay isang lalaki mula sa barangay Manacog, Malaybalay City, Bukidnon na tinagay umano na malakas na agos ang tubig. Samantala, aabot naman sa 1,177 pamilya o mahigit sa 3,400 individual ang kasalukuyan na nanatili sa 22 evacuation centers, habang 120 kabahayan naman na napinsala dahil sa masamang panahon. Patuloy na tinututukan ng NDRRMC ang sitwasyon at ang epekto ng masamang panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa upang matiyak ang agarang pagtugon sa mga apektadong komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: Tiniyak ni Department of Social Welfare and Development o DSWD Secretary Rex Gatchalian na nakadeploy na ang kinakailangang tulong para sa mga maaapektuhan ng bagyong Inday at habagat. Ayon kay Secretary Gatchalian, nakakalat na sa iba't ibang parte ng bansa ang nasa mahigit 4.7 million na family food packs mula sa DSWD. Gayon pa ng kalihim, hindi tumitigil ang replenishment sa mga nabawas na family food packs, kaya makakatiyak umano ang taong bayan na may sapat na tulong na maibibigay ang ahensya para sa mga maaapektuhan ng kalamidad.
17: Deploy na. Kung matatanda nyo ang direktiba ng ating Pangulo, hindi naman kami naghahanda lang kung nandyan na yung sakuna. Kung hindi, naka-preposition yan. We have close to 1,000 warehouses nationwide. Right now, nakakalat na ang 4.7 million family food boxes at patuloy pa tayong nag-i-back ng stockpile natin.
13: Ang pahayag ni DSWD Secretary Rex Gatchalian.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
14: Inaasahang magiging maulan sa ilang bahagi ng bansa hanggang weekend kahit pa lumabas na ng bansa ang bagyong Inday bukas na umaga. Ayon sa PAGASA, patuloy pa rin makakaapekto ang habagat, partikular sa kalurang bahagi ng Luzon at Visayas. Wala namang binabantay ang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Patuloy ang pag-iiral ng bagyong Inday at habagat na nagpapaulan sa ilang bahagi ng bansa. Nakataas pa rin ang signal number 2 sa Batanes, silang ang bahagi ng Babuyan Islands at hilagang silangan ng mainland Cagayan, habang signal number 1 sa ilang bahagi ng lugar sa bansa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: Nag-anunsyo na ng suspensyon ng klase ang ilang lokal na pamahalaan dahil sa banta ng bagyong Inday at habagat. Suspendido po ang klase sa lahat ng antas, mapapubliko man o pribadong paaralan sa Caloocan City, Las Piñas City, Malabon, Marikina, Paranaque City, San Juan City, Valenzuela City, Aurora, Basista at Lingayen sa Pangasinan, Barbaza, Belizon, Hamtik, Anii, Sibalom at San Jose de Buenavista sa Antique. Ganon din sa Danao, Carcar, City of Naga, Lapu-Lapu City, Mandawi City, Consolacion, Talisay, Compostela, Liloan, Cordova, Argao, Toledo, Dumanhug, Aloginsan, Adalageta, San Fernando, Santa Fe, Tuburan, Catmon, Minglanilla, Bantayan at Balamban sa Cebu. Probinsya ng Negros Oriental, Bago City, Binalbagan, Isabela, La Castellana, Moises Padilla at Hinigaran sa Negros Occidental.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
14: Sa Mindanao naman, sa Iligan City, Maguindanao del Norte, Dato Piang, Dato Celibo, Sharif Saidona Mustafa, Gindulungan, Dato Saudi Ampatuan, Dato Abdullah Sangki, Ampatuyan, Sultan Sabarongis at Sharif Agwak sa Maguindanao del Sur. Sa Mandaluyong walang pasok ang preschool hanggang grade 12 at ALS, pribado at pampublikong paaralan. Sa Quezon City, tangi ang mga pampublikong paaralan mula Child Development Centers, Kindergarten, Grades 1 to 12 at Alternative Learning System o ALS ang walang pasok. Habang sa Maynila, suspendido na ang klase mula Kinder hanggang Senior High School sa mga pampubliko at pribadong paaralan. Patuloy naman ang paalala ng mga lokal na pamahalaan at iba pang ahensya ng pamahalaan na maging alerto at updated sa mga ibababang anunsyo kaugnay ng epekto ng Bagyong Inday sa bansa.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
13: Samantala, nakahanda na ang Deployable Response Group ng Philippine Coast Guard o PCG para agad na makaresponde sa mga lalawigan na posibleng daanan at maapektuhan ng Bagyong Inday. Dahil dito, naka-full alert na ang puwersa ng PCG at nakaantabay ang mga tauhan, sasakyan at kagamitan para sa agarang pagsasagawa ng search and rescue operations. Nananawagan naman ng PCG sa publiko na manatiling mapagmatyag at regular na subaybayan ang mga opisyal na biso hinggil sa lagay ng panahon.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
14: Daan-daan mga pasahero, stranded na dahil sa Bagyong Inday ayon sa Philippine Coast Guard. Sa report mula kay Lawrence Sanhoco.
2: Radyo Pilipinas. Report.
18: Apektado ng Bagyong Inday ang operasyon ng 57 pantalan sa bansa. Batay sa monitoring ng Philippine Coast Guard mula alas 4 hanggang alas 8 ngayong umaga, Hulyo 10, ayon sa PCG, umabot na rin sa 681 passengers, kabilang dyan ang mga truck drivers at cargo helpers ang stranded sa mga pantalan, particular sa Southern Tagalog, Central Visayas, Western Visayas at Bicol Region. Stranded din ang nasa mahigit 200 rolling cargos, 12 barko at 33 mga motorbangka. Samantala, 161 barko, 138 motorbangkas naman ang pansamantalang sumilong dahil sa masamang panahon. Kabilang sa mga apektadong lugar ang mga pantalan sa Real, Jumalig, Lucena, Batangas, Katiklan, Iloilo, Bicol, Central Visayas, Southern Visayas, Northwestern Luzon at Barm. Patuloy na pinapayuhan ng PCG ang publiko at mga biyahero na makipag-ugnayan sa mga otoridad sa pantalan at sundin ang mga abiso kaugnay ng biyahe sa dagat habang naranasan ang epekto ng Bagyong Inday. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
13: Nakabantay naman ang Philippine Coast Guard sa 50 pantalan sa buong bansa sa gitna ng posibleng epekto ng Bagyong Inday. Sa programang Boses, sinabi ni PCG spokesperson Commander Michael John Encina na pansamantala mo nang itinigil ang biyahe ng ilang barko, partikular sa Luzon, dahil sa malakas na hangin na dala ng bagyo. Inaalalayan naman ng PCG ang mga na-stranded na pasahero.
19: The PCG monitored 50 ports all over the country affected with 543 passengers kasama

0: Panday at Habagat. Una nang naglabas ng memorandum si MMDA Chair Romando Artes kung saan inaatasan ng lahat ng kaukulang mall operators sa buong Luzon na buksan ang kanilang parking area bilang pansamantalang ligtas na paradahan ng mga sasakyan. Ito'y para maalalayan ng mga residente, partikular ang nasa flood-prone areas o bahaing lugar. Pumayag ang ilang mall operators na magbigay ng libreng overnight parking sa kanilang mga branch sa Metro Manila, gayon din sa iba pang lugar na maapektuhan ng pagbaha. Epektibo ang kautusan mula Huwebes ng gabi hanggang tuluyang makalampas ang bagyo. Samantala, nagpapatuloy ang declogging operations ng MMDA.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Tinututukan ngayon ang coastal municipalities sa probinsya ng Cagayan sa gitna ng pananalasa ng Bagyong Inday. Ayon kay Cagayan PDRRMO Head Roelly Rapsing, kabilang sa kanilang areas of concern ang mga bayan sa Silangan at hilagang bahagi ng lalawigan. Dagdag pa niya, handa silang magpatupad ng preemptive evacuation kung kinakailangan. Samantala, patuloy na bumubuhos ang tulong ng government agency sa Cagayan na kasalukuyan pa rin nasa ilalim ng state of calamity dahil sa epekto ng tagtuyot at global oil prices.
3: Nagpaabot din sila ng kanilang mga ayuda. Yung DSWD, yung DOLE, yung DA natin. In fact, katuwang ng DA po natin, yung Office of the Provincial Agriculturist, sa pamamahagi ng mga solar power irrigation systems. At nag-identify na rin sila ngayon ng mga permanent irrigation system powered by solar as well.
2: Ang tinig ni Cagayan, PDRRMO Head Roelly Rapsing.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nanganganib sa landslides at pagbaha ang 900 at 11 na mga barangay sa Western Visayas dahil sa Bagyong Inday at Habagat. Ito ang babala ng Mines and Geosciences Bureau o MGB batay sa kanilang rainfall accumulation forecast sa 34 na bayan at mga lungsod sa 4 na lalawigan sa rehiyon. Dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan, inaasahang mababasa ng husto ang lupa na maaaring magdulot ng pagbaha at landslides. Tinukoy ang Antique bilang may pinakamalaking bilang ng at-risk barangays na umabot sa 562 na sinundan ng Iloilo na may 222, Aklan na may 73 at Guimaras na may 62 barangays. Samantala, naka-standby ang response teams bilang o habang binabantayan ng lagay ng panahon at posibleng epekto ng malalakas sa pag-ulan sa buong Western Visayas.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Ilang lugar sa Mindanao ang naapektuhan ng habagat na pinalakas pa ng Bagyong Inday. Kabilang dito ang pagguho sa isang bahagi ng Tulay sa Maitom, Sarangani dahil sa rumaragasang ilog dulot ng matinding pag-ulan habang nasira rin ang isang bahagi ng City Highwalk sa Kidapawan. Nagulantang naman ang mga residente sa Palimbang, Sultan Kudarat nang biglang bumaha ng putik. Wala pang isang oras bago magsimula ang malakas na pag-ulan. Ayon sa kanila, mas lumala pa ang pagbaha dahil umapaw ang kalapit na sapa na naging mababaw na dahil sa silted slate. Abot 20 naman ang naranasang pagbaha sa Pigkawayan, Cotabato, habang inilikas ang mga residente sa Talayan, Maguindanao del Sur dahil sa baha na abot dibdib. Sa kabilang dako, kinakailangan gumamit ng lubid ang mga residente sa Maguindanao del Norte para makatawid sa baha. Sa Luzon, namataan ang malalaking alon sa Pasco, Batanes, gayon din sa Dilasag sa lalawigan ng Aurora.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Kinumpirma ng Office of Civil Defense, Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o OCD BARM na wala pang naitatalang casualty. Kasunod ng malawakang pagbaha sa Mindanao, partikular sa Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur. Sa panayon ng Salam Radio kay OCD BARM Officer in Charge Mirna Angot, sinabi nito naging komprehensibo ang approach ng OCD sa pagpapalika sa mga residente at naging maigting din ang pakikipagtulungan sa kanila ng BARM government. Agad na rin na ibigay ang karampatang tulong sa mga residente na apektuhan ng pagbaha kung saan itinatayo ang temporary shelter sa mga apektado ng pagbaha. Sa ngayon, karamihan sa mga residenteng apektado ay nananatili sa 2 aktibong evacuation center habang ang iba ay nananatiling home-based.
4: Mga workers naman sila, may mga social workers na at the ground. So kaya kung kinakailangan ng local government units na talagang immediate assistance, nandyan kagad yung ating MSSD sa BARM. And of course, we do have the MILG and then all out, talagang hands-on sila, dissemination information patungkol dun sa mga local government units na paghandaan. And then meron din tayong BARM ready na ating partner in the same, no? Meron din silang emergency operations center na ongoing din yung monitoring nila, yung mga responders nila. Kagabi pa po, halos lahat ng mga responders

0: natin sa Barm on the go na kagabi pa po.
1: Yan ang pahayag ni OCD Barm Officer in Charge Mirna Angot.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Alas 11:19 oras natin Pilipinas. Update naman sa Bulkang Canlaon. Mahigpit ang monitoring ng FIVOX sa naging moderate explosive eruption ng nasabing bulkan itong Huwebes. Sa panayam ng programang Boses kay FIVOX Volcano Monitoring and Eruption Prediction Division Chief Maria Antonia Borna, sinabi nitong partikular na tinitingnan ngayon ang dalas ng moderate explosive eruption dahil oras na maabot ang kailangang threshold ay posibleng itaas na rin ang kasalukuyang alert level ng Canlaon. Tinitingnan din senyales ngayon ng FIVOX ang mga nagaganap na moderate eruption sa napipintong major magmatic eruption. Kaya dapat ding magdoble ingat at maghanda ang mga lokal na pamahalaan sa Negros Island Region at mga Karatig Lalawigan. Tinututukan na rin ngayon ng FIVOX ang assessment sa naganap na ashfall at ang pagtiyak sa air quality sa mga apektadong lugar.
4: Sa kasalukuyan po ay tayo po ay bantay kung sakali mang umulit, no? Kasi pag paulit-ulit na po ang tinitong mga moderately explosive eruption, ay kailangan na pong itaas ulit ang alerto sa alert level 3, no? Pero sa nakit po, yung ganito pong mga pagputok ng vulkan ay bahagi po siya ng tinatawag na long-term unrest ng Canlaon na mauuwi po malamang sa isang major magmatic eruption.
3: Si FIVOX Volcano Monitoring and Eruption Prediction Division Chief Maria Antonia Bornas.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Nakahanda ang Department of Social Welfare and Development o DSWD na tumugon sa mga residenteng apektado ng panibagong pag-aalboroto ng Bulkang Canlaon sa Negros Island. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, sapat ang nakapreposition na family food pack sa Visayas Region para agad na maipamahagi kung kinakailangan. Sa kasalukuyan, may mahigit 192,000 family food packs na nakahanda sa Negros Island Region, habang may karagdagang 100,000 na nakapreposition sa Region 7 o Central Visayas.
5: Namin kapag may disaster, hindi naman natin kayang gawing kasing komportable yung evacuation center ng bahay nila. Pero ang direksyon ng ating Pangulo is to make sure na we come close to that comfort. Kailangan kompleto sa pagkain, sa mga gamit.
1: Si DSWD Secretary Rex Gatchalian.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Nakabantay na ang Office of Civil Defense o OCD Negros Island Region sa posibilidad ng lahar bunsod ng nangyaring ashfall dulot ng minor explosive eruption ng Bulkang Canlaon itong Huwebes. Sa panayam ng mark-in, mark-out kay OCD Negros Island Region Director Donato Sermeno III, sinabi nitong naging agaran ang aksyon ng kanilang tanggapan at lokal na pamahalaan dahil agad na ilikas ang mga residente sa 4-kilometer permanent danger zone, kaya tiyak na ligtas ang lahat ng residente. Pinakamatinding na apektuhan aniya ng ashfall ang mga bayan ng Canlaon at San Carlos City na ngayon ay nagsasagawa na ng clearing operations.
6: Sa San Carlos City po, may report sa tayo na nag-umpisa na po sila ng mga clearing operations nila at doon din po sa sa Canlaon City po. At binabantayan po namin ng especially dito sa La Castellana, dahil may mga karanasan po tayo na may pagdaloy ng lahat diyan. So yan po yung patuloy namin binabantayan po sa ngayon, sir.
3: Ang pahayag ni OCD Negros Island Region Director Donato Sermeno III.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Ilang domestic flights kanselado ngayong araw dahil sa pag-alboroto ng Bulkang Canlaon. Ang balitang yan ihatid sa atin ni AJ Ignacio.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Kanselado ang ilang domestic flights ngayong araw, July 10, dahil sa pag-alboroto ng Bulkang Canlaon sa Negros Island. Sa abiso ng Cebu Pacific, kanselado ang 12 sa kanilang flights para bigyan daan ang aircraft engine inspection sa mga eroplano na posibleng na-expose sa volcanic ash. Kabilang nga dito ang DJ-6547, 6576, 6579 at 6580 na biyaing Cebu-Tacloban, Cebu. habang ang DG 6923, 6924, 6925 at 6926 na Cebu Butuan at pabalik ng Cebu, habang ang DG 6601, 6602 na Cebu Dipolog Cebu at DG 6639 at 6640 na biyaing Cebu Pagadian at pabalik ng Cebu. Ang mga apektado po zero ay maaaring mag-avail ng libreng rebooking, refund o i-convert ito sa travel fund. Wala pa rin mga biso ngayon mula sa iba pang mga airline company. Wala pa rin dito sa southern part of Metro Manila para sa Bagong Pilipinas. AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Oras natin Pilipinas, 11:24 ng umaga. Sa ibang balita, dadalo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa diplomatic reception para sa 10th anniversary ng 2016 Arbitral Award. Isa itong legal na desisyon na final and binding sa ilalim ng UNCLOS. Ipinawalang bisa nito ang 9-line claim ng China at pinagtibay ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Samantala, isasagawa ang diplomatic reception mamayang alas 6:30 sa Pasay City.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Nananatiling malakas ang suporta ng sambayanang Pilipino sa tugon ng Administrasyong Marcos sa usapin sa West Philippine Sea, mag-iisang dekada matapos ang 2016 arbitral ruling sa West Philippine Sea. Sa pinakuling tugon ng MASA survey, lumalabas na 66% ng adult Filipinos ang pabor sa pagtugon ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa alitan sa teritoryo sa West Philippine Sea sa pagitan ng Pilipinas at China. 13% naman ang hindi sumasang-ayon, habang 19% ang hindi makapagsabi ng tiyak na pananaw. Pinakamataas ang antas ng pagsang-ayon sa National Capital Region na umabot sa 70%, sinundan ng Balanced Luzon na may 68%, Visayas na may 65% at Mindanao na may 62%. Ayon sa OCTA, ipinapakita ng survey ang matatag at tuloy-tuloy na suporta ng mga Pilipino sa paninindigan ng pamahalaan sa WPS. Isinagawa ang survey mula April 20 to 24 sa pamamagitan ng face-to-face interview sa 1,200 respondents.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Muling iginiit ng Department of Foreign Affairs o DFA na nasa soberanya ng Pilipinas ang Batanes at hindi sa Taiwan. Ito ay matapos lumabas sa ilang pahayagan sa Guangdong, China na ang Batanes ay nakapaloob sa probinsya ng Taiwan. Ayon kay DFA spokesperson Annaline Ratonel, hindi dapat bigyang halaga o tugunan ang mga haka-hakang wala namang batayan. Gayunpaman, sinabi niyang tiyak at hindi na dapat pagtalunan pa ang soberanya ng Pilipinas sa Batanes dahil malinaw na ito ay pasok sa exclusive economic zone ng Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Batanes, Solon, pumalag sa pahayag ng China na teritoryo nila ang lalawigan. Mambabatas iginiit na Ivatan ay Pilipino. Mula kamera, narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Pumalag si Batanes Lone District Representative Seriaco Gato Jr. sa mga bagong ulat na umaangkin sa kanyang nasasakupang lalawigan bilang bahagi di umano ng China. Sa isang opisyal na pahayag, sinabi ni Representative Gato ang kanyang matinding pagkabahala hinggil sa mga naging diskusyon o talakayan sa isang academic symposium sa China. Sa naturang pulong, iginiit ng isang grupo doon na ang Batanes ay isang natural geographic extension o likas na karugtong lamang ng Taiwan at ang soberanya nito ay pagmamay-ari ng China. Sagot ni Gato, ang Batanes ay isang lalawigan ng Republika ng Pilipinas. Ang mga Ivatan ay Pilipino. Ayon kay Gato, ito ay permanenteng katotohanan na itinatag ng kasaysayan, pinagtibay ng ating konstitusyon at mga batas at nakaukit sa pagkakakilanlan at kolektibong karanasan ng mamamayan. Tiniyak ni Gato na buo ang paninindigan at katapatan ng mga Ivatan sa bansa at walang puwang ang anumang dayuhang mag-aangkin sa kanilang lupang sinilangan. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Kailangan mapanatili ng Pilipinas ang isang kapani-paniwalang panlaban hindi lang sa kontra sa China kundi pati na rin sa anumang bansa na maaaring humamon sa soberanya ng Pilipinas sa hinaharap. Ito po ang pahayag ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. matapos sabihin ng Chinese scholars na pagmamayari ng China ang Batanes. Ayon kay Teodoro, wala itong basihan at pinatutunayan lang dito na plano talaga ng China na sakupin ang buong Pacific Ocean. Pinayuhan din ito ang gobyerno na maging maingat sa pakikipagnegosasyon sa China, gayong iba ang pakahulugan ng China sa isang kasunduan kumpara sa karaniwang pagkakaintindi ng ibang bansa rito.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Pinalaga ng isang maritime defense expert ang naging bagong claim ng China na parte ng Taiwan at nasa jurisdiksyon ng China ang Batanes. Sa isinagawang National West Philippine Sea Summit, sinabi ni Sea Light Executive Director Ray Powell na isa na naman itong taktika ng China upang angkinin ang teritoryo ng Pilipinas. Ani Powell, inilahad kasi sa isang symposium ng mga Chinese scholar sa isang universidad sa China ang kakulangan ng historical reference sa kontrolado talaga ng Pilipinas ang Batanes. Itinuturing din ni Powell bilang isang pretext escalate ang galaw na ito ng China dahil sa defense negotiations ng Pilipinas at Japan na nais ding kontrahin ng China.
9: China saw an opportunity. Japan and the Philippines announced negotiations. Japan used that pretext to do something that they wanted to do anyway, which is to begin running these patrols east of Taiwan into the Philippine Sea. So this is outside the 10-dash line. They then assembled the scholars to give them the legal overlay, the veneer, to be able to justify what they wanted to do anyway. So we call this a pretext to escalate. The pretext was the talks. The escalation now is underway.
1: Yan ang pahayag ni Sea Light Executive Director Ray Powell.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Alas 11:30 ng umaga ang ating oras, Pilipinas. Magpapatuloy tayo dito po sa Radyo Pilipinas News Nationwide matapos ang ilang paalala.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Pagdapinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, enjoy pika. Kaya pagligtas ng bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Pabangon! Ikaw pa. #panatag ang may alam.

0: kaming ina. Bakit? Bakit mo naman pinatay? Sabi niyo po magtipid. Bakit ka na pakapilosopo mo?
1: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Philippine Standard Time, 11:32 po ng umaga. John Magol at Ched Oliva dito po sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Mga hakbang para sa upskilling at wage increase ng mga manggagawang Pilipino pinatututukan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Labor Department. Mula sa Malacanang, magbabalita si Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Pinatututukan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Labor Department Secretary Francis Tolentino ang mga programang magpapausay sa kakayahan o kasanayan ng mga manggagawa. Ganun din ang wage increase. Sa Palace Press Briefing, sinabi ni PCO Undersecretary Claire Castro na ginagawa na ito ngayon ni Tolentino kasunod ng nasabing direktiba ng punong ekotibo. Bahagi ano ito ng pagnanais ng Chief Executive na palakasin ang labor sector at pangalagaan ng mga manggagawang Pinoy. Sinabi ni Castro na batid naman anya ng ahensya na napapanahon ng paunlarin ang labor force ng bansa at mamuhunan sa employable skills para gawing future ready ang mga Filipino workers. Kabilang din sa nais anya ng Pangulo ay ang palawakin pa ang trabaho agad job fairs na target na makapagbigay ng libo-libong job opportunity sa mga naghahanap ng trabaho sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
7: Sa utos ng Pangulo ay isinusulong ni Labor and Employment Secretary Francis Tolentino ang paggawa ng mga hakbang para sa upskilling at pagpapataas ng sweldo ng Pilipino.
6: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Pilipinas,
2: News Nationwide.
8: Iikot sa bansa si Cabinet Secretary Benhur Abalos Jr. para irepresenta si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at tiyaking naaabot at napapakinabangan ng mga Pilipino ang mga serbisyo ng pamahalaan. Una nang nanumpa sa pwesto si Abalos itong Miyerkules. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, bahagi ng tungkulin ni Abalos na tumulong sa iba pang miyembro ng gabinete. Hindi naman anya mag-overlap ang mga responsibilidad ni Abalos sa mga tungkulin ni Special Assistant to the President Antonio Lagdameo Jr.
7: Kung function na ito ang ibinigay sa kanya para mas mapalawak pa ng Pangulo ang pagsisilbi at makakaikot si Cabinet Benhur Abalos sa bawat rehiyon para mas maramdaman nga ng bawat kababayan natin ang tulong ng gobyerno.
8: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas.
2: News Nationwide.
5: No disconnection policy para sa mga consumer na kinwestiyon ang kanilang electric bill, ipinanawagan ni Senador Risa Ontiveros. Magbabalita mula sa Senado si Nympha Asuncion.
2: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas. Report.
9: Nanawagan si Senador Risa Ontiveros ng pagpapatupad ng no disconnection o pansamantalang pagbabawal sa pagputol ng serbisyo ng kuryente para sa mga customer ng Meralco na kumakwestiyon sa kanilang mga singil dahil sa umano'y maling meter reading. Ayon kay Ontiveros, hindi dapat mapilitang magbayad ang mga consumer ng mga sinisingil na kanilang tinututulan para lang maiwasan ang pagkakaputol ng kuryente. Hindi anya nila kasalanan na mali ang meter reading at hindi dapat ang consumer ang siyang nag-a-adjust. Ginawa ng senadora ang panawagan matapos makatanggap ng dumaraming reklamo mula sa mga consumer na nagsasabing nakatanggap sila ng hindi pangkaraniwang taas ng singil sa kuryente dahil sa maling pagbabasa ng metro. Sinabi ni Senator Risa na kung lehitimo ang pagtutol sa isang singil, hindi makatarungan na obligahin ang mga consumer na magbayad muna bago ma-resolve ang kanilang reklamo. Bagamat ginagarantiya ng Magna Carta for Residential Electricity Consumers ang karapatan ng mga consumer sa tamang meter reading at nagbibigay ng paraan para questionin ang maling singil, wala naman itong tahas ang promisyon na nagbabawal sa paniningil o pagputol ng serbisyo habang nakabinbin pa ang reklamo sa billing dispute. Dahil dito, Hinimok ni Ontiveros ang ERC na kumilos para maprotektahan ang kapakanan ng mga consumer. Magsusumite rin niya si Ontiveros ng isang resolusyon para magsagawa ng Senate Inquiry kaugnay ng issue. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
8: Sa iba pang balita, tuloy-tuloy ang paghahanda ng House Prosecution Panel para sa pagharap ni Office of the Vice President Chief of Staff, Attorney Zuleika Lopez, bilang testigo sa nagpapatuloy na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Private Prosecutor Lorna Kapunan, isang material witness si Attorney Lopez sa Article 4 o Grave Threats Article, lalo pat kabilang ang mga pahayag niya sa ginamit ng depensa sa unang linggo ng paglilitis. Nakahanda rin ang prosecution sa mga posibleng maging tugon ni Attorney Lopez dahil itinuturing siya bilang isang hostile witness.
10: You're preparing very well. She is, you stated right, she is a close associate of the Vice President, having been her Chief of Staff. So, obviously, she will be presented as a hostile witness. Well, as you have seen, they played the tape. That means it's very material. They played her tape, which we didn't play. So, the defense considers it material, and rightfully so.
8: Yan ang tinig ni Private Prosecutor Lorna Kapunan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Kumpiyansa ang House Impeachment Prosecutors at spokesperson sa mga susunod na mangyayari sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa isang pulong balitaan, pinasalamatan ni House Prosecutor Isabel Zamora ang publiko sa pagsubaybay sa unang linggo ng paglilitis kung saan nakita umano kung paano gumalaw ang magkabilang panig sa loob ng impeachment court. Binigyang hindi ng mambabatas na umpisa pa lang ito at hindi pa tapos ang pagpresenta ng mga witness patungkol sa Article 4 o Grave Threats Article.
11: Umpisa pa lang po ito, naintindihan po namin na narinig ninyo ang closing statements ng dalawang panig. Kahapon po binigay ng depensa ang kanilang closing statement. Pero sasabihin ko po na hindi pa po tapos ang pagpresenta ng mga witness patungkol sa Article 4 or yung Grave Threats Article.
5: Yan po ang pahayag ni House Prosecutor Isabel Zamora.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
8: Mismong sa bibig na ng depensa nang galing ang authenticity ng video na naglalaman ng pagbabanta ni Vice President Sara Duterte sa buhay ng Pangulo, kaya naman mas nakatulong pa ito sa prosecution. Ito ang naging pahayag ni House Lead Prosecutor Jervy Luistro kaugnay ng unang linggo ng impeachment trial laban kay VP Sara Duterte. Ani Luistro ang naging galaw ng depensa sa pag-arangkada ng impeachment trial, lalo na ang pag-play din ng parehong video evidence ng prosecution ay isang admission of authenticity. Labis anya ito nakatulong upang mapatunayang totoo ang mga aligasyon ng pagbabanta sa buhay ng Pangulo, destabilisasyon at pagkontrata sa isang assassin.
12: Not an ordinary court proceeding. This is a sui generis. But there is a principle in law we call estoppel. No? You cannot question anymore something which you admitted already. Eh, yung kanilang pag-present kahapon ng video, which is part of the video presented by the prosecution. For us, that is an admission of the authenticity, genuineness of the video concerning the allegations of threat, distab, and contracting an assassin.
8: Si House Lead Prosecutor Jervy Luistro.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Sandigan Bayan 3rd Division iniutos ang pagsusumite ng daily medical report ni Senador Rodante Marcoleta. Ang report atin sa atin ni Mary Ann Bastasa.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
13: Sandigan Bayan 3rd ang Philippine National Police na magsumite ng araw-araw na notarized medical status report kaugnay ng kalagayan ni Senador Rodante Marcoleta na nanatiling naka-confine sa PNP General Hospital. Ito'y matapos ang ginawang pagdinig ng korte kung saan pinaharap ang mga opisyal ng PNP CIDG, PNP Health Service at pati na ng DJMP. Sa pagdinig, sinabi ni PNP General Hospital Internal Medicine Chief Police Lieutenant Colonel Benelli Bayani na inirerekomenda nila ang karagdagang pananatili ni Marcoleta sa ospital para makumpleto ang kanyang gamutin kalimutan para sa mild pneumonia. Gayunman, ayon kay Bayani, mas pumuti na ang kondisyon ngayon ng senador kumpara nang siya ay ma-admit at siya ay fit to travel na rin. Sa panig naman ng BJMP, tiniyak ni Dr. Henry Fabro na kaya nilang pangasiwaan ang isang elderly patient na may chronic illness sakaling ilipat na sa kanilang kustodiya ang senador. Kaugnay nito ay inatasan din ng korte ang UPPGH na magsagawa ng isang independent medical examination kay Marcoleta sa loob ng 3 araw at magsumit rin ng ulat at rekomendasyon kung kailangan bang kanya o kailangan ba siyang manatili pa sa PNP General Hospital. Sa pagdinig, humingi naman ng paumanhin sa korte ang direktor ng PNP Health Service dahil sa pagkukulang sa naging proseso ng ospital nang payagan ang mga bisita sa senador. Kinustyon kasi ng mga Sandigan Bayan Justices kung bakit pinayagan makatanggap ng mga bisita si Marcoleta, gayong dapat ay naka-isolate umano ito dahil sa kanyang mild pneumonia. Matatanda ang kabilang sa mga bumisita sa senador habang naka-confine sa PNPGH na Senador Robin Hood Padilla at Vice President Sara Duterte. Samantala, tinanggap na rin ng Sandigan Bayan 3rd Division ang pag-consolidate sa kasong nakabinbin sa 6th Division kaugnay naman ng PD46. Mula sa Sandigan Bayan, para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
14: Tatlong Filipino scientists na pinarangalan ng National Academy of Science and Technology Philippines mas piniling maglingkod sa bansa sa kabila ng malalaking alok abroad. Ang report natin sa atin ni Quincy Kahiling.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Magmamahal sa bayan. Ito ang naging gabay ng tatlong siyentipikong Pilipino na sa kabila ng mga alok na mas malalaking oportunidad sa ibang bansa ay piniling manatili at maglingkod sa Pilipinas. Dahil sa kanilang natatanging ambag sa larangan ng agham, kinilala sila bilang mga bagong akademisyan ng National Academy of Science and Technology o NAST Philippines. Isa nga sa kanila ay si Nutrition Scientist Dr. Imelda Angeles Agdepa ng Food and Nutrition Research Institute na naniniwalang higit ang makabuluhan ng paggamit ng kanyang kaalaman upang makapaglingkod sa kapwa Pilipino. Narito ang kanyang pahayag sa katatapos na 48th Annual Scientific Meeting ng NAST Philippines.
16: For us, it's more than money. It is more on helping the people, trying to reach actually those who are really in need. For me, as a researcher, I go down to the level, to the grassroots.
15: Bilang pagkilala sa mahalagang papel ng mga siyentipiko sa pag-unlad ng bansa, patuloy ang programa na pamahalaan sa pangunang Department of Science and Technology na Agham na Ramdam Program. Ayon ito kay DOSC Secretary Renato Solidum Jr. Layunin itong maisakatuparan ang bunga ng mga pag-aaral ng ating mga siyentipiko bilang mga programang may konkretong pakinabang sa pag-unlad ng ating mga komunidad, alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ilapit ang agham at teknolohiya sa bawat Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. Radyo Pilipinas, Sports.
5: At sa ating balitang sports, 443 atleta ipapadala ng Pilipinas sa 2026 Asian Games sa Nagoya, Japan. Mula Sports Radio 918, narito pong ulat ni Dennis Hilanga.
17: Magpapadala ang Pilipinas ng kabuuang 443 na atleta para sa 20th Asian Games na gagawin sa Aichi, Nagoya sa Japan mula September 19 hanggang October 4 ngayong taon. Ito ang kinumpirma ng Philippine Olympic Committee sa ginanap na General Assembly ng grupo sa isang hotel sa Paranaque kahapon. Ang naturang bilang ang pangalawang pinakamalaking delegasyon ng bansa sa quadrennial sports event. Ang pinakamarami ay umabot sa 524 athletes noong 1994 Hiroshima Games na ginanap din sa Japan. Sa kabuuan, may 753 delegates ang Pilipinas sa ASIAD, kabilang ang 258 officials, 27 medical personnel, 17 headquarters at admin personnel at chefs de mission. Si Karate Pilipinas President Richard Lim ang magsisilbing chef de mission. Pakay ng national athletes na lagpasan ng 4 golds, 2 silvers at 12 bronze medals na sinungkit ng bansa sa Hangzhou Games noong 2023. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: 15 minuto bago mag alas 12 ng tanghali, antabayanan ang mga karagdagang ulat mula sa ating provincial stations dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
18: This is a public service announcement.
19: Discipline is the key.
20: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
21: Kilatisin ang sarili,
20: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
21: Importante rin na ating laging isipin,
20: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
21: Isang mahalagang paalala
20: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
22: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
23: Ito ang Presidential Broadcast Service.
24: Radyo Pilipinas.
25: Radyo Publiko
23: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
26: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: 11:47 ang umaga ang ating oras. Balita dito sa Luzon. Mga mag-aaral sa Dagupan City nakatanggap ng school supplies at mga tsinelas sa inilunsad na Project Aral at Chipnelas ng Dagupan PNP. Mula Radyo Pilipinas Dagupan, narito ang ulat ni Verna Beltran Adaman.
27: Radyo Pilipinas.
28: Radyo Pilipinas.
27: Report.
29: Nagsagawa ang Dagupan City Police Office ng outreach activity sa T.I. San Rosario Elementary School sa Barangay Calmaya bilang bahagi ng Project Aral at Chipnelas upang suportahan ang edukasyon at kapakanan ng mga mag-aarala. Pinangunahan ng programa ni na Police Lieutenant Colonel Roldan Suitos, ang Officer in Charge ng Community Affairs and Development Unit ng DCPO, kasama si na Dagupan City Napucom Officer Attorney Fidel De Vera, ang school principal, barangay officials at ilan pang opisyal ng naturang ahensya. Sa ilalim ng Project Aral, namahagi ang DCPO ng mga kagamitang pang-eskwela, habang chinelas naman ang ipinagkaloob sa mga mag-aaral sa pamagitan ng chipnelas upang makatulong sa kanyang pangailangan sa pagpasok sa paaralan. Ayon sa DCPO, layunin ng programa na maisulong ang edukasyon, mapangalagaan ang kapakanan ng mga bata at mapalakas ang ugnayan ng mga pulisya, mga paaralan, lokal na pamalaan at iba pang katuwang sa komunidad. Nagpasalamat din ang tanggapan sa mga sponsors, katuwang ahensya at mga voluntaryo na tumulong sa pagsasagawa ng programa. Anila, ang kanilang suporta ay nakatulong upang mabigyan ng kinakailangang gamit ang mga mag-aaral at maibsan ang gastusin ng kanilang mga pamilya. Iginiit ng DCPO na patuloy itong magsasagawa ng mga programang nakatuon sa kapakanan ng kabataan at sa pagpapalakas ng ugnayan sa komunidad sa pamagitan ng mga gawaing pang-edukasyon at serbisyong pagkakawang gawa. Para sa Bagong Pilipinas, Verna Beltran Adaban, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
28: Radyo Pilipinas.
30: Radyo Pilipinas.
28: News Nationwide.
14: Baling naman tayo sa ating mga kasamahan sa Radyo Pilipinas Tayug, 22 bayan sa Pangasinan, nagdeklara na walang pasok ngayong Biyernes. 21 dito ay all levels bilang pag-iingat sa banta ng bagyong Inday. Si Grace Acquar sa balita.
28: Radyo Pilipinas.
30: Radyo Pilipinas.
28: Report.
31: Umabot na sa 22 bayan at lungsod sa Pangasinan ang nagdeklara ng kanselasyon ng klase bilang pag-iingat sa posibleng epekto ng bagyong Inday at ng pinagtitig na southwest monsoon o habagat. Batay sa pinakahuling ulat ng PDRMO, ayon kay Step Miss Lang, ang staff ng Emergency Operations Center, epektibo alas 7 na umaga kanina ngayong Hulyo 10, suspendido ang klase sa iba't ibang lokal na pamahalaan. Kabilang sa mga nagpatupad ng suspensyon ng klase sa lahat ng antas, ang Aguilar, Basista, Binmalay, Bugalyon, Lingayen, mga Tarem, Orbistondo, Bayambang, Calasiao, Malasiki, Mapandan, Santa Barbara, Manawag, Mangaldan, San Fabian, San Jacinto, Alcala, Lawak, Asinggan at Rosales. Samantala, sa lungsod ng San Carlos, preschool hanggang senior high school lamang ang kanselado ang klase simula alas 12 ng tanghali ngayong araw. Nagdeklara rin ang uminga ng kanselasyon ng klase sa lahat ng antas ngayong hapon bilang pag-iingat sa masamang lagay ng panahon. Ang kemis lang, ang pinatutupad na class suspension ay sumasaklaw sa parehong pampubliko at pribadong paaralan sa 22 lokal na pamahalaan maliban sa Santo Tomas, kung saan ang kanselasyon ay para lamang sa mga pampublikong paaralan. Pinapayuhan ang publiko na patuloy na subaybayan ang mga opisyal na abiso ng PDRMO Pangasinan. Ayon pa kay Miss Lang, mula sa dating white alert status ay tinaas na epektibo kahapon ng alas 8 na umaga sa blue alert status upang maantabayan ang epekto ng bagyong Inday sa lalawigan ng Pangasinan. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Acquar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug.
28: Radyo Pilipinas.
30: Radyo Pilipinas.
28: News Nationwide.
5: Sa Kabicola naman, pagbaba ng presyo ng ilang pagkain sa lalawigan ng Albay nakaambag sa pagbagal ng inflation ayon sa PSA Bicol. Mula Radyo Pilipinas Albay, narito ang ulat ni Paul Hapin.
0: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas.
3: Report. Naitala ng Bicol Region ang 7.6% na inflation rate nitong Hunyo 2026 kung saan ang Albay lamang ang nakapagtala ng pagbaba ng inflation sa 5.6%. Ayon kay PSA Bicol Regional Director Cynthia Perdiz, malaking salik dito ang pagbaba ng presyo ng ilang pagkain. Batay sa inilabas ng datos ng PSA, bumilis ang negatibong inflation sa meat and other meat products, partikular ang karneng baboy at sa gatas at iba pang produkto ng gatas at itlog, habang bumaba rin ang inflation sa oil and fats at sa prutas at mani. Bagyaring bumaba ang presyo ng bigas na nananatiling may malaking ambag sa inflation. Samantala, inasa ang bababa pa ang presyo ng karne ng baboy sa Albay dahil sa mataas na supply nito. Ayon kay Rebel Danaldo ng DA Bicol, magandang balita ito para sa mga mamimili kasabay ng patuloy na pagbibigay ng intervensyon sa mga hog raisers na apektado ng mababang presyo ng baboy at mataas na halaga ng feeds at iba pang production inputs. Iniyak din ng DA Bicol na wala ng bayan sa Albay na nasa red zone dahil sa African swine fever. Ayon kay Irene Mondido, nasa pink buffer zone ng lalawigan at wala ng aktibong kaso ng ASF na nakatulong sa pagdami ng supply ng baboy at sa pagbaba ng presyo nito. Para sa Bagong Pilipinas, Palapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
0: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Pilipinas,
0: News Nationwide.
14: Balik tayo dito sa Metro Manila. Papasukin lang natin itong isang mainit-init na balita. Singil sa kuryente ng Meralco, tataas ang 34 na sentimos kada kilowatt per hour ngayong buwan sa report mula kay J-Mark Dagala.
0: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
4: Jet, tataas ka na sa Manila Electric Company o Meralco ngayong Hulyo. At sa anunsyo na ko, magmamahal ng 32 centavos kada kilowatt hour ang billing para sa Bulanggyo. Dahil ang utility company, katulad dito ng operation charge at pagpapakarin na buwis katulad ito ng 68 pesos kada one na kabayang, sa mabayang pagkaraning lukosumo ng 2 kilowatt hour. Bago kita sa mga napatuloy na asirit ng kanilang diskusyon, lalo na bin ng Korean. Para sa Pilipinas, yung Martigala, Radyo Pilipinas sa publiko.
0: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
5: Balik tayo sa Albay, PBBM Digitalization Drive pinaikting sa Sorsogon sa pamamagitan ng Land Bank Partnership. Magbabalita si Gary Carl Carillo ng Radyo Pilipinas Albay.
0: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas.
6: Report. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pabilisin ang digitalisasyon ng mga serbisyo ng pamahalaan at palakasin ang financial inclusion, pinalawak ng Land Bank at ng pamahalaang panlalawigan ng Sorsogon ang kanilang pagtutulungan upang gawing mas mabilis, epesyente at maginhawa ang paghahatid ng serbisyo sa publiko. Nilagdaan ni Sorsogon Governor Jose Edwin Hamor at Land Bank President and CEO Lynette Ortiz ang kasunduan para sa paggamit ng LinkBiz Portal, ang online payment facility ng Land Bank na magpapabilis sa pagtanggap ng mga bayarin sa pamahalaan. Kasabay nito, pinasinayaan rin ang bagong Land Bank ATM sa Sorsogon Provincial Capital na may cardless withdrawal feature gamit ang Land Bank Mobile Banking app na inaasahang magsisilbi sa mahigit 4,200 empleyado ng pamahalaang panlalawigan at mga residente. Ayon sa Land Bank, suportado ng inisyatibang ito ang layunin ng Administrasyong Marcos na gawing mas accessible at epesyente ang mga serbisyong pampinansyal sa pamamagitan ng digital transformation. Tinalakay rin ng bangko at ng pamahalaang panlalawigan ang mga proyektong maaaring pondohan ng Land Bank, kabilang ang province-wide sanitary landfill project na magpapalakas sa waste management system ng lahat ng 14 na munisipalidad ng Sorsogon at magsusulong ng mas malinis at mas ligtas na kapaligiran. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carl Carillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
0: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Pilipinas,
0: News Nationwide.
14: Balikan natin ang ating mga kasamahan sa Radyo Pilipinas Dagupan. May report naman na bibigay sa atin si Ricky Kasipit, higit 10% na pagtaas ng stunting sa Rehiyon 1 na itala noong 2025. Sama-samang pagkilos laban sa malnutrisyon, ipinanawagan ng National Nutrition Council.
2: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
8: Report. Ipinabatid ng National Nutrition Council o NNC Region 1 ang mahigit 10% pagtaas ng stunting rate o bilang ng mga batang bansot sa Region 1 noong 2025. Ayon kay NNC Region 1 Officer in Charge Kendall Pildrim Aygatan, bate sa pag-aaral ng Food and Nutrition Research Institute o FNRI, tumaas sa 26.8% ang stunting rate sa rehiyon mula sa 16% sa mga nakalipas na taon. Sinabi ni Gatan na nananatiling malaking hamon ang naturang sitwasyon, lalo na sa pagsasakatuparan ng mga target na nakapaloob sa Philippine Plan of Action for Nutrition o PPAN 2023-2028. Binigyan din niya ang pangangailangan ng isang multifactoral na solusyon sa pamamagitan ng whole of society approach kung saan sama-samang kikilos ang iba't ibang sektor upang matugunan ang suliranin ng malnutrisyon. Isa sa mga pangunahing hakbang na binigyan din ng opisyal ang pagtutok sa first 1,000 days o unang 1,000 araw ng buhay ng isang bata. Aniya, bati sa datos, dumarami ang mga batang ipinapanganak na bansot at lalo pang lumalala ang kondisyon habang umaabot sa edad na 2 taon. Dahil dito, hinikayat ni Gatan ang mga lokal na pamahalaan na higit pang palakasin ang pagpapatupad ng First 1,000 Days Program bilang isa sa mga pangunahing programa laban sa malnutrisyon. Bukod dito, sinabi rin niyang mahalagang isulong ang tutukoy na Dietary Supplementation Program upang madagdagan ang mga inisyatibang tumutugon sa suliranin ng malnutrisyon. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
2: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
2: News nationwide.
5: Dumako naman tayo sa Visayas, higit 183,000 pesos kabuang benta ng DTI Eastern Samar MSME Week Creatives and Trade Expo 2026. Target sales, nalampasan si Pen Pumida ng Radyo Pilipinas Borongan para sa detalye.
2: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
2: Report.
31: Umabot sa mahigit 183,000 pesos ang kabuang benta ng DTI MSME Week Creatives and Trade Expo 2026 sa Provincial Capital Labi, Borongan City. Ayon sa DTI Eastern Samar, nakapagtalang 4 na araw na expo ng 182,647 pesos na kabuang benta, kabilang ang 104,000 pesos na cash at book sales mula sa trade fair at 78,000 pesos mula sa arts exhibit. Dahil dito, nalampasan ang original na 100,000 pesos sales target at nakamit ang 83.05% sales accomplishment, patunay ng patuloy na suporta ng publiko sa mga produktong lokal at sa lumalakas na sektor ng MSME sa Eastern Samar. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni Trade and Industry Development Specialist Nelly Alpes na naging susi sa tagumpay ng expo ang aktibong suporta ng publiko, mga ahensya ng pamahalaan at pribadong sektor. Kinilala ang Aklan Food Products bilang top seller sa food category, habang ang Memento Souvenirs and Gifts ang top seller sa non-food category at overall top seller. Kabilang sa mga produktong pinakatinangkilik ng mga mamimili ang chicharon tarukog, calamansi concentrate at wine, mga delicacy, kakao at chocolate products, herbal products, at ang kilalang salukara ng Borongan City. Nagkaroon din ng market matching sa Eastern Samar State University upang mapalawak ang merkado ng mga lokal na produkto, habang patuloy namang hinikayat ng DTI ang mga MSME na maging FDA compliant upang makalahok sa mas malalaking trade fairs sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
2: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
2: News nationwide.
14: Kuha naman tayo na report mula sa Mindanao kay Dandy Makarambo ng Radyo Pilipinas Iligan. Member agencies ng Regional Statistics Committee 10, sumailalim ng statistical na pag-asanay para itaguyod ang data-driven culture of governance sa rehiyon.
2: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
2: Report.
9: Nag-iisa ang Department of Education Iligan City Schools Division sa isinagawang national kick-off ng school-based feeding program and milk feeding activity para sa taong pasukan 2026-2027 na silang Region 10 Showcase Division. ginagawa ang kick-off sa Santa Filomena Central School, Iligan City. Pinangunahan ni DepEd 10 Northern Mindanao Regional Director Dr. Ruth Fuentes, Iligan City Schools Division Superintendent Dr. Jonathan De La Peña at Iligan City Mayor Frederick Shaw at iba pang mga personahe ng ahensya. Nakaangkla sa temang Creating a Future Where No Child Goes Hungry. Binigyan din nito ang pinagsama-samang pagsisikap at commitment ng ahensya, mga partner agency, LGU, paaralan, magulang at iba pang stakeholders upang itaguyod ang tamang nutrisyon at suportahan ang pang-edukasyon at pangkalusugang pang-udlad ng bawat mag-aaral ng lungsod. Nataon ang paglulunsad ng programa sa pagdiriwang ng National Nutrition Month na katuon sa temang Nutrisyon at Kalikasan, Ating Pangalagaan. Sa ilalim ng school-based feeding program, muling pinagtibay ng Iligan City Division ang misyon na palakasin ang mga serbisyong pang-nutrisyon sa mga paaralan at itaguyod ang mas malusog, matatag at mas mahusay na mga batang mag-aaral para sa kinabukasan. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas,
11: Radyo Pilipinas
10: News Nationwide.
5: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Biyernes, July 10, 2026. Ang ating oras, isang minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Ako po si John Magol.
14: At ako naman po si Ched Oliva. Hanggang sa susunod na linggo, isang magandang araw sa ating lahat.
10: Radyo Pilipinas,
11: Radyo Pilipinas
10: News Nationwide.
12: We know you're always on the go,
10: on the go.
12: Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no.
10: Kaya
12: Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
13: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
15: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
16: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
17: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
15: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
18: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa din ang gastos for the consumers.
15: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
19: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo bisis sa isang araw. Kanina.
20: May ulam na sir. May protein na tayo eh.
21: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
15: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
22: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
15: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
3: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
6: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
4: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
18: Araw-araw, no? We use the technologies that are available, yung analytics, yung mga information na real-time, nalalaman natin per port saan yung dapat nilang habulin. At every week, pinupulong ng ating mga pinuno. Minsan kasama ko, madalas, yung aking dalawang deputy commissioners na in charge sa collection, pinupulong nila lahat ng port collectors. Ang port collectors ang pinuno ng bawat port natin. Ano? So, bawat linggo, binibigyan namin sila ng pointers kung ano napansin namin sa head office, kung ano dapat nilang pagtuunan ng pansin sa kanilang mga pantalan, yun ay nakakatulong sa kanila. Nagre-react naman sila positively. Ano? Importante yun, yung management tools to be in place. Ano? Pangalawa, sa tingin ko, talagang dapat dire-diretso lang yung aming pagbabantay sa isa't isa so that we can continuously be on guard na hindi kami malusutan. Ano? Ngayon, doon sa tinatanong paano natin titignan yung bilis ng pagpasok, pagproseso at pagpapalabas ng mga kargamento, doon naman sa pagbabantay na huwag makapasok yung mga bawal, ang lagi ko pinapaliwanag dyan, hindi natin dapat yung balansehin. I don't believe in that. Ano? Dapat maghigpit ka, period. Yung mga bawal, bawal. Wala nang paliwanag kasi once you entertain the idea that you have to balance between trade facilitation and enforcement versus the illegal entry of smuggled items, doon ka na malilito eh. So sa akin, ang utos ko sa lahat, na sinusunod naman nila. Kapag bawal, period, bawal yan. At panagutin natin yung mga sumubok na magpasok ng mga maling kargamento. At yung pagtatalima, pag-aruga, at pagtugon doon sa mga hinihiling ng ating mga importers, exporters, gawin natin yung kagad-kagad. Wala akong balancing doon. Do this very well on one hand and do the other task on the other hand, sabay natin gawin.
11: Okay. Well, Commissioner, speaking of pagpapasok ng mga maling kargamento, nagdeklara na rin po ang BOC ng all-out war laban sa smuggling. Ano po ang mga strategiya ng Bureau upang masugpo po ang mga sindikato na patuloy na nagpapalusot ng mga kontrabando sa bansa, maliban po dito sa mga nabanggit yung management tools, analytics, at pagbabantay sa isa't isa?
18: Ganun din. Dalawang bagay din yan. Ano? Bukod sa lagi nating paghihigpit sa mga taon natin, given naman yon. Given yung mga utos natin halos araw-araw, 24/7 ang trabaho namin. Ano? Unang-una na malaking pagkakaiba na ginagawa natin ngayon. Ano? At totoong meron ngayong magandang kooperasyon at pagtutulungan yung iba't ibang ahensya. Yung salitang the whole of government approach, hindi yan lip service ngayon. Hindi kaya ng Bureau of Customs na magawa ang trabaho, lalo na sa enforcement side, meaning yung pakikipaglaban doon sa mga smugglers, no? Hindi yan kaya ng Bureau of Customs. Kailangan namin ng iba't ibang ahensya. Halimbawa, ang National Bureau of Investigation. They have the better capability to do the investigation and then the case build-up. Kailangan namin sila. At meron din silang kakayanan magbigay sa amin ng maganda at timely na tinatawag na intelligence na ina-action na namin. Nandyan din ang Philippine National Police, in particular ang CIDG, at nung si General Hansel Maranta ng HPG, Highway Patrol Group, siya rin, dahil personal ko naman kaibigan yan, so nagtutulungan kami yan, at si Secretary John Vic Remulla ng DILG, so importante yon. At ang Armed Forces of the Philippines mismo, si General Brunner, yun nga lang, magre-retire na siya, no? So tulong-tulong kami dyan, kasama na rin ang Philippine Coast Guard. Ngayon, gusto ko ma-expand sana to, I will request a meeting with the LGUs na tulungan din kami. Halimbawa, malaki may tutulong ng LGUs eh. Yung mga kumpanya na nagkasala sa ating anti-smuggling laws, dapat wag na nilang bigyan ng permits, business permits, di ba? So wag na paulit-ulit yung problema, then we will confront them again, so paikot-ikot. So again, so bukod sa mga ginagawa na natin araw-araw, yung pakikipagtulungan ng iba't ibang ehensya na timely at wala kaming hulaan sa isa't isa, importante yun. Kaya effective, makikita nyo sa mga balita, joint operations between BOC, NBI, DILG, tuloy-tuloy yan.
23: Yeah.
0: Speaking yung sinabi nyo na yung sa LGU, no? Yung katulad ng mga nakikita, ng mga mangingisda na may nakalutang sa ganito, at least nare-report yes. nila na it turns out na mga droga pala yung drugs. Mga yun. Ano? So malaking tulong yun.
1: Buti as a kwing na banggit nyo. Kasi, modesty aside, napakahigpit ngayon ng ating mga international ports. Ano? Again, nagpapasalamat ako sa mga tauhan natin sa Bureau of Customs, lalong-lalo na yung aming enforcement at intelligence groups. Ano? Kahit yung mga smugglers, nag-iisip sila din ng ibang paraan. Paano sila makakalusot? Kung mahigpit sa mga pantalan, ang ginagawa nila ngayon, yun nga, itinatapon lang nila. Pero may mga trackers yan eh. Itinatapon nila yung illegal drugs sa dagat at may pipick up niyan. Kaya lang, dahil nga may mga mamamayan na rin na nagtitiwala sa pamahalaan, isinusumbong nila ito sa mga local officials. At to be grateful sa mga iba't ibang ahensya, ang police halimbawa at ang Coast Guard, dali naman nilang hinuhuli yun. Ano? Yes. So maganda ngayon yung kooperasyon ng gobyerno at yung mga mamamayan natin.
0: So, Commissioner, no, bilyong-bilyong pisong halaga nung yun nga illegal na droga at iba pang smuggled goods yung nasamsam ng BOC ngayong taon. Nakakalahati pa lang tayo, ano? Mm-hmm. Ano po yung masasabi ninyong pinakamalaking hamon ngayon sa paglaban sa smuggling, lalo na sa paggamit ng mas makabagong paraan ng mga sindikato? Katulad nga, nabanggit ninyo na yung mga illegal drug traders, meron silang tracker doon sa mga tinatapon lang nila sa dagat ng mga ganong items.
1: Alam nyo, Asek, maraming pera ang mga smugglers. Sindikato yan. At malaki ang kinikita nila dito sa mga illegal nilang ginagawa. No? Ang malaking hamon na meron naman na tayong solusyon. Ang malaking hamon ay kung paano ba talaga mapapanagot hanggang dun sa mga totoong may-ari ng puhunan. Sino ang mga nasa likod? Sino ang mga financiers, operators, at protectors? Sino ang mga tumutulong sa kanila? Kailangan yan ang mahuli natin. Hanggang di natin nahuhuli yon, tuloy-tuloy lang to. Kasi kahit mahuli natin yung billion-billion nila, as of today, mahigit 40 billion na yung nahuli ng BOC when we started July 2025. Ano? More than 1,090 successful operations na nagawa namin, yielding to 40 billion plus worth of smuggled goods. Ano? Ngayon ganito, ang solusyon naman dyan, nung nakaupo pa si present Ombudsman Boying Remulla na dating Secretary of Justice, tinanggap natin na yan ang pinakamalaking hamon. Paano natin mapanagot at mananalo sa korte? So yung sinasabing certainty of conviction, tinanggap namin yan. So ang solusyon dyan, sa simula pa lang, kailangan nagtutulungan na ang National Prosecution Service, yung mga piskal ng DOJ, at ang NBI for the investigation. Kahit very soon, hopefully within the month, magpipirmahan ang BOC, NBI, NPS, of course DOJ yan at Department of Finance. Pag nagpirmahan niya, magiging institutionalized na ang pagtutulungan ng tatlong ahensya upang sa case build-up pa lang, investigation, hanggang filing of case, prosecution, mas malaki ang chance nating manalo sa kaso at therefore, mahagip natin yung mga talagang nasa likod. Hindi lang yung drivers. Yes. Para matigil talaga to. Okay.
8: Well, Commissioner, maliban doon sa nabanggit mo na cooperation with the NBI, the DOJ, the National Prosecution Service, and with the BOC, ano pa po sa tingin ninyo ang kailangan palakasin ng BOC para po tuluyan mabawasan ang pagpasok ng mga kontrabando sa bansa sa kabila po ng mga matagumpay na smuggling operations?
1: Diyos, ang usapan namin talaga at kasunduan ni President Bongbong Marcos, ano, ang magiging legasiya niya para sa bansa ay isang modernong Bureau of Customs. Ang kadahilanan dito ay ito. Kailangan ma-fully digitalize natin ang lahat ng proseso sa customs. Meaning yung submission of documents, pag-compute magkano babayaran, pag-release ng mga kargamento, fully automated na yan dapat. Para kang pumunta ng banko sa

0: Kasabay din po nung nabanggit na modernization at saka digitalization ay kailangan pang mag-level up ang operasyon ng BOC. Paano po makatutulong itong digitalization sa pagpapabilis ng customs clearance habang pinipigilan yung korupsyon at smuggling? Kasi sabi nyo nga, yes, no, dapat fully digital na siya, so wala na masyadong interaction ng mga, yes, tao.
1: Dapat yun, asikuming ganito. Pag full digitalization, again, i-visualize natin, parang banko. Pag pumunta ka sa ATM, familiar naman lahat ng ating mga kababayan dyan. Meron kang ATM card.
2: Yes.
1: Wala kang kausap na taga-banko. Ganon din dapat sa customs. At sa ibang bansa, ganon na ngayon. Kailangan maghabol na tayo eh. Naiwanan na ang Pilipinas dun sa global standard kung ano ba dapat ang Bureau of Customs. Dapat, wala ka nang kausap. Puro digital transaction na. Meron ka nalang kausap sa banko kapag yung ATM card mo naipit. Di ba? Maghahanap ka ng kausap. Otherwise, generally, wala ka na makausap eh. We can do that also. And the technologies are available. In our case, we are now exploring the Singaporean technology in a private-public partnership approach na baka matatapos na natin finally ito. Ngayon, ipaliwanag ko lang, Asik Weng Diyos. Ano? May nagtatanong bakit halos isang taong pa bago mangyari yan. Ang sagot dyan, meron kasi tayong procurement process. Unlike in the private sector, pwedeng bigla-biglaan yung utos dyan eh. Tayo may susundin tayong proseso. Meaning transparent, competitive, at lahat ng magagaling, maglaban-laban sila, sisiguro din naman natin mangyayari yan. Napakita naman namin yan nung ibinibenta natin, ino-auction natin yung mga mamahaling mga sasakyan. Ano? Naka-Facebook, YouTube live yan. So, gagawin natin yun. So, it takes time, give or take 10 months to 1 year, magagawa na natin yung commitment natin, ma-digitalize ang ating Bureau of Customs.
2: Okay. Commissioner, ito, tanong ng ating mga kababayan ito, dahil hindi rin lingid sa publiko na kahit saang ahensya ay meron talagang hindi maiwasan na may mga tiwaling tauhan. Kumusta po ba ang Bureau of Customs sa ngayon?
1: Ganito yan. Hindi pa tayo tapos doon. Of course, hindi naman tayo mambobola. Natapos na yung problema, no? Subalit, nakakakita na tayo ng magagandang improvements, ano? May mga pagbabago na, no? Kinukomit naman natin, tuloy-tuloy lang yung ating gagawin upang maging mas malapit tayo dun sa ideal situation na halos wala na yan. Again, ang solusyon dyan talaga, digital, yes, processing, the full digital transformation of the Bureau. Ngayon, habang inihintay natin yan, tuloy-tuloy ating paghihigpit, tuloy-tuloy na ating pinananagot yung ating mga tauhan. I'm not happy with my former decisions, but I had to do that. We had to remove people. Nagtanggal na tayo ng mga tauhan na napatunayan natin may mga pagkakamali. Matataas na opisyal, mid-level management, mga ordinaryong tauhan. Marami na tayong kinasuhan na rin. Ano? At hopefully, tumigil na sila doon sa pagsubok na gumawa pa ng mga mali. Ano? Ngayon, gusto ko lang ibalita na natutuwa rin naman kami. When we took over July last year, ang customs ay nangunguna sa listahan ng ARTA,
2: yes,
1: na most complained agencies. Okay. Diba? Number one, number two, number three, doon lang umiikot ang customs. Ano? But nung bandang Disyembre na, naging number 10 na lang ang customs.
2: Wow.
1: Natutuwa kami. At sa ngayon, wala na kami sa listahan.
3: Wow.
1: Wala,
2: congratulations.
1: Na kami sa
3: listahan, no? Major accomplishment.
2: Yes.
1: Yes, so natutuwa ko dahil kahit papano, no? But hindi naman ibig sabihin wala nang problema.
2: Mm.
1: Marahil may problema pa rin. Subalit, nabigyan na namin ng paraan kung paano namin mapapakinggan at matutugunan, maaksyonan yung mga problemang ibinibigay sa amin ng mga ipinupukol sa amin ng mga publiko.
2: Ang laking improvement to na from,
1: yes, so,
2: one to third division, tapos possession, top three. Ngayon tapos, wala na kayo sa listahan.
1: Wala na.
3: Ano kaya yung top one yun?
1: yun lang.
3: Sige, patuloy na lumalawak ang kalakalan ng Pilipinas sa ibang bansa. Paano naman, sir, ninyo binabalanse yung pagpapabilis ng trade facilitation habang nananatiling mahigpit ang border protection laban sa smuggling at iba pang illegal na aktibidad?
1: Yun nga po, Asikweng, ano? Ang lagi kong pinapaliwanag, again, huwag na naming balansehin yung trabaho na yan. I'm not a believer of this balancing act. Sa akin, dalawang trabaho yan. Tuloy-tuloy ang paghihigpit, bawal ang agricultural smuggling, bawal ang undervaluation, misclassification, all those forms, all those techniques para dayain ang ating pamahalaan, bawal yan. Walang rationalization. On the other hand, lahat naman din ng illegal drugs, lahat-lahat. So, gawin nila ng tama ito, mahigpito, gawin din nila ang collection, trade facilitation, tama, gawin namin sabayan. Somewhere along the way, magdudugtong yan.
2: Okay, that's good to hear.

0: on 2026. For details, visit or contact the following.
1: Sa harap ng sambayanan, subaybayan ang mahalagang paglilitis sa pangalawang pangulo ng Pilipinas. The impeachment trial. Katotohanan, pananagutan, katarungan. Isang special coverage hatid ng inyo, People's Television. Matutunghayan live mula sa Senate Plenary Hall. At hihimayin ang mga pangyayari upang higit na maunawaan ang proseso ng impeachment. Panoorin sa Free TV at sa lahat ng aming digital platforms. Tutukan ang bawat pagdinig, pakinggan ang bawat pahayag sa ngalan ng katotohanan, pananagutan at katarungan dito sa inyo, PTV.

0: Babalik ang bagong Pilipinas ngayon. At sa patuloy ng ating talakayan hinggil sa mga nagawa ng Bureau of Customs sa nakalipas na taon, Commissioner, muli ninyong iginiit ang one-strike policy para sa mga tiwaling kawani ng Bureau of Customs. Ano po ba yung mensahe ng pamunuan sa mga empleyado ng BOC, maging opisyal o sabi nyo nga, mas ma-ordinaryong empleyado? Gaano po ninyo kahigpit ipinatutupad ang inyong policy na one?
1: Tauhan ng mga tauhan natin sa Bureau of Customs na hindi yan pronouncement lang. We've done that. At mahaba na yung listan ng mga taong pinanagot natin. Ano? Inulit ko lang yung announcement. Kasi naman dapat napakalinaw naman talaga sa ating lahat, lalo na sa ating Bureau of Customs, na yung binabantay natin dun tong pera, hindi namin pera kasi yan eh. Pera yan ng bansa. So dapat lang talagang pangalagaan natin yan at walang second chance. Kapag malinaw yung pagkakamali, alam mo naman yung trabaho mo, no? So, pag nagbigay ka ng second chance, lahat hihingi na ng second chance. Lahat na magkakamali. So, yung one-strike policy is a minimum obligation that we have to do in the Bureau of Customs. Again, because we have to protect the interests of the Republic dahil pera to ng bansa. Kung pera ko to, baka ibang usapan, no? Mahaba pasensya mo siguro, yes. Di ba? Pero hindi naman natin pera to. At alam naman natin, na nangungutang ang bansa para mabuo yung buong budget, then kukupitan mo pa yung pera ng bansa. So malaking, ano yan, kumbaga mortal sin yun.
2: Yes.
1: So we have no choice. Okay. And bang taon na ako, no? Kakaisang taon ko lang, I started July 1. So malinaw na sa mga kasamahan ko. At again, nagpapasalamat ako. Maganda naman yung kanilang response that we are serious in reforming and transforming the Bureau of Customs. Again, bili ni Presidente Bongbong Marcos, when I took my oath, dalawa, get the proper collection and good governance. Pangako ko yan ng personal at yan ang gagawin ko habang ako ang commissioner.
2: Okay. Well, Commissioner, ito nabanggit mo na ito kanina pero we just want to confirm and reiterate, mayroon na po ba mga opisyal o kawanin ng BOC na nasampulan itong one-strike policy? Ano po yung maaaring maging aral dito para po sa iba pang empleyado ng ahensya?
1: Dapat gawin na natin tama. Nakaisang taon na ako rito, hindi na ako dapat hulaan kung ano yung gusto kong gawin at kaya kong gawin. Ano. Again, hindi naman sa parang mayabang tayo.
2: Mm-hmm.
1: Siniseryoso ko lang talaga yung pangako ko sa Pangulo at pangako ko sa bansa when I took my oath. Nagagawin ko lahat ng kayang gawin para sa pagbabago ng Bureau of Customs. So wag na kami maghulaan. Ano. At mahaba na yung lista, hindi bababa sa 20 yung mga natanggal natin at ilan doon mga kinasuhan pa natin. Ano
0: ito, mga regular employees?
1: Yes. Unfortunately, iba presidential appointees also. Yung iba regular employees. Sana tama na yung lista na yun. Medyo malinaw na yung mensahe. Ano? Dapat makafocus na kami in sustaining, dapat tuloy-tuloy yung magandang performance ng Bureau of Customs. Again, ipinagmamalaki ko dahil I owe it to everyone who's all doing their best para mapagandang performance. As of today, ang sobra naming nakolekta is 11.47 billion. Hindi to pasang awa.
2: Mm-hmm.
1: Hindi to 1 million, 2 million. 11.47 million surplus will mean a lot.
0: Billion.
1: Asset. Yeah, that will translate. Ito ay magiging para sa programa ng mga pagtatayo ng eskwelahan, yes. Pambili ng gamot, and all those support that the government can do for the communities. Malaking bagay yun.
0: So, Commissioner, no, inilunsad din po ng BOC yung isumbong kay Commissioner platform para mahikayat yung mga taong gustong magbigay ng impormasyon mula sa publiko. Paano po ninyo sinisiguro yung pagiging confidential nito at syempre yung kaligtasan ng mga magbibigay ng impormasyon laban sa mga smugglers at tiwaling opisyal?
1: Maganda naman yung sistema kasi direkta to mismo sa opisina ko. Nung malaman namin na maraming mga kababayan natin na nagre-reklamo laban sa BOC, lalong-lalo na when we took over, ang sumalubong sa amin yung balikbayan boxes issue.
0: Oh, yes.
1: Yung mga kababayan ba natin OFW na nag-ipon ng kanilang mga ipampapasalubong sa mga mahal nila sa buhay dito sa Pilipinas, nag-ipon sila pero pagdating dito ng balikbayan boxes sila, iniwanan ng mga kumpanya doon sa pier at ang sinisisi Bureau of Customs. Kaya nabuo itong isumbong kay Commissioner eh, upang mapakinggan sila, nagpapasalamat, yung iba nagpupunta pa sa opisina, Yung iba naman kami nagpupunta sa kanila. Karamihan na reklamo kasi balikbayan boxes talaga. Accreditation, yung corruption nasa pangatlo, yung mga humihingi ng pera. Pero sana pwede kong banggitin pagkakato. Marami tayong mga kababayan na luloko, halimbawa nung lab scam, kasi pumapasok din niya sa isumbong sa isumbong kay Commissioner Magkakaroon sila ng kakilala through the internet, social media, and then magkakaroon sila ng parang pagmamahalan, di ba, relasyon, and then padadala siya sa umpisa ng pasalubong from abroad, and then pangulang pangatlo, sasabihin sa kanya, kawawang Pilipina, madalas Pilipina, meron naiipit na kargamento sa customs na may lamang mamahaling jewelry or may pera, at ang sinasabi, kailangan silang bigyan ng $1,000, yun ang normal, $1,000. Baka sa sinasabi ko na ngayon, maggawin nilang $900 na lang. So magpapadala naman yung umaasat ng titiwalang Pilipina dun sa foreigner, papadala dun sa, magaling din Gcash, hindi mo matitrace basta-basta. Binabanggit ko to dahil marami ng ganito na isumbong kay Commissioner na nakikita ko. So dapat, huwag basta-basta magtiwala yung love story nila, magiging love scam.
2: Okay. Well, ito, Commissioner, balikan ko lang yung smuggling. We admire yung inyong pong commitment sa pagbabago sa reforma ng BOC. Pero ano pong mindset ninyo? Personally, kung sakasakali man na, kasi hindi birong halaga yung nawawala sa bansa. At nabanggit nyo nga po, with this year, 11.47 billion yung inyong na nalampas o lumampas na sa inyong target. Pag malalaking tao na yung involved, ano pong mindset ninyo sa ganung kaso?
1: Oo, kasi ganito yan maliit na krimen, malaking krimen, pareho lang yan pag pinayagam mo yung maliit, lalaki yun. Pag naman natakot ka sa malaking krimen, hindi mo na ginagawa yung tungkulin. Medyo pangit pakinggan to. Hindi naman tayo natatakot makipagbanggaan sa kanila. Dahil hindi naman ako mag-isa. Again, kasama natin ang maraming ahensya ng pamahalaan. At sa tingin ko naman, ang publiko naman ay humihingi na ng tama. Dapat nagawin tayong lahat sa pamahalaan, gawin natin lahat ng magagawa natin upang gawin yung tama. So, malaki, maliit yung binabangga natin. Tuloy-tuloy lang tayo dyan. In fact, alam ng marami sa opisina ng customs ngayon, pinapahuli namin yung mga naiuulat na merong smuggling operations. Hindi ko na tinatanong sino nasa likod. Malalaman na lang namin later on kung sino yun.
0: So, sir, ano naman po yung update doon sa inilunsad na IMBOC movement? Paano nito nabago yung kultura sa loob ng ahensya para matiyak yung integridad at pananagutan ay actual na naisasabuhay sa araw-araw na serbisyo ng mga tauhan ng BOC?
1: Tama, Asekweng, ano? Yung pagbabago kasi, merong pagbabago sa level ng mismong kabuuan ng Bureau of Customs. Ano? Subalit naniniwala ako na at kasama yung aking leadership team, ano? Na dapat ibaba natin sa level ng ating mga tauhan yung kagustuhan nilang magkaroon ng pagbabago. Siyempre, dapat maipagmalakin nila yung taga-Bureau of Customs. Dahil tanggapin na natin, and even me, when I accepted this job, alam ko naman, madudungisan yung pangalan namin dyan. Mapuputikan ka dyan, customs. Lagi masama ang impresyon. So, kaya lang, hindi natin dapat isuko yung pag-asa na kaya naman talagang magkaroon ng pagbabago sa level ng personal at individual. Ano? Yung IM movement, yun yung purpose nun. Ang ibig sabihin nun, yung mga tauhan natin, yayakapan nila itong panawagan natin na magkaroon na ng integrity commitment. Sa akin na integrity, lagi yung pinaliliwanag yan. Maraming ibig sabihin ng integridad. Sa akin, ang ibig sabihin yan, tuwing Lunes, nanunumpa tayo sa ating sarili, sa ating mga kasama sa trabaho, at sa bandila natin, ibig sabihin sa bansa natin, tuparin natin yon. Pangalawa, yung accountability, marami rin ibig sabihin yan. Ako, ang paliwanag ko dyan, ang accountability, ang ibig sabihin yan sa aking mga tauhan, kung ano decision mo, ano ang action mo, sagot mo yon. Pag gumawa ka ng mali, hindi mo pwedeng sabihin bilang excuse na nautusan ka na yung boss. Hindi excuse yon. Dahil mangyayari, pag tinuro mo ang boss mo, dalawa kayong makakasuhan. Kahit ituro pa ng boss mo, yung boss niya, pare-pareho kayo makakasalan. So, ang akin, ang accountability, dapat malinaw sa aking mga tauhan. Sagot mo kung anong decision mo. Sagutin mo kung anong action mo. Kaya dapat gawin mo lagi tama at legal.
2: Yes.
1: Yung modernization, sagot ko na yun. Hindi ko na inaasa sa aking mga tauhan yun.
2: Ang ganda ng IMBOC movement kasi from top to bottom yung integrity dapat natutupad. Well, marami pong stakeholders at business groups din po ang nakapansin na positibong pagbabago sa Bureau of Customs, Commissioner. Paano nyo po mapapanatili ang momentum na ito? Madibang pages sa mga nabanggit natin.
1: Una-una, ini-institutionalize natin yung mga partnerships. So the commitment will be there, the processes will still be there kahit hindi na ako ang commissioner. No? Hindi naman perfecto yung grupo natin, namin ngayon. No? Marami rin kami natututunan and we learn a lot from the stakeholders, especially the business sector. Kasama namin sa pirmahan, sa regular meetings, monthly meetings, quarterly meetings, ang private sector. Dahil sila yung unang makikinabang kapag naging maayos ang Bureau of Customs. Magiging mas maganda yung negosyo nila, hindi sila naabuso, at yung kanilang mga taon din, makikinabang, lalaking kita nila, mas maraming magiging empleyado sila. So, tuloy-tuloy. No? So, ini-institutionalize namin yung partnerships with everyone, government agencies, and the business sector. Importante yun. At pangalawa, yun ngang digital solutions, technology solutions. Yun talaga ang may pagka-permanenteng paraan upang talagang tuloy-tuloy yung naging pagbabago ng Bureau of Customs. Dahil naniniwala ako dun sa individual level na pagbabago, given naman yan. Subalit kailangan magawa natin yung isang infrastruktura na whether we like it or not, ika nga, yung ating mga tauhan gagawa ng tama. Lagi ko nga binabanggit, halimbawa pag nasa Subic tayo, nagda-drive ka, takot kang gumawa ng traffic violations.
2: Yes. Yes.
1: Because the environment is there. The environment requires you to do the right way of driving.
2: First stop, first to
1: diba?
2: Go.
1: Oo. Yung, di ba, traffic light, Si-signal to the left or right, mabagal, may limit. Paglabas mo ang Subic,
3: wala.
1: Balik sa dati. Yes. Di ba? So meaning, we have to create the environment, the regulations, the technology solutions, the infrastructure, na sa ayaw at sa gusto ng ating mga tauhan, susunod ka at gagawa ka ng tama.
0: So sir, ano naman po yung sa inyong pananaw, ano yung pinakamalaking hamon na kinakaharap ninyo ngayon? At paano pa po maaasahan ng publiko na susunod na sa mga susunod na buwan mula sa Bureau of Customs? Kasi sabi nyo nga, talagang nire-reform nyo sila. So hindi na pwedeng tawagin dati na Bureau of Customs itong BOC.
1: Medyo maganda yung pagbabago ngayon. So, tutuloy-tuloy lang natin yan. Ang una nating ikinababahala ngayon, yung mga external factors na tinatawag, ano, may gera, halimbawa, sa Iran, ano, naapektuhan yung ating kalakalan. Magmamalambilihin, kailangan natin babaan ng, di ba, sinuspindi pa natin yung excise tax. So, yung external factors, wala sa control natin yan, ano. So, habang naghihigpit tayo dito, bumabagal din yung daloy ng mga importasyon, baka magmahal yung bilihin, yun ang nakakatakot eh. Diba? So isa yan, yung mga external factors. Ano? Pangalawa, yung mga smugglers, nakikita nila mahigpit kami. Siyempre, yung mga nag-uusap-usap din yan, nagmi-meeting din yan eh. At mas maraming pera yan kaysa sa amin. Diba? So nag-iisip din sila, paano rin silang makakalusot. Kami rin nagpa-plano. Kumbaga, counter operations. So again, kaya kailangan ko yung tulong ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, including our international counterparts. Yung dalawa na, external factors at yung mga smugglers, pinipilit din nilang maging mas magaling. Halimbawa, ang sigarilyo. Naging mahigpit kami sa ating mga pantalan. As of today, mahigit 10 bilyon na yung worth ng sigarilyo na uli natin, ano? Sa panahon pa lang namin, ano? At yan ay agricultural smuggling yan. Makukulong kagad yung mga kasuhan yan. Mahigpit kami sa mga international ports. Ang ginagawa naman nila, nagmamanufacture na. Buti nilang masipag din ng PNP, NPI. Nahuli natin, sunod-sunod, sa Tarlacat, Pampanga. And then, dahil nahuli natin yun, nagbababa naman sila sa mga hindi international ports. Hindi mga, walang mga BOC doon. At ngayon, yung huli naming nahuli dito sa Maynila at sa Cebu, na napakalaki nito, no? Mahigit 2 billion itong halaga nito. Sa international seas na sila nagpupuslit, malaking barko, ibababa sa mas maliit na barko. Kailangan naman namin ng Philippine Navy at Coast Guard. Yeah. So mag-uusap-usap naman kami.
2: Okay. Ito, Commissioner, sa inyo pong pananaw, maliban dito sa digitalization at modernization ng Bureau of Customs, katingin niyo po, paano po kaya may pagpapatuloy at mapapanatili itong reforma na ito hanggang sa mga susunod na namumuno? Napag-aaralan po ba na baguhin o magkaroon ng pagbabago sa polisiya para mas pabigatin pa yung mga parusa para sa mga lalabag?
1: Sabay-sabay talaga, Jose. Una-una, dapat matapos namin yung digitalization.
2: Okay.
1: Walong proyekto yon, hindi lang isa yun. No? Walong proyekto yan ng digitalization. Dapat ma-roll out namin yan. Kaya naman yan. By middle of next year, halos lahat yan, naka-roll out na. No? Then may piloting, roll out. Pag in place na yan, ang pangalawang palagay ko na magiging proteksyon ng bansa, na maging tulit-tulit at huwag matigil, yung mga negosyante mismo, pag naramdaman nila yung ginhawa at yung kagandahan itong bagong proseso, makabagong proseso at moderno, na hindi na sila naapi, hindi na sila kailangan makisama ng mali, at gumaganda nila ang kanilang negosyo, dumarami na yung mga tubo nila, sila mismo dapat magalit kapag ibinalik natin sa lumang paraan ang sistema sa Bureau of Customs. Sa tingin ko, yun yung pinakamagandang protection. Panghuli na yung formalization eh. Yung institutionalization, yung memorandum of agreement with the different agencies. Maganda yun. Pero alam mo naman, papel, minsan pinupunit lang yan. Okay, tago mo sa sa cabinet, wala na yun.
2: Misplaced.
1: Di ba? Kalimutan mo na yun eh. Baliwalay mo na yun. Okay, gumawa ka ng panibagong kasunduan ng mali. No? Or just ignore that. Ang pinakamalaking protection talaga ng bansa, kapag ang ating mga negosyante, again, ay natutuwa, nakita nilang mas maganda para sa kanila at sa buong bansa, yung isang modernong Bureau of Customs, sila na mismo dapat ang laging humingi na ito ay manatili bilang isang sistema para sa negosyo nila at para sa bansa.
2: Okay. Well, Commissioner, on that note, panghuli na lang po, mensahe niyo po sa ating mga kababayan na nakatutok sa atin ngayon.
1: Pagtiwalaan pa ho nila ang ating, pagtiwalaan pa ho ng ating mga kababayan ang pamumuno namin sa Bureau of Customs. Malayo-layo po ho tayo, no? Alam po natin yan. Hindi ko po kayo bumulahin. Natapos ang problema. Subalit, ipinagbilin talaga ni Pangulong Bongbong Marcos sa akin na ireforma ang Bureau of Customs at ating makolekta ang tamang pondo para sa inyo, para sa ating mga programa, makakatulong sa ating mga kababayan. Konting ano pa ho, pasensya. At talagang ginagawa po namin ang lahat. At naniniwala po ako na magagawa po namin yan by 2027 sa bandang gitna. Malaki na po ang pagbabago ng Bureau of Customs.
0: Alright, maraming salamat po sa mga impormasyon ninyo binahagi sa amin. At syempre sa inyong oras, Bureau of Customs Commissioner Ariel Nepomuceno. Thank you, sir.
1: Thank you, Asik.
2: Thank you, Commissioner.
1: Thank you, Diyos.
2: Bayan, huwag kayong bibitiw manatili nakatutok. Magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon.
3: Tutukan ang mga solusyon at aksyon sa mga isyu ng bayan at programa ng pamahalaan para sa Bagong Pilipinas. Kasama ang ating Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Larry Gato, live, dito lang sa PTV.
4: Lahat tayo nag-aantay ng sagot.
5: Makakabit natin yung mustisya sa paraan ng pag-iimbestiga ng tama. Transparency.
6: Pag wala sa proseso talaga yan, hindi natin talaga siya malalaman anong kaso nila.
7: Meron pa rin katarong at lalabas pa rin katotohanan sa pamamagitan ng paglilitis.
8: Kung wala namang kamalian na dapat kinakatakutan, bakit magtatago po tayo?
9: Walang pinipili ang mustisya. Dapat mahirap, mayaman, sumataas o mababa. Pantay-pantay dapat.
3: Katotohanan. Pananagutan. Katarungan. Subaybayan ang live coverage ng The Impeachment Trial. On air at sa digital platforms. Dito lang sa inyong People's Television. Disaster Watch. Alamin ang mga dapat ilagay sa go-bag bilang paghahanda sa sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkain hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan ng katawan. Samahan din ng mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo. Ano nga ba ang impeachment? Ang impeachment ay isang proseso sa ilalim ng 1987 Constitution upang panagutin ang pinakamataas na opisyal ng gobyerno kung sila ay lumabag sa tiwala ng taong bayan. Nagsisimula ito sa pag-file ng isang impeachment complaint na sa kalaunan ay maaaring humantong sa isang trial. Kabilang sa mga impeachable official ang presidente, vice-presidente, mga mahistrado ng Korte Suprema, mga miyembro ng Constitutional Commission at ang Ombudsman. Maaari silang sampahan ng reklamo batay sa mga dahilan o grounds na paglabag sa konstitusyon, pagtataksil, panunuhol o pagtanggap ng suhod, korupsyon, mabibigat na krimen at ang pagtataksil sa tiwala ng bayan. Ang impeachment ay naiiba sa simpleng kaso sa korte dahil itinakda ito ng konstitusyon upang panatilihin ang katotohanan at katarungan at tiyakin na may pananagutan ang mga pinakamatataas na opisyal ng bayan.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Digital innovations para mapabuti pa ang nutrition research, education, at service delivery para sa nutrition ng mga Pilipino, ating pag-uusapan kasama si Divora V. Aguila, Planning Officer for ng Food and Nutrition Research for Institute ng Department of Science and Technology. Ms. Divora, magandang tanghali po.
1: Magandang tanghali po, Ase Kweng.
0: Mauna
1: sa lahat po ng nakikinig sa programang ito.
0: So mauna po sa lahat, bakit po mahalaga ang digital transformation sa pagpapalakas ng food and nutrition research services at programa ng DOST-FNRI?
1: Okay. Sa FNRI po, parang hindi lamang po ito catchy phrase, no, yung digital frontier. FNRI moves into digital frontier, no? Smarter data or better nutrition. Hindi lamang po ito catchy slogan, kundi isang malaking shift kung paano natin ginagamit yung technology para sa kalusugan ng bawat Pilipino. Sa amin, crucial ang goal na ito na smarter decision making sa pamamagitan ng digital transformation, mas napapabilis at na-enhance natin ang nutrition research, education, at service delivery. Sinasabi natin na hindi na tayo confined sa traditional ways of doing things. We are now using advanced tools para masigurong better nutrition ang dulo ng bawat data na nakukuha natin. And if there is better nutrition at the outset, maa-assure po tayo ng better productivity para sa bansa. And if there is better productivity, development para sa buong Pilipinas.
2: Okay. Ma'am, pakipaliwanag po, ano-ano po itong mga ICT systems, platforms, o digital innovations na ilo-launch sa darating ng 52nd DOST-FNRI Seminar Series?
1: Salamat po, Sir Joshua. Meron po kaming anim na ilo-launch sa July 16, sa Day 2. Una po dito yung Hunger and Malnutrition Heat Map. Hindi lang ito basta mapa. Ginagamit dito ang Geographic Information System at Predictive Analytics para i-transform yung National Nutrition Survey data into an interactive visual maps. Sinasabi natin na better visualization creates better understanding. So makakatulong ito sa mga policy makers para mapabilis na ma-identify kung aling mga specific areas ang pinaka-apektado ng food insecurity at malnutrition sa bansa para mas maging efficient ang resource allocation natin. Pangalawa yung AINA or Artificial Intelligence Nutrition Assistance. Ito ay isang food recognition app. AI-powered mobile app ito na ginagamit ang food image recognition technology. Picturean mo lang ang iyong pagkain at ang app na ang mag-estimate ng energy at macronutrient content nito. Layunin din itong bumuo ng isang malaking crowdsource Filipino food image database para mas maging accurate ang nutrition monitoring sa ating bansa. Pangatlong platform ay yung MARFEL o yung Mobile Augmented Reality Food Exchange List. Gamit ang augmented reality at interactive 3D model food models, tinutulungan nito ang mga users na mas ma-visualize ang tamang food portions. Nasabi ko kanina, dahil better visualization creates better understanding. Mas mapapadali nito ang portion size awareness at nutrition education para sa lahat. Ang pang-apat po na platform ay yung R&D for NCD. Ito naman po ay isang nutrition management software na ginawa specifically para sa mga registered nutritionist dietitian. Sinusuportahan nito ang assessment at management ng mga diet-related non-communicable diseases. sa pamamagitan ng pag-automate ng clinical workflows gaya ng nutrition diagnosis at meal plan generation. Pang-apat po ay yung address or automated diet decoder and recommender system software. Isa itong AI-enabled platform na nag-generate ng personalized diet, diet plans. Binibridge nito ang gap sa pagitan ng technology at human element sa pamamagitan ng pagbibigay ng adaptive diet recommendations habang pinapanatili ang professional oversight ng mga registered nutritionist dietitians. And then ang huli ay yung enhanced iTrain. Ito ang ito yung ating upgraded e-learning platform. Dinesign ito para ayusin ang mga limitations ng lumang system sa pamamagitan ng pagiging cross-platform or compatible sa desktop at mobile. Mayroon na itong self-paced modules at 5-step certificate procedure para sa professional development ng ating mga health professionals. So, yun po yung anim na platforms na ilo-launch sa ating 52nd FNRI Seminar Series sa Day 2.
0: So ma'am, paano lang po makatutulong yung mas mabilis, mas maayos at syempre mas accessible na nutrition data sa pagbuo ng evidence-based policies at programs?
1: Salamat po, ASEC. Ang pagkakaroon ng mabilis at organisadong data ay nagsisilbing bridge o tulay sa pagitan ng scientific research at actual field implementation. Gusto ko pong hiramin yung mantra ng DOST. Lagi po ninyong nating naririnig na sinasabi ng DOST Secretary na dapat agham na ramdam or science that is felt. So, kinakailangang ma-assure din namin sa FNRI na yung mga scientific evidences, results generated from these studies ay mararamdaman sa grassroots. At ito na po yung isa sa contribution ng FNRI, no? Na through these technologies ay maihatid yung serbisyo sa kanila ng mas mabilis at mas efficient.
2: And ma'am, can you briefly explain, ito po nabanggit nyo na anim na platforms, softwares, and applications na ilo-launch ninyo sa 52nd DOST FNRI Seminar Series. Paano po ito naiiba dun sa mga nakagawian na mga hakbang para tugunan yung mga challenges sa nutrisyon sa ating bansa? At paano po mapapabuti ng digital systems and access o ng access ng stakeholders, researchers, policymakers, at communities sa food and nutrition information and services?
1: Unahin ko po, Sir Julius, yung heat map, yung sa hunger and malnutrition heat map. If you will visit the FNRI website, marami po kami doon na results ng National Nutrition Survey data or printed materials, no, na naka-upload doon. Through the heat map, ginagawang interactive, no, by visualizing in terms of maps yung aling mga lugar sa Pilipinas ang mataas ang malnutrition, aling mga rehiyon or provinces sa Pilipinas ang marami ang food insecure. So through visualization, better visualization, mas mabilis na nakikita ng mga policy makers, program planners na kung saan nila pwedeng ilagay ang mga resources kasi itong mga rehiyon at probinsya ang nangangailangan para makarating yung serbisyo sa mga tao. Pangalawa ang AINA, yung Artificial Intelligence Nutrition Assistance. The traditional way of computing the diet na kinakain natin, may traditional way po, no, manually computing the nutrients content of whatever food that we need to take, no, but through the AINA, by just pipicturan lang po yung pagkain na kakainin, tinutulungan na po nito tayo na malaman kung ano po yung mga nutrients na nakapaloob sa pagkain na yon. So through this digital innovation, mas madaling nalalaman ng mga tao na ito pala ay masyadong mataas sa, let's say, taba, kung kailangan natin magbawas ng taba. Ito pala ay mataas sa mga vitamins at minerals, so kailangan, makakatulong ito sa aking pangangatawan kung kailangan ko ang ganitong mga nutrients pa. Yung R&D for NCBs naman po, no? Ang traditional way of talking to or counseling clients, prescribing, let's say, diet, no? Or yung mga in a day, ano yung mga kailangan niyang kainin, no? Sa breakfast, lunch, at dinner. Manual po yung pwedeng computing, no? Tedious. So, pwedeng nagagawa po yun ng mga nutritionist, pero matrabaho. So, through the R&D for NCD, pinapabilis yung trabaho ng nutritionist. So, ini-empower yung mga nutritionist natin na sa kanilang trabaho para mas marami po silang makounsel. At pag marami silang nakakounsel, mas marami yung mga tao na-empower kasi na-educate sila na properly ng mga nutritionist. Yung iTrain naman, through the enhanced iTrain platform, alam natin na kinakailangan ang education should be continuous, no? It's a continuous process. So through the iTrain platform, nagkakaroon ng avenue ang ating mga kababayan para matuto sa nutrition, no? Kailangan lang nilang malaman kung ano-ano yung mga topics na available through iTrain para makapag-enroll po sila doon sa topics na yon. So parang sinasabi lang po natin na through this portal, for as long as you have the connection, infrastructure, you have the minimal gadgets na kinakailangan mong nasa sa iyo para makakonect sa mga digital platforms na to, nai-empower ka to be better informed so that you will have the correct information and apply it to your everyday lives. And ang outset nito, ang gusto natin goal ay better nutrition for everyone.
0: So ma'am, nabalitan din po namin na ang mga makabagong pag-aaral at inovasyon tungkol sa pagkain at nutrisyon ay itatampok sa inyong taunang seminar series. Marinig niyo po bang ibahagi ang mga detalye tungkol dito sa 52nd DOST FNRI Seminar Series at anong mga paksa yung dapat namin abangan?
1: Okay po. So, ang pangatlong mandate po ng FNRI ay tumatalakay sa information dissemination. So, ang FNRI bilang isa sa mga research and development institutes ng DOST, lahat po ng usapin tungkol sa pagkain at nutrisyon ay ginagawan po namin ng mga pag-aaral. So, yung seminar series ay isa sa contribution ng FNRI para maihatid yung mga yearly studies na ginagawa ng FNRI. So, ito po yun. So, yung sa mangyayari po sa July 15 and 16 na seminar series, ang ibibigay po namin sa publiko yung result po ng pag-aaral na ginawa last year. So, ang ilan po sa mga aabangan, yung aside doon po sa latest food product technologies po na nag-develop ng FNRI, yung mga innovation sa nutrition, kung masyadong matagal na po ang yung screen time po, effect ng screen time sa nutrition natin, no? So isa din po yun sa ipapakita at i-share sa publiko. Meron din po tayong undergraduate research competitions, no, sa larangan ng yung mga kumukuha ng nutrition at sa food technology. Tapos ang ito nga po yung sa ICT platforms, yung sa food systems din po, may mga pag-aaral po on food systems na i-share yung results sa publiko.
0: Yan, so marami pa lang dapat abangan, ano? Maraming salamat po sa inyong oras, Ms. Devera V. Aguila, Planning Officer 4 ng Food and Nutrition Research Institute ng DOST.
1: Marami.
2: At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito.
0: Samahan niyo kami uli sa Lunes para sa mahalagang talakayan.
3: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online.

0: ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon.
1: Magandang araw Pilipinas at sa mga Pilipinong naabot ng online streaming at shortwave broadcast ng Radyo Pilipinas World Service. Ito po ang programang Ang Pilipinas Ngayon. Ako po si Win Peñano. Ngayon pong araw, amin pong ihatid sa inyo ang mga mainit na balita sa bansa, gayon na rin ang mga balita sa probinsya, pagninegosyo at sports. Kapaloob din po sa ating programa, maya-maya ang panayam sa Pag-ibig Fund, kaugnay sa bago nilang offer para sa mga nais magkabahay. Gaya po ng aking nabanggit, sa pamamagitan ng pakikipagtulungan ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services sa United States Agency for Global Media o USAGM, napakikinggan po ang ating programa sa shortwave sa pamamagitan po ng ating mga shortwave frequency na 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Bukod po riyan, kami inyo rin pong napakikinggan sa mga streaming platform na PBS Receiver app, official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service, maging sa aming official YouTube channel. Mga kababayan, simulan na nating pasadahan ang mga balita sa araw na ito.
0: Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan, dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
1: Ngayon po ay nasa linya na po ng ating komunikasyon ang Vice President ng Public and Member Relation Group ng Pag-ibig, walang iba kundi si Ginoong Jack Jacinto. Sir Jack, magandang araw po. Si Win Peñano po ito ng Radyo Pilipinas World Service.
2: Magandang hapon po, Sir Win. At magandang hapon po sa lahat ng nanonood, nakikinig at nakasabay-bay po sa inyong programa.
1: Opo, Sir Jack, para po sa kabatiran ng ating mga tagapanood at tagapakinig, lalong-lalo na yung ating mga overseas Filipino workers, meron daw pong magandang balita ang inyong tanggapan para sa ating mga miyembro ng Pag-ibig. Ano po ba ito, bagong programa ngayon ng Pag-ibig Fund para po dito sa mga nagnanais po na magkaroon ng tahanan?
2: Tama po kayo, Sir Win. At ito po ay bunsod po ng utos ng ating Pangulong Marcos sa Pag-ibig Fund na lalong pag-aanin, lalong gawing abot-kaya yung pagkakaroon po ng sariling bahay ng ating mga miyembro, kabilang na po at partikular na ang ating mga overseas Filipino workers. At dahil sa utos po niya na ang ating Pangulo at sa utos na rin po ng ating Pag-ibig Fund Chairperson, Department of Human Settlements and Urban Development Secretary Jose Ramon Aliling, ni Secretary Aliling, ay mayroon po tayong tatlong napakababang interest rates para po sa mga housing loans ng ating mga miyembro. So ito po, una na po dito, yung pong ating subsidized 3% rate para po sa mga gustong bumili ng socialized housing units. So, yan po yung una. Para po sa mga gustong makabili ng socialized housing units, ang halaga po ng mga bahay na ito, ang halaga po ng utang dito ay up to 950,000 para sa house and lot unit. At up to 1.8 million pesos para sa isang condominium unit. Pag yan po ang balak bilhin ng ating miyembro, ang kanyang Pag-ibig housing loan ay may interest rate na 3% po lamang. Ibig sababihin po niya, napakababa po ng monthly payment niyan, Sir Win, at sa ating mga nakikinig, no? For example, yung 950,000 pesos na housing loan sa Pag-ibig Fund, ang monthly payment po niyan, 4,005 pesos po lamang. So ganun po kababa. So yan po yung sa ano na, sa yung sinabi ko, yung socialized housing loans po natin. Apo. Pag ang hanap naman po ng ating miyembro, Sir Win, at sa mga nakikinig, no, kung ang hanap naman po ninyo ay mas mahal ng kaunti. Ang tawag ho dyan ay low-cost housing na. Sa madaling salita, yung mga housing units na lagpas 1.8 million hanggang 4.9 million pesos.
1: Mm-hmm.
2: May promo rate din po ang Pag-ibig Fund dyan.
1: Mm-hmm.
2: Ang interest rate ho natin dyan ay 4.5%
1: mm-hmm.
2: lamang hanggang katapusan ng taon. So available po itong promo rate na ito para sa mga mag-a-apply ng housing loan hanggang December 31, 2026. Ooh. Anong mm-hmm. ibig sabihin ho niyan? Dahil po 4.5% lamang po yung annual interest rate niyan for the first 3 years ng loan.
1: Mm-hmm.
2: Yung pong sabihin natin 3 million, yung 3 million pesos na loan, ang monthly payment ko ay nasa around 15,200 pesos na lang.
1: Mm-hmm.
2: So, iyan po ay pagkakinumpara niyo po sa kadalasang mga monthly payments na ino-offer ng commercial lending institutions, ay higit pong mas mababa yan.
1: Opo.
2: Baka ho nasa around 20,000-25,000 po per month yan.
1: Hmm.
2: Pero po sa Pag-ibig Fund, dahil nga po sa promo rate natin para sa mga loans na mula 1.8 million hanggang 4.9 million,
1: mm-hmm.
2: 4.5 lamang po. 4.5% interest lang yung interest rate per annum for the first 3 years. Ibig sabihin, mababa po yung monthly.
1: Mm-hmm.
2: At pagka naman po, ito naman po para sa ating mga middle income, higher earning members, sakop po rin kasi natin sila, Sir Win.
1: Mm-hmm.
2: Covered din po sila at miyembro din sila ng Pag-ibig Fund. Kung ang loan ko nila ay at ang bibilin ho nilang property ay more than 4.9 million pesos hanggang 10 million pesos.
1: Mm.
2: Dahil ngayon po, 10 million na po ang maximum loan limit ng Pag-ibig Fund.
1: Mm.
2: Ang kanilang interest rate ay mababa rin. 5.75%
1: mm.
2: interest per annum for the first 3 years of the loan. So example ho niyan, sabihin natin yung loan ay 5 million. Sabihin natin 5 million pesos po yung loan. Ang monthly payment niyan, Sir Win, ay around 29,200 pesos. Pangkaraniwan po yan sa ibang mga lending institutions, nasa around 40,000. Yan. So, ang matitipid, nasa ganun. Laki ng halaga.
1: Opo.
2: Ibig sabihin po niyan, muli po, ayon po sa utos ng ating Pangulo, na dapat ay lahat ng ating manggagawang Pilipino ay magkaroon ng pagkakataon na makabili ng sariling bahay sa pinakaabot kayang paraan, sa pinakamurang paraan, nabubuo na natin yung kwento.
1: Mm-hmm.
2: Meron po tayong special subsidized rate na 3% housing loan. Napakababa po niyan para sa minimum wage earners and low income earners
1: mm-hmm.
2: na gustong bumili ng socialized housing loan. Meron din po tayong 4.5% promo rate para po sa mga low-cost housing units na nagkakahalaga na 1.8 million hanggang 4.9 million.
1: Mm-hmm.
2: At pati rin po sa ating mga middle class at upper earning members, mayroon din tayong promo rate din. 5.75% naman po para sa mga loans na mahigit sa 4.9 million hanggang 10 million pesos.
1: Mm-hmm.
2: So yan po yung ating mga housing loan programs and promo rates. Muli po, ginawa ho nating mas abot kaya para po matupad po ng ating mga kababayan yung pangarap at kagustuhan nilang magkaroon at makabili ng sariling bahay.
1: Opo. Ang ganda po talaga ng mga binibigay na programa nitong Pag-ibig. Bali, Sir Jack, ito pong binibigay natin ngayon, particularly nababanggit natin kanina na may 3%, merong 4.5% at meron ding 5.7% kung di ako nagkakamali. Ito po ba ay meron lang po bang limited na, doon may nababanggit na kayo kanina, Sir, na ang babayaran itong mga prosyentong ito sa 3 taon, kung di po ako nagkakamali, base na rin po sa pagkakaintindi ko kanina. Ngayon po ba, meron din po bang tagal yung mismong babayaran itong mga, halimbawa itong mga contributor, gusto niyang palawigin itong mga bayarin niya for dito sa mga kinuha niyang bahay. Meron po bang some kind of maximum din po ba rito?
2: Ah, opo. Ang pag-ibig housing loan po ay maaaring bayaran ng hanggang up to 30 years.
1: Mm-hmm.
2: Depende po sa edad ng borrower. No?
1: Opo.
2: For as long as dapat, by the age of 70, fully paid muna yung housing loan mo.
1: Mm-hmm.
2: So kung ikaw ay 40 years old o mas bata pa,
1: mm-hmm.
2: eh kung gusto po ninyong higit na mababa yung monthly payment sa inyong housing loan, eh pwede po kayong mag 30 years to pay.
1: Mm-hmm.
2: Kung gusto niyo naman po na mas maikli yung long term po ninyo, maaari po yan.
1: Mm-hmm.
2: Kung gusto niya ay 25 years, 20 years, ay nasa miyembro po natin yan.
1: Mm-hmm.
2: Ngunit ang mahalaga po rito ay binibigyan po natin siya ng pagkakataong piliin na iisagad, kumbaga, na up to 30 years to pay yung kanyang housing loan para lalong mas mababa yung monthly payments niya sa kanyang housing loan. Ang maganda naman diyan, pagka gusto ng member na bayaran ng mas maaga yung kanyang housing loan sa pag-ibig, maaaring niyang gawin yun.
1: Mm-hmm.
2: Ina-adjust din naman natin yung mm-hmm. interest para makatipid siya. Kung hanggang kailan lang niya nabayaran yung kanyang loan, eh hanggang doon din lang tatakbo yung kanyang interest.
1: Okay.
2: Kaya yun ang, ngunit yun ang mahalaga yan. Kaya natin ino-offer Sir Wayne at sa mga kababayan natin na ikinig, kaya naman ang Pag-ibig Fund ay nag-offer ng up to 30 years. Up to 30 years to pay na housing loan ay para lalong mas mapababa natin yung monthly payments ng ating mga miyembro.
1: Mm-hmm. Nabibigyan din natin yan, Sir Jack, kasi para magkaroon ng karagdagang option itong mga kababayan natin na gustong magkabahay. Kasi iba-iba tayo ng pagtingin eh, pagdating dito sa mga bayarin, eh, lalo dito sa mga, ito, limbawa, mga mahalagang investment na ito, gaya ng sa ating pagkuha ng bahay. Kung halimbawa, kinakailangan niyang kung ang kanyang paniniwala ay mas maganda para makabawas sa kanyang mga isipin, eh, itong mga bayaran na agad itong mga utang, eh, at least meron siyang option na mabayaran agad ito. At the same time, kung gusto niyang makapag-ipon pa at medyo masikip yung kanyang budget para sa pagbabayad nitong mga katulad nitong sa bahay, at least meron din siyang option na mapalawig ito o mas malayo-layo yung kanyang babayaran para hindi nga naman mabigat para doon sa kanyang mga monthly billings.
2: Tama kayo, Sir Wayne, kasi ayon sa pag-aaral namin, hindi mabigat na life decision ang tawag nga dyan.
1: Mm-hmm.
2: Naman agad-agad yung decision na bibili ako ng bahay bukas, di ba? Yan ay pinagpaplanuhan ng ating mga kababayan, ng ating mga ng isang pamilya.
1: Napo.
2: Yeah, at isang malaking decision 'yan sa buhay na malaking halaga ang kailangan mong isang tabi.
1: Mm-hmm.
2: Kaya
1: Hello Sir Jack. Naputol po ang ating linya kay Sir Jack. Sinusubukan po nating i-establish ang communication kay Sir Jack. Ang ating topic kaya tungkol dito sa bagong offer ng Pag-ibig, kung saan meron nga silang mas mababa na interest rate para sa ating mga kababayan na nais kumuha ng mga bagong ng mga socialized housing mula dito sa Pag-ibig. At the same time, meron din silang maximum threshold para dun sa pagkuha nga nitong mga property na ito. Si Sir Jack, nandito na po ulit sa ating linya na komunikasyon. Sir Jack, sige po, ipagpatuloy niyo po yung sinasabi niyo kanina.
2: Oo, ang

0: Pagdaanin yung gawing abot kaya yung monthly payments pag ikaw ay nag-housing loan sa Pag-ibig para makabili ng sarili mong bahay. At yan yung dahilan kung bakit meron tayong 3% subsidized rate, meron tayong 4.5% na promo rate, at may 5.75% promo rate. Yung 3% Sir Win, for the first 5 years of the loan, 3% po yung kanyang interest rate pag socialized housing. Doon po sa low cost housing na 4.5%, yung unang tatlong taon is po yun, ganun lamang po yung interest rate niya. At yung sa 5.75% na medium cost to open housing na tinatawag, ganun din po, first 3 years, ganun lang kababa yung interest rate niya. Mm-hmm. Ano po yung affordability challenge sa simula po ng isang loan sa unang taon matapos bumili ng isang bahay, ay masolusyonan natin. Para po muli ay matulungan po ang ating mga kababayan na makabili ng sarili nilang tahanan.
1: Opo. Tsaka maganda rin yan, Sir Jack, at least yung mga member mismo ng Pag-ibig ay kahit paano ay nakapubuelo bago dito sa pinakamalaking bayarin natin sa mga susunod na taon. Anyway, Sir Jack, sa ngayon po ba may sapat na pondo itong Pag-ibig para masustain itong offer na ito?
0: Ay, opo. Alam ho ninyo, kaya ho natin nagagawa na pababain yung ating interest rates sa ating Pag-ibig housing loans ay nananatili pong matatag ang financial standing ng Pag-ibig fund. In fact po, ang total assets natin nasa around aabot na po ng 1.3 trillion pesos. Bunsod ho ito ng sa tiwala po ng ating mga miyembro sa pag-iipon sa Pag-ibig fund, sa patuloy ho nilang pag-iipon sa Pag-ibig fund. Pati na rin po, at ito po yung mahalaga, lagi pong pinapaalala ng ating Chief Executive Officer na si Ma'am Marilyn Acosta, tawag po namin sa kanya Manang. Paalala po ng Manang, kaya po ganito katibay at katatag ang Pag-ibig ay dahil po updated yung pagbabayad ng ating mga housing loan borrowers sa kanilang monthly payments. In fact, ang tinatawag po natin dyan, yung pong performing loans ratio natin, nasa nearly 94%, Sir Win. Ibig sabihin, yung mga humiram po sa Pag-ibig fund ay tapat na nagbabayad ng kanilang monthly payments para ho maging sustainable at meron pang ibang miyembro naman na kasunod na makinabang sa ating mga housing loans at ibang programa. Kaya po, ito po ay ang dahilan, muli po ang dahilan kung ba't kinakaya natin at nakakapag-offer tayo ng mababang interes at tugunan yung utos ng Pangulo ay dahil po malakas at matibay po ang financial standing ng Pag-ibig fund.
1: Sir Jack, ngayon po ay nakararanas tayo ng sama ng panahon at syempre inaasahan din natin dyan. Pero actually, hinihiling din natin, wag naman sana yung mga kababayan natin ay maapektuhan yung kanilang mga tirahan. Pero syempre, in anticipation na rin po, ito po bang Pag-ibig? May inaasahan po ba tayong programa na ibibigay po dito sa ating mga kababayan na possibly maapektuhan itong bagyong Inday?
0: Sir Win, alam mo ninyo, nakamonitor po tayo dyan. In fact, pagka po mga ganitong panahon, ang Pag-ibig fund po ay nakaantabay kung sakali, huwag naman sana, kung sakaling mayroong lugar na sumailalim sa state of calamity, ay nariyan po ang Pag-ibig fund para i-offer ang ating calamity loan, una po sa lahat. Pangalawa po, para po sa mga ating housing loan borrowers na maaring ma-damage yung kanilang bahay dahil po sa bagyo, nakaabang po yung ating insurance benefit for housing loan borrowers. So yan po yung dalawa nating agad na inaalok na benepisyo sa ating mga miyembro. Yung pong, kung wag naman po sana, no, ngunit sa oras po ng kalamidad, nariyan po yung ating Pag-ibig calamity loan para po meron po silang pantawid, financial assistance po yan. At para naman po kung sakaling na-damage o napinsala ang kanilang bahay na binabayaran sa tulong ng Pag-ibig housing loan, ay nandyan naman po yung ating insurance coverage para po makover kung meron pong damage o pinsala na idinulot ang bagyo

0: nilang bahay na nabili sa tulong ng Pag-ibig Housing Loan.
1: Sir Jack, siguro magbigay na lang po tayo ng mensahe sa ating mga kababayan, lalo't nabanggit niyo po kanina na ngayong taon lang po itong offer ng Pag-ibig mula rito sa ino-offer niyo po na mababang interest rate at the same time itong mas mataas na o mas malaam, kumbaga expanded na terms of years of payment nitong bagong itong programa natin o para makabili ng mga bagong tahanan itong mga miyembro po ng Pag-ibig. Sige Sir Jack, nasa inyo po ang pagkakataon, imbitahan po natin ang ating mga kababayan.
0: Ah, salamat Sir Win sa ating pong mga nakikinig at sumusubaybay, lalo na po yung ating mga bayaning OFWs. Para po sa lahat ng Pag-ibig Fund members, itinaas na po natin na hanggang 10 million pesos ang maihiram sa Pag-ibig Fund Housing Loan upang lalo po kayong matulungang mabili sa abot kayang paraan ang pinapangarap po ninyong sariling tahanan. At para po ninyong magawa ito, ay lalo pa po nating pinababa yung interest rates sa ating housing loans para po yung pong iniisip yung desisyon na bumili ng sariling bahay ay magawa niyo na ho nang walang sinasaalang-alang pa na worry dahil baka hindi kaya ng inyong bulsa, sapagkat pinababa ho natin ang monthly payments sa Pag-ibig Housing Loans para depende po sa uri ng housing loan na inyong kukunin sa Pag-ibig Fund para po mas maging abot kaya ang monthly payments sa inyong Pag-ibig Housing Loan. Kung mayroon pa ho kayong katanungan patungkol sa mga benepisyo at karapatan ho ninyo sa Pag-ibig Fund, ay pumunta po lamang sa aming website www.pagibigfund.gov.ph at kami po'y lubos at masayang magseservisyo po sa inyong lahat.
1: Maraming salamat po Sir Jack sa napahiram niyo pong oras sa amin ngayong araw.
0: Maraming salamat Sir Win at sa ulitin po.
1: Apo. At ayan po ang ating naging panayam kay Ginoong Jack Jacinto, ang Vice President ng PAN Public and Member Relation Group ng Pag-ibig Fund.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
1: Samantala sa pagpapatuloy ng ating balitaan, nagpapatuloy ang whole of government approach sa gitna ng inaasahang epekto ng bagyong Inday at Habagat. Ayon kay Palace Press Officer Jose Claire Castro, kabilang dito ang paglilinis ng Department of Public Works and Highways sa mga kanal at iba pang daluyan ng tubig sa ilang bahagi ng Metro Manila, pag-activate ng Disaster Response Unit ng Department of Environment and Natural Resources sa mga rehiyon at pagbabantay sa protected areas, forest lands, mga ilog at coastal zones, magiging ang pagbabantay ng Department of Information and Communications Technology sa telco facilities, 24/7 operation ng kanilang command center at paghahanda sa kanilang emergency communication equipment. Handa rin ang Department of Health kasabay ang paalala sa publiko na umiwas sa panganib ng leptospirosis. Mahigit 4 na milyong family food packs naman ang handang ipamahagi ng Department of Social Welfare and Development sa buong bansa bilang paghahanda sa kalamidad.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
1: Sa kaugnay na balita, tiniyak ni Department of Social Welfare and Development o DSWD Secretary Rex Gatchalian na nakadeploy na ang kinakailangang tulong para sa mga maapektuhan ng bagyong Inday at Habagat. Ayon kay Sec. Gatchalian, nakakalat na sa iba't ibang parte ng bansa ang nasa mahigit 4.7 million family food packs mula DSWD. Gayun pa ng kalihim na hindi tumitigil ang kanilang operasyon sa replenishment ng mga nabawas na family food packs, kaya makatitiyak ang taong bayan na may sapat na tulong na maibibigay ang ahensya para sa mga maapektuhan ng kalamidad.
3: Deploy na. Kung matatanda nyo ang direktiba ng ating Pangulo, hindi naman kami naghahanda lang kung nandyan na yung sakuna. Kung hindi, naka-preposition yan. We have close to 1,000 warehouses nationwide. Right now, nakakalat na ang 4.7 million family food boxes at patuloy pa tayong nag-i-back ng stockpile natin.
1: Pahayag ni DSWD Secretary Rex Gatchalian.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
1: Sa iba pang balita, tiniyak ng Philippine Ports Authority o PPA ang kaligtasan ng mga stranded na pasahero sa iba't ibang pantalan sa bansa dulot ng Bagyong Inday. Ayon kay PPA spokesperson Eunice Samonte, nananatili muna sa mga port terminal ang mga stranded na pasahero habang hinihintay ang pagbabalik ng normal na biyahe ng mga barko. May nakahanda ring hot meals sa mga pantalan at tiniyak na sapat ang mga nakahandang ready-to-eat food packs mula sa DSWD. Nakahanda rin ng 24 oras na clinic sa mga pantalan para sa mga pasaherong mga kailangan ng atensyong medikal. Sa oras naman ng kailangang lumikas dahil sa banta ng storm surge o malalakas na alon, nakahanda ang evacuation plan ng PPA kaagapay ang mga lokal na pamahalaan.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
1: Nakahanda na ang Deployable Response Group ng Philippine Coast Guard o PCG upang agad na makaresponde sa mga lalawigan na posibleng daanan at maapektuhan ng Bagyong Inday. Dahil dito, naka-full alert na ang puwersa ng PCG at nakaantabay ang mga tauhan, sasakyan at kagamitan para sa agarang pagsasagawa ng search and rescue operations. Nananawagan naman ng PCG sa publiko na manatiling mapagmatsyag at regular na subaybayan ang mga opisyal na abiso hinggil sa lagay ng panahon.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
1: May libreng overnight parking ang ilang malls sa Metro Manila sa gitna ng inaasahang malakas na pag-ulan bunsod ng Bagyong Inday at Habagat. Ito ay kanilang tugon sa hiling na rin ng Metropolitan Manila Development Authority para mabigyan ng pansamantalang parking spaces ang mga inaasahang maapektuhan ng pagbahang dulot ng ulan. Mula Malacanang, narito ang ulat ni Alvin Baltazar.
4: Pansamantala rin binuksan para sa overnight parking ng apat na malalaking mall at establishment ang kanilang parking space sa harap.
1: Ito si J. Mark Dagala.
5: Ginit ng Department of National Defense na dapat pasinungalingan at labanan agad ang mga pinalulutang na naratibo ng ilang Chinese scholar na bahagi umano ng China ang lalawigan ng Batanes. Ito yung makaraang matanong ang mga Chinese scholar sa isang symposium sa China kaugnay na nagpapatuloy na pag-uusap sa pagitan ng Pilipinas at Japan. Gate ng mga naturang scholar, wala umanong legal na batayan ang kontrol ng Pilipinas sa mga isla ng Bataan na nasa ilalim-an nila ng jurisdiction ng Taiwan ay tinuturing naman nilang breakaway province ito. Pero para kay Defense Secretary Gilberto Chedor Jr., pagamat nakababahala, dapat na kontrahin agad ang mga naratibong ito ng China na anya ay isang malaking kalokohan. Una na sinabi ng Maritime Security Expert na si Ripawil Armalag Pasumano, ang pagpapatrolya ng China sa 10-dash line claim nito na umaabot na sa pagitan ng Taiwan at Batanes.
6: Hindi nakapanipaniwala ngayon sa ating mga kababayan. Kung ito ay produkto ng sinasabi nilang mga scholars nila, nakita mo naman kung anong klaseng pag-iisip ang ginagawa ng isang lipunan na kontrolado ng Communist Party of China. Ano pa kaya kung hayaan ng mundo na magkapoder sila sa mundo? I view this as once more, probably it's a signaling of a preconceived intention already. And it also validates yung sinasabi natin na they have the plan to control the whole Pacific Ocean. Ito'y concerning, kaso ito'y dapat labanan.
5: Para sa Bagong Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
1: Samantala, itinuturing naman na very unlikely o malabong mangyari at hindi na dapat pagtalunan pa ang naging pahayag ng isang Chinese academic scholar hinggil sa pag-angkin ng China sa lalawigan ng Batanes. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service kay Foreign Affairs and Security Analyst Professor Lucio Blanco Pitlo III, tahasan itong binweltahan ang nasabing claim ng dayuhang scholar. Ayon kay Pitlo, selyado ng maraming pandaigdigang kasunduan o treaty na ang Batanes ay lehitimong teritoryo ng Pilipinas. Binigyang diin niya na sa aspektong legal at jurisdiksyon, ang Batanes ay nananatiling isang opisyal na lalawigan ng bansa.
7: Okay, ko very unlikely na ito ay maging isang official na stand, no, ng China, kasi malinaw naman na

0: beyond dispute yung ating position dito sa Batanes. Actually, merong konsular yung China dito sa Lawag, no? Mm-hmm. At sakop ng yung jurisdiction ng konsulado ng China sa Lawag, yung area ng Batanes. So, kinukonsidera, nirecognize ng China mm-hmm. na ang Batanes officially ay bahagi ng ating bansa.
1: Ipinaliwanag din ng eksperto na ang lumalakas na ugnayan ng Pilipinas at Taiwan ang tunay na dahilan kung bakit nagiging mitsa ito ng pagkabahala o concern ng China ngayon. Ngayon pa man, nilinaw niya na hindi ito dapat maging ugat ng takot para sa bansa.
0: Hindi naman yung pwedeng gawing basihan, no? Mm-hmm. Para i-claim itong Batanes na bahagi ng Taiwan at therefore bahagi ng China. So, yan naman ay dapat lang pabulaanan mm-hmm. at nagpayag na rin yung ilang official natin sa DND at mm-hmm. DFA mm-hmm. para kumbaga ay i-refute yung claims na yan.
1: Pahayag ng Foreign Affairs and Security Analyst na si Professor Lucio Blanco Pitlo III.
2: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
1: Nananatiling mataas ang bilang ng suporta ng sambayan ng Pilipino sa tugon ng Administrasyong Marcos sa usapin sa West Philippine Sea, mag-iisang dekada matapos ang 2016 arbitral ruling sa West Philippine Sea. Sa pinakahuling tugon ng Masa Survey, lumabas na 66% ng adult Filipinos ang pabor sa pagtugon ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa alitan sa teritoryo sa West Philippine Sea sa pagitan ng Pilipinas sa China. 13% naman ang hindi sumasang-ayon, habang 19% ang hindi makapagsabi ng tiyak na pananaw. Pinakamataas ang antas ng pagsang-ayon sa National Capital Region na umabot sa 70%, sinundan ng Balanced Luzon na may 68%, Visayas na may 65% at Mindanao na may 62%. Ayon sa Okta Research, ipinakikita ng survey ang matatag at tuloy-tuloy na suporta ng mga Pilipino sa paninindigan ng pamahalaan sa West Philippine Sea. Isinagawa ang survey mula Abril 20 hanggang 24 sa pamamagitan ng face-to-face interviews mula sa 1,200 respondents.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
1: At yan po ang mga pangunahing balita sa ating bansa. Samantala, narito na po ang ating mga regional news sa pamamagitan po ng ating mga kapatid na himpilan mula Luzon hanggang Mindanao.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
1: Una sa ating balitang probinsya, lokal na pamahalaan ng mga Tarem sa lalawigan ng Pangasinan, nabili na ang lote na pagtatayuan ng bagong municipal building ng bayan. Para sa kabuang detalye ng balitang yan, narito ang ulat ni Ruel de Guzman mula Radyo Pilipinas Dagupan.
3: At uurla na LGU mga Tarem sa Sakaya Balay Yakukbang, plano dan man paalagay na balot ang modernong municipal building na balay. Aya at kasumpalan, yaa sa liunlan na lokalya gobyerno na abit ng balay so 1.2 hectares ya dalin at barangay Pugon Lumboy ya pangipasangan na abit ng proyekto. Unong sa LGU mga Tarem sa pampaalagay na balay munisipyo na balay at lapun umbabalag ya pankailangan at sa kaya mas moderno, mas maawang, tan mas mauksoy opisina ang pianaitan sumaplus tan balibalin serbisyo para at saray residente. Imbagamot na LGU, yaayang proyekto at mampapanangnang na panmabayagan niya plano da ang pianapaunlad subari da dyan panamaglay na are infrastructure projects ya mampakasil at pangitada na serbisyo at balang sinansakay ya manayam at mga Tarem. Kasumpal niya impansaliw na dalin untong bukmat da su pamplano at pankarga na budget para at balon munisipyo ng mga Tarem jarad manumbok ya taon. Malala po Radyo Pilipinas Dagupan, siya si Roel de Guzman para Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
1: Salamat Roel. Samantala, balita naman sa Kalinga. Department of Public Works and Highways Cordillera Administrative Region magsasagawa ng desilting at dredging sa Chico River na malapit sa Ocris Diversion Dam sa Kalinga upang mapabuti ang irrigation service at maiwasan ang pagbaha at erosion sa lugar. Para sa detalye ng balitang yan, narito ang ulat ni Amelia Bumatnong ng Radyo Pilipinas Tabuk.
4: Manamnamang ay patungpali ti mabiit iti Department of Public Works and Highways kuno DPWH car iti desilting ken dredging iti Chico River nga asidag iti Upper Chico River Irrigation System wano Ocris Diversion Dam sa jay probinsya ti Kalinga tapno mapasaya at iti serbisyo ti irrigasyon magkisayan iti panaglayos mariklikan iti river bank erosion ken maprotektaran dagiti daddo mga infrastruktura iti naangay akapihan sa Kapitolyo iti Lunes impakaammo ni DPWH car Equipment Management Division Chief Engineer Frederick Malidom nga itinasawa proyekto kat adaan nagarup 30 million pesos a pondo ang mausat para iti krudo ken tangdan dagiti agtrabaho. Sigun ken kuana, nasaya at iti timing ti proyekto ta madamamot lang iti desilting works iti National Irrigation Administration wano niya sa Ocris Diversion Dam. Dinakamat ni Malidom adagiti proyekto kat manamnama amang ipaay iti nasaysaya at ng irrigation service para kadagiti manalong ti probinsya ken mapapigsa iti proteksyon manipod ti layos ken erosion. May naik iti daytoy na pagnunumuan dagiti opisyal ang mabuo iti may sa task force nga dadaulwan ti P-Genro tapno matamang itiwagas nukas ano iti disposal dagiti na ornong adarat ken bato kadagiti mabigbig na storage area. Manipod DZRK Tabuk, Amelia Bumatnong para iti Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: Salamat Amelia mula Cordillera, tungo naman tayo sa Mountain Province. Mountain Province Nutrition Council nagsagawa ng evaluation sa mga batang may edad 0 to 59 months bilang bahagi ng Operation Timbang Plus. Si Arlene Fagya ng Radyo Pilipinas Buntok sa detalye.
5: Inpakaamo ni Mountain Province Nutritionist Diane Monte, dagiti resulta iti 2026 Operation Timbang Plus iti Mountain Province. Tapno makita iti nutritional status dagiti ubing, nga awan pa iti 5 atawun da dito'y probinsya. Manipod ka dagiti 11,328 nga ubing nga na-survey, ada iti narukod nga 1,057 wano 9.33% iti nasarakan nga stunted iti timbang na, 242 wano 214% iti kurang iti timbang na, 28.25% iti nasayang, idinto ta 246 wano 2.17% iti sobra iti timbang na wano nalukmag. Kinunani Monte at istanting kat agtalinaod, amay sa kadagiti kang runaan abiyangan iti probinsya no maipapan iti nutrition, gapo ta daytoy iti kangatuan iti daytoy survey. Manipod ditoy Bontok, Arlene Fagyan para iti RP World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: Salamat Arlene mula Mountain Province. Baba naman tayo sa Southern Luzon. Office of Civil Defense Calabar Zone nagsagawa ng pre-disaster risk assessment at scenario building bilang paghahanda sa Bagyong Inday. Si May Formaran ng Radyo Pilipinas Lucena sa detalye.
6: Nagsagawa na ang Office of the Civil Defense Calabar Zone ng pre-disaster risk assessment at scenario building bilang paghahanda sa Bagyong Inday at Habagat. Ayon sa opisyal na pahayag ni spokesperson OCD Calabar Zone, Rian Marquez, tinalakay sa pulong ang mga potensyal na hazard, pag-a-assess sa mga vulnerable na lugar sa rehiyon at mga hakbang na dapat gawin upang paghandaan ng bagyo, habagat at thunderstorm. Inihayag pa ni Ginoong Marquez na bagamat humina ang bagyo, binabantayan pa rin nila ang katubigan sa buong rehiyon. Muling nilinaw ni Ginoong Marquez na ang biyahe ng mga sasakyang pandagat ay otomatikong kansilado kapag may nakataas na typhoon wind signal. Ngunit kapag may gale warning na ibinababa mismo ang local port at private shipping companies ang kusang nagkakansila ng kanilang biyahe. Samantala, nauna nang nagsuspindi ng biyahe ang tatlong shipping companies sa lalawigan ng Mindoro at Romblon noong July 8 at 9 dahil sa habagat. Mula sa RP Lucena, ito si May Formaran para sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: Salamat May mula Calabar Zone, kawing naman tayo sa Mimaropa. Lalawigan ng Palawan nangunguna ngayon sa may pinakamaraming kaso ng dengue fever sa Region 4B. Mula Radyo Pilipinas Palawan, nagbabalita si Miriam Basig.
7: Agabot doon sa 2,987 ang nasalisan ng kaso ang dengue sa Mimaropa hasta Morbidity Week 25 o impisa January 1 hasta June 22, 2026. Sigon sa Regional Epidemiology and Surveillance Unit, iyang Department of Health Mimaropa. Base sa ulat, 34 ron kabilog ang kalistang adipunto tungod sa masakit. Ig 36 sa barangay sa rehiyon ang mi-clustering iyang mga kaso. Pinakamarakang napiktuan ay ang mga batang akaidad sa Kadagon asa 10 nga mi kabilugang 36% iyang kabilugang kaso. Agaban tiner sa pinakamatamang kaso ang Palawan nga mi 1,327, ing dasunan ang Puerto Princesa City nga mi 568, Occidental Mindoro nga mi 482, Oriental Mindoro nga mi 277, Romblon nga mi 275, Igbarin Duque nga mi 62 nga kaso. Padayundang iinganyo ang DOH Mimaropa ang publiko nga buton ang 5S kontra dengue para maiwasan ang pagwasag ang masakit kabilang ang pagpugdaw sa impapangisarani ang mga namok, panggamit ang proteksyon sa kagat ang namok, iglagi-lagi magkonsulta in kasong may masisintian nga sintomas ang dengue. Alindiki sa Puerto Princesa, Palawan, si Miriam Tejada Basig, Radyo Pilipinas, World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: Salamat Miriam mula Mimaropa. Tawid naman tayo sa Kabisayaan. Halos 1,800 Kasako fertilizers ipinamahagi sa mga magsasaka sa Northern Samar. Si Sherman Pirito Balves ng Radyo Pilipinas Kalbayog sa detalye.
8: Maabot 1,793 kasako sa iba-iba nga klase sa fertilizers ang gindistribuer sa Northern Samar Provincial Agriculture Office sa 44 ng miyembro sa makagtas SWIP Irrigators Association sa Katarman. Parte ini sa National Soil Health Program sa Bureau of Soils and Waste Management nga nagtutuyo mapaupay ang kalidad sa tuna ug mapahataas ang ani san humay. Gagamiton ang mga fertilizers sa 75 ka hektarya nga rice technology demonstration kundiin magbubuhat makabag-o nga pamaagi san tama nga paggamit san fertilizer base sa panginahanglan san tuna ug pananom. Katuyuanan san programa nga mabuligan ang mga parauma sa pagtubo san eratanom, maibanan ang dirikin hanglanon nga gastos sa fertilizers ug maging sustainable ang pagiging produktibo san era mga umhanan. Tikang sa Radyo Pilipinas Kalbayog, Charmaine Perito Balvas, Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: Salamat Charmaine mula Northern Samar, dakuha naman natin ang Eastern Samar. Active shooting simulation exercise isinagawa sa Dolores National High School sa Eastern Samar. Ang kabuang ulat hatid ni Daisy Belizar ng Radyo Pilipinas Borongan.
9: Malangpuson nga gindumaran Dolores Municipal Police Station the Eastern Samar hapangunguna ni Major Yumorfo Batlangaw inasa nga simulation exercise kun SIMIX bahin hatun active shooting incident ha Dolores National High School. Gintambungan inihan Bureau of Fire Protection, MDRRMO nga First Eastern Samar Mobile Force Company. Ano sabing aktibidad din may adapanuyo nga mga pahitasan pa ang preparasyon, koordinasyon ng kapasidad ng mga otoridad ng responders hapag atubangin sugad hini nga krisis ng emerhensya hasulod ang eskwelahan. Pinaagi ang realistiko nga senaryo. Mas napaorsan pag binuligay hato ni iba-ibang ahensya nga na-practice in husto at mga protocol agud masiguro ang kaligtasan ng mga estudyante magturutdungan mga empleyado ay eskwelahan. Ini nga inisyatibo ay nagpapakita ang kaimportante ang preparasyon ng pagkaurusahan komunidad kontra ang bisan ano nga tarhog hasiguradad. Para Habagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
1: Salamat Daisy mula Kabisayaan, lipat naman tayo sa Mindanao. Mga kawani ng Tandag City Disaster Risk Reduction and Management Office sumailalim sa pagsasanay sa weather monitoring. Si Angel Obosa ng Radyo Pilipinas Tandag sa detalye.
10: Malampusong nahuman sa mga kawani sa Tandag City Disaster Risk Reduction and Management Office ang pagbansay sa weather monitoring, climate systems, and hydrometeorological hazard awareness for local stakeholders in the Caraga region nga gipahigayon sa pag-asa ni adtong July 8. Ang mga pagbansay nagtumong kini sa pagpalambo sa kahibalo ug kahanas sa mga partisipante bahin sa pagmonitor sa kahimtang sa panahon, pagsabot sa climate systems ug pag-ila sa mga peligro nga may kalabutan sa kusog nga ulan, baha, bagyo ug uban pang hazards. Subala sa Tandag City Disaster Risk Reduction and Management Office, ang maong pagbansay makatabang sa dugang nga pagligon sa ilang kaandam, pagdumala sa mga kalamidad, pagkunhod sa risgo, ug mas epektibong pagresponde sa mga emerhensya. Nagpasalamat usab ang Tandag City Disaster Risk Reduction and Management Office sa DOST Pag-asa alang sa mahinungdanong oportunidad sa pagkat-on ug sa padayon nga suporta niini sa pagpaligon sa kaandam ug kaluwasan sa mga komunidad sa tibuok rehiyon sa Caraga. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Tandag, kini si Angel Obosa alang sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: Salamat Angel mula Surigao, lipat naman tayo sa Sulu. World record para sa may pinakamahabang linya ng iba't ibang tausug confectionery na is makuha ng lokal na pamahalaan ng parang sa pagdaraos ng pakarajan tao parang ngayong taon. Si Eloisa Muhammad ng Radyo Pilipinas Hulo sa detalye.
11: Mabilang hambuka mga highlight at pagkasabo sina pakarajaan tau parang at tau parang day 2026 in longest line of bangbangsug. Kumugda na pitsyang putag isa sin July. Habay tahi Mayor Alcadar Loong ganta nila ini magabutang jinis bangbangsug doon habago Yukawan Kanaway Bridge. Kumawain ni Loong niya dua usuk batu. Tia abit hainiin katan in jumamuhan na sabot pag imun-imun. Ganta nila kumawa world record hapakarajaan na sabot. Dengha RP Hulo, Eloisa Muhammad para Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
1: At yan po ang mga pangunahing balita sa ating mga kapatid na himpilan sa iba't ibang dako ng bansa. Samantala, mula balitang probinsya, tunguhin naman natin ang mga mainit na balita sa larangan ng pagnegosyo at kalakalan at balitang pampalakasan na parehong ihatid sa atin ni Leo Magpayo.
2: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon!

0: At narito na po ang balitang negosyo at kalakalan. Binaba ng Asian Development Bank o ADB ang projection nito para sa paglago ng ekonomiya ng Pilipinas ngayong 2026 na ngayon ay nasa 3.8%. Kapag nangyari, ito ang magiging pinakamabagal na pag-angat ng ekonomiya mula nang matapos ang pandemya sa gitna ng naantalang investment, mas mataas na presyo ng bilihin at patuloy na panganib mula sa climate shocks. Sa July 2026 edition ng Asian Development Bank o Asian Development Outlook, ibinaba ng ADB ang dating 4.4% growth forecast para sa bansa. Pasok pa rin ito sa binagong target ng pamahalaan na 3.5% hanggang 4.5%, ngunit mas mababa kumpara sa average growth na 4.5% para sa buong Association of Southeast Asian Nations o ASEAN. Ayon sa ADB, ang Pilipinas ang nakaranas ng pinakamalaking downward adjustment sa riyon dahil sa mabagal na pagpasok ng pamumuhunan, huminang private consumption dahil sa mataas na presyo ng bilihin at mga panganib na dulot ng pagbabago ng klima. Binawasan din ng ADB ang growth forecast ng Pilipinas para sa taong 2027 mula 5.5% tungo sa 5.3% na pasok pa rin sa target ng pamahalaan na 5-6%. Ang downgrade ay kasunod ng matinding paghina ng ekonomiya sa unang quarter kung saan 2.8% lamang ang naitalang paglago habang patuloy na nararamdaman ang epekto ng multi-billion peso flood control infrastructure corruption scandal.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Nagpaalala ang Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na dapat maagang magplano ang mga Pilipino para sa kanilang retirement dahil hindi sapat ang buwanang pensyon mula sa SSS at GSIS. Bilang dagdag na paghahanda, inirekomenda ang PERA o Personal Equity and Retirement Account, isang voluntary savings program na may tax-free earnings at tax credit. Sa PERA, maaaring maghulog ng hanggang 200,000 piso kada taon at 400,000 naman para sa mga overseas Filipinos. Maaari itong ilagak sa iba't ibang investment products at lumago sa pamamagitan ng compounding interest. Maaaring ma-withdraw ng tax-free ang kontribusyon pagdating ng edad na 55 at matapos ang 5 taong hulog. Hinihikayat din ng BSP ang mga kumpanya na mag-alok ng pera sa kanilang mga empleyado dahil may tax incentives para sa employers. 6 na pera administrators ang accredited, ang ATRAM, BDO, BPI Wealth, Dragonfly, Luna Securities at Zalamea. Paalala ng BSP, ang retirement planning ay dapat nagsisimula sa unang araw ng pagtatrabaho, hindi sa oras ng pagre-retiro.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Nakapagtala ang Pilipinas ng humigit-kumulang na 124 billion pesos na investment pledges mula sa 7 kumpanyang Canadian para sa critical minerals at energy security. Ayon yan sa Department of Trade and Industry o DTI. Bahagi ito ng mas pinalakas na partnership sa Canada upang palawakin ang value chain sa mining, battery materials at clean energy technologies. Kabilang sa malalaking commitments ang $75 million investment program ng Oceana Gold para sa 2026 na may kabuuang projected investments na aabot sa $1.9 billion hanggang taong 2037. Magpapalawak naman ang B2Gold ng kanilang Masbate Gold Project, kabilang ang karagdagang exploration at pagpapalawak ng 10 megawatt solar facility. Naglatag din ang CVMR Corporation ng panukalang modular nickel refineries na nakakahalaga ng $175.3 million bawat module upang makagawa ng battery-grade materials mula sa lokal na nickel. May plano rin ang Emergent Waste Solutions na magtayo ng waste-to-value facilities na nangangailangan ng higit 60 million pesos bawat planta. Nag-alok ang Atkins Realis ng expertise sa civil nuclear technology habang ang Electra Batteries at Hatch Limited ay tumitingin ng partnership para sa battery materials at industrial infrastructure.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Inaasahan ng Energy Regulatory Commission o ERC na makapaglabas sa o makapaglabas ng desisyon sa rate reset application ng Meralco sa katapusan na Agosto o Setyembre. Kasalukuyan nang nire-review ng ERC ang panukalang itaas ang average distribution charge mula 1 peso and 35 centavos patungong 2 pesos and 34 centavos kada kilowatt hour kung saan humihiling ang Meralco na makasingil ng 532 billion pesos mula taong 2027 hanggang 2030. Bago tapusin ang proceedings, isinasagawa pa ng ERC ang spot checks at inspeksyon sa mga assets ng Meralco ngayong buwan hanggang sa susunod. Tinitignan na rin ng ahensya ang iba't ibang building blocks na magiging basihan ng final review requirement at maximum annual price, hindi lang para sa Meralco kundi para sa iba pang utility sa Group A. Kabilang sa unang batch ng rate reset ang Meralco, Cagayan Electric Power and Light, Cotabato Light and Power at Dagupan Electric Corporation.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: At para naman sa halaga ng palitan, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ngayong Biyernes, 10 ng Hulyo, ang halaga ng piso kontra sa dolyar ay nasa 61 piso at 58 sentimo. Ang Japanese yen naman po ay nagkakalaga ng 38 sentimo. Ang Singaporean dollar ay nasa 47 piso at 66 na sentimo. 4 na sentimo naman ang won ng South Korea. At nagkakahalaga ng 9 piso at 7 sentimo ang isang yuan ng China. Sa iba pang palitan, ang Hong Kong dollar ay nagkakahalaga ng 7 piso at 86 na sentimo. Ang British pound naman ay katumbas ng 82 piso at 58 sentimo. Nasa 70 piso at 40 sentimo ang euro, 43 piso at 46 na sentimo ang Canadian dollar, habang ang Saudi Arabian Riyal ay nagkakahalaga ng 16 piso at 40 sentimo.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: At yan po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Samantala, susunod naman po ang sports balita.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Nakatakdang magbalik bansa si Alex Ayala matapos ang nakakapagod ngunit matagumpay na kampanya sa grass court season, kabilang ang kanyang makasaysayang fourth round run sa Wimbledon na nag-angat sa kanya sa career high live ranking bilang world number 28. Unang makita ng mga fans ang tennis sensation sa fan meet na inorganisa ng Globe sa Hulyo 15 sa Glorieta Activity Center sa Makati. Inaasahang dadagsain ito ng mga Pilipinong sabik na makita ng personal ang 21-anyos na lefty matapos ang kanyang breakout performance sa London. Bukod dito, isang kilalang sports apparel brand ang mag-host ng hiwalay na event para kay Ayala kung saan dadalo ang piling bisita, fans at miyembro ng media para sa isang malapitang talakayan tungkol sa kanyang Wimbledon journey at patuloy na pag-angat sa world tennis. Ang homecoming ni Ayala ay inaasahang magsisilbing selebrasyon ng kanyang pinakamalaking tagumpay sa Grand Slam stage at magbibigay daan sa mas malawak na suporta mula sa Filipino tennis community.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Itinalaga ng Philippine Olympic Committee o POC si Ricky Lim bilang bagong chef de mission ng delegasyon ng Pilipinas sa Aichi Nagoya 20th Asian Games kasunod ng pagbibitiw ni Al Panlilio. Formal na inanunsyo ang appointment sa General Assembly ng POC sa Pasay City. Ayon sa POC, nagdesisyon

0: insentro ng kampanya ng bansa sa Japan.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Nagpakitang gilas ang 15 anyos na si Alexandra Ann Diaz, pamangkin ni Olympic gold medalist Heidi Lynn Diaz sa World Youth Weightlifting Championships sa Colombia, kung saan nagwagi siya ng 3 gintong medalya at nagtala ng bagong championship records sa girls 48 kilogram division. Itinaas ni Alexandra ang 77 kilograms sa snatch bago magtala ng record-breaking 98 kilograms sa clean and jerk. Umabot sa 175 kilograms ang kanyang total lift, isang bagong championship record na nagbigay sa kanya ng gold sa snatch, clean and jerk at total. Hindi lang si Alexandra ang nagdala ng karangalan para sa Pilipinas. Nakakuha rin ng medalya ang iba pang young lifters. Si Jay Colonia, gold sa clean and jerk, 140 kilogram, 2 silver sa snatch, 109 kilograms, at total na 249 kilograms sa boys, 56 kilograms. Si Jody Peralta, 2 silver sa snatch, at total sa girls, 53 kilograms. Altea Bacaro, silver sa clean and jerk at bronze sa total sa girls 44 kilogram. Si Kirby Kent Alasas sa nakakuha ng silver sa snatch sa boys 60 kilogram. Patuloy na umarangkada ang bagong henerasyon ng Filipino weightlifters na inspirasyon ng tagumpay ni Heidi Lynn Diaz at ng lumalakas na grassroots program ng bansa sa weightlifting.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, nangunguna si Junmar Fajardo ng San Miguel sa labanan para sa PBA Season 50 Most Valuable Player matapos magtala ng 29.8 statistical points mula sa kanyang averages na 17 points, 16.1 rebounds at 3.3 assists kada laro. Pumapangalawa si Robert Bullock ng NLEX na may 26.7 statistical points, bit-bit ang 19.2 points, 5.2 rebounds, 8.3 assists at 1.5 steals. Nasa ikatlong pwesto naman ang Converge rookie na si Juan Gomez de Liano na may 23.6 statistical points mula sa 17.6 points, 6.5 rebounds, 5.9 assists at isang steal kada laro. Kinumpleto ang top 5 ni Zav Lucero ng Magnolia na may 23.3 statistical points at Justine Baltasar ng Converge na may 23.2 statistical points. Sa Rookie of the Year race, nangunguna si Gomez de Liano, sinundan ni J.M. Bravo ng Terra Firma, Chris Kuhn ng Magnolia at James Una ng Blackwater. Magbubukas ang PBA Governor's Cup ngayong Biyernes, Julio Agis, kung saan maglalaban ang Terra Firma Jeep kontra Titan Ultra Giant Risers sa hapon, kasunod ng Macau Giant Pandas laban sa NLEX Road Warriors na gaganapin sa Inari Center sa Antipolo.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, nagbabalik na po si Win Peñano.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.

0: and issued ID at admission documents. Dumiretso sa PhilHealth Help Desk para sa verification at processing. At paglabas mo ng ospital, covered na ng PhilHealth ang room and board, doctor's fees, lab tests, operating room, at gamot mula sa pharmacy. Layunin nito ay mas pantay, abot-kaya, at tuloy-tuloy na serbisyong pangkalusugan para sa lahat ng Pilipino.
1: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman. Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampang. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Alright, kayo po'y patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na Tayo dito pa rin sa Impilang Radyo Pilipinas World Service. Ngayon, dadako dito tayo naman sa iba pang mga isyo na pumapahimbulog sa ating lipunan. Itong China mukhang umaarangkada na naman ang China sapagkat sa isang scholarly forum na kinabibilangan ng mga Chinese scholars, ang sinasabi po nila, ang Batanes ay bahagi o parang historical, may historical link ang Batanes sa Taiwan. So therefore, ang sinasabi po ng mga Chinese scholars, kung may historical link ang Batanes sa Taiwan, teritoryo na rin ng China ang Batanes. So hindi lang ang Taiwan, ang kine-claim nila ngayon, pati ang Batanes. May basihan ba ang claim na ito ng mga Chinese scholars? At ano ang dapat gawin ng ating pamahalaan o ng ating mga foreign policy experts? Anong dapat naman nilang gawin para labanan itong narrative na ito, itong bagong nilalabas na ito ng China? Kasama po natin ngayon sa ating linya ng komunikasyon ng ating foreign policy and security expert, an analyst, walang iba, kundi si Professor Lucio Pitlo III. Prof. Pitlo, magandang umaga po at welcome back sa Radyo Pilipinas World Service.
3: Magandang umaga po, Ginoong Ray Sampang. Magandang umaga po sa lahat ng taga-subaybay ng inyong palatuntunan.
2: Okay, thank you very much po, Professor Pitlo, sa pagpapaunlak po niyo muli sa ating programa. Professor, reaction niyo dito at anong pumasok sa isip ng China, lalo na kanilang mga scholars, na sinasabi na Batanes has a historical link with Taiwan and vice versa, and therefore, teritoryo na rin ng China, maituturing ang Batanes. Ano reaction niyo dito? May basihan ba to itong ganito klase ng mga pahayag?
3: Well, ito ay nabanggit no sa isang academic forum no sa isang pamantasan sa China, sa Guangzhou, kung hindi ako nagkakamali, no, sa Chinan University. So itong pahayag na to ay base doon sa salaysay ng isa sa academic o speaker nila doon sa conference, no. At siguro sinang-ayuna ng ilan, no. Pero ito ay hindi official na patakaran, no, ng China. At ang sa palagay ko, very unlikely na ito ay maging isang official na stand, no, ng China. Kasi malinaw naman na beyond dispute yung ating position dito sa Batanes. Actually, merong konsularyo yung China dito sa Lawag, no. Mm-hmm. At sakop ng yung jurisdiction ng konsulado ng China sa Lawag, yung area ng Batanes. So, kinukonsidera, nirecognize ng China, mm-hmm, na ang Batanes officially ay bahagi ng ating bansa. At ilang tratado na rin ang nag-confirm ng Batanes kabilang sa ating kapuluan, no? Mula dun sa 1890, yung Treaty of Paris, no? Nung sa nilagdaan sa pagitan ng Estados Unidos at mga Espanya at yung mga succeeding treaties ng Washington at yung US-UK treaty. So, kumbaga, legally at in terms of effective jurisdiction, yung Batanes, lalawigan natin yan. Yan ang pinakahilagang lalawigan ng ating bansa, mm-hmm, na malapit na sa Taiwan. So, alam naman natin in recent years na mas umigting yung relasyon natin sa pagitan ng Manila, ng Taipei. Siguro isa yun sa concern ng China. Pero hindi naman yung pwedeng gawing basihan, no? Mm-hmm. Para i-claim itong Batanes na bahagi ng Taiwan at therefore bahagi ng China.

0: ay dapat lang pabulaanan. At nagpayag na rin yung ilang official natin sa DND at DFA para kumbaga ay i-refute yung claims na yan.
1: So ang gumawa pala ng pahayag ay hindi Chinese government mismo, kundi mga academics o mga scholars.
0: Ito po ay nangyari sa isang academic forum.
1: Alright, so ito ay isang matuturing na walang basihan, katang-isip lamang ng mga academic scholars nila. Ganun ba yun?
0: Well, regrettably, may mga ilang akademiko siguro. Siguro yung kanilang nationalism ay medyo nakakloud siguro yung judgment nila. Kasi alam naman natin itong tension recently sa pagitan natin at ng China. Mm-hmm. At paparating at itong anibersaryo ng ika-isang dekada no? Nung mm-hmm. arbitration award. Plus yung itong Japan-Philippines maritime boundary Yun. Delimitation talks no? Na kumbaga itong katubigan sa silangan ng Taiwan ay magiging parang part no ba isa yan baka masaklaw yan ng itong boundary delimitation sa pagitan natin at ng Hapon no so itong tatlong factors na to yung tension sa pagitan natin at ng China dito sa West Philippine Sea itong maritime boundary delimitation natin with Japan na magko-cover ng katubigan dito sa silangan ng Taiwan at itong relasyon natin yung warming up ng ating relasyon with Taipei. So palagay ko ito mga naging cause of concern at kaya ito nagkakaroon ng espasyo para sa ganitong mga klaseng opinion no o expression mula sa ilang akademiko mula sa China.
1: So itong mga nabanggit po ninyo na mga recent developments yung Japan-Philippines delimitation tapos yung warming up of ng Pilipinas with Taiwan ito ba ay ika nga, nagbibigay tuloy ng mas konkretong pananaw na baka sa 2027 nga ay sakupin na ng China ang Taiwan. Eh baka madamay pang Batanes, Professor Pitlo.
0: Well, ang sa akin, yung cross-strait dynamics, maraming variable, maraming factor. Pero hindi ko nakikita na magkakaroon ng kumbaga yung aabot sa punto na yung contingency na yon ay mangyayari no in 2027 kasi kung titingnan natin yung high ranking leadership ng PLA medyo nagsuffer kasi medyo marami yung nawala dahil doon sa anti-corruption drive so hindi natin alam kung yung kahandaan no ng PLA para mag undertake ng ganitong klaseng ang major na offensive no pero at the same time siyempre, naghahanda ang tayo kasi marami tayong kababayan na kung sakaling mangyari yun, i-evacuate natin. No? Yung issue ng Batanes, dahil sa proximity niya sa Taiwan, at mayroon na rin mga exercises tayo dyan. May yung ilang rounds ng balikatan ay nag-cover ng some areas dyan no? Sa Batanes. At meron sigurong pinoproposition dyan na tropa ng Amerika at ilang equipment siguro. So yun ay maaring naging cause of concern siguro sa bahagi ng China. At kung mangyari yung contingency na yun, siguro baka yung calculation no, on whether i-include yung Batanes doon sa kumbaga ay kailangan i-neutralize kung sakaling magkaroon ng contingency sa Taiwan, palagay ko magiging bahagi yan ng planning. No? Pero yan ay mga senaryo, no? Mga potential senaryo. Mahirap sabihin kung kailan siya at kung mangyayari siya, if ever. Pero sa aking pananaw, less likely. No? Kasi maraming factors. No? Yung political, domestic political situation dito sa Taiwan. Magkakaroon din sila ng election kasi sa 2028, no? The same year na election sa atin, election din sa Estados Unidos. So yung mga leadership changes sa tatlong bansa na yung tatlong lugar na yun, magkakaroon ng bearing yon sa cross-strait issue.
1: Last question na lang po, Professor Pitlo. May lumabas po kasi na panibagong survey ang Okta Research kung saan sinasabi nito na 66% ng mga Pilipino sumusuporta kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang administrasyon patungkol po dito sa pagtatanggol sa West Philippine Sea. Bilang isang foreign policy expert at security analyst, ano po ang reaksyon niyo dito sa survey na ito?
0: Well, yung timing ng survey kasi nga yun nga isang dekada to mark yung to commemorate no yung isang dekada ng arbitration award. So yan ay nakalatag na at bahagi yan ng ating approach no overall strategy dito sa West Philippine Sea. Pangalawa, yung suporta ng pamahalaan dito sa pagmodernisa ng ating Coast Guard at ng ating military. Tuloy-tuloy naman no. At yan naman ay dapat natin gawin. Actually, long overdue na no. Pero just the same, yung patuloy na suporta ng pamahalaan sa pag-upgrade no ng ating capacity to patrol our vast maritime domain, particular na dito sa West Philippine Sea. Yan naman ay dapat talagang i-recognize no. Mm-hmm. At syempre yung diplomatic approach na although pinapalakas natin yung ating alyansa with US ngayon na pinapaigting na rin natin yung security relations with Japan no at with other partners and allies, pero sa kabila no bukas naman tayo sa sa dialogo, sa pakikipag-usap. Nandiyan yung code of conduct na negotiations na nais nating itapusin sana no, i-conclude sana habang tayo yung chairman ng ASEAN ngayong taon. At meron din tayong bilateral consultation mechanism with China na nais nating kumbaga ay masapalakas no. So yung ganyang approach, overall approach natin dito sa West Philippine Sea ay tama naman no. At yung international law ay nasa bahagi natin, yung UNCLOS nasa bahagi natin. At yan ay in-affirm, no, ni-reinforce ng arbitration award. At bukas tayo sa dialogo at at the same time pinapalakas din natin yung ating capacity no para i-discourage yung anumang attempt na baguhin yung status quo dito sa flashpoint na ito.
1: So you can also see yung resulta po ng survey na 66%. So amenable kayo doon sa naging resulta ng survey na yon.
0: Actually, mataas yun, no? Considering kasi alam naman natin itong mga recent times, no? Yung very polarized na rin yung situation, no? In terms ng, syempre, yung domestic politics natin, at the same time, yung strategiya, yung approach natin pagdating dito sa relasyon natin with China at itong strategy natin para sa West Philippine Sea. So yung 66%, palagay ko, mataas na yan. Na parang vote of you can say confidence or parang approval doon sa pinili na estratehiya ng ating pamahalaan para i-address itong issue na ito.
1: Alright, with that Professor Pitlo, siguro ano bang huli mong mensahe para sa ating mga kababayan na nakikinig at nanonood sa atin ngayon, both nasa loob ng bansa at nasa labas ng bansa, hinggil po dito sa naging pahayag nito ng mga academic scholars ng China regarding sa Batanes at itong sa survey ng Okta Research. Go ahead po, Professor Pitlo.
0: Well, yung Batanes ay bahagi ng ating bansa, no? So, yan naman ay nire-recognize internationally. Yung effective jurisdiction natin dyan, ilang ano na yan, no? Ilang dekada na yan, no? At ilang mapa, ilang tratado na ang nag-affirm ng ating position dyan. Pati yung China, no? At so itong mga academic expressions na ito ay yung context niya kasi nga dahil dito sa tension, umiigting, yung iba pang recent geopolitical developments. Pero ito ay hindi, very unlikely ito na maging official na stand ng China. No? At kung umabot ba doon, syempre meron tayong mga diplomatic na mechanisms to protest, no? At syempre, yung ating position dito sa West Philippine Sea, patuloy naman. At naninindigan tayo na yung international law ay nasa ating panig. At the same time, bukas tayo sa pakikipag-usap para iwasan ang conflict. At hindi umabot sa punto na yung tension ay yun yung magdikta ng relasyon natin with sa ating mga kapitbahay.
1: Alright.
0: So, palagay ko, yun yung mensahe na may iwan ko siguro sa ating mga taga-pakinig.
1: Maraming salamat. Thank you very much, Professor Lucio Pitlo III. As usual, sa in-depth analysis and perspective dito po sa pinag-uusapan natin para mabigyan ng tamang direksyon ng pag-unawa ang ating mga kababayan tungkol po dito sa matters being discussed. Thank you very much po, Professor Pitlo.
0: Maraming salamat po. Mabuhay po kayo at ang inyong programa.
1: Ang ating pong foreign policy expert and security analyst, Professor Lucio Pitlo the Third. Ayan, okay. So, mga academic scholars lang pala yung nagsalita. O, yung parang mga ano lang yan, yung parang mga ano tawag dito. Mga professor din, yung mga doctorate nila dyan, kung mga nagtatrabaho sa universidad. So, hindi daw, ayon kay Professor Pitlo, hindi ito ang official stand ng Chinese government. Okay? At sana ganoon na nga ang talaga, sana nga hindi yan ng ano, sana nga hindi yan ang official stand ng Chinese government, sapagkat kahit balibaligtarin mo ang ikang Pilipinas at baski balibaligtarin mo ang Taiwan, sabi nga ni Professor Pitlo, sa dami-dami ng mga tratado ano sa mga nakalipas na mga dekada, hindi lang siguro dekada eh, ano eh, ang Batanes ay sa Pilipinas at ang Taiwan ay may sariling bansa na Taiwan at ang Batanes ay bahagi ng Pilipinas. Eh baka nai-insecure na naman ito mga Chinese academic scholars dahil masyado tayong close sa Taiwan. Eh sabi ko nga sa inyo mga kababayan eh, nakapunta na ba kayo ng Batanes? Yun ang tanong ko. Nakapunta na ba kayo? Eh pag nagpunta kayo, napakagandang lugar, napakagandang lugar ng Batanes. Pero pag may tumilaok na manok, siguraduhin mo lang na yung manok ay nasa Batanes. Baka mamaya narinig mong tilaok ng manok eh, galing pa sa Taiwan. Ganun po kalapit ang Taiwan sa Batanes. Kaya meron din tayong kahit papanong connection sa Taiwan. Okay? Kasi merong mga historical research ang nagsasabi na merong mga taga-Taiwan dati noon-noon nagtungo sa Batanes. O meron din nagsabi na mga taga-Batanes nagtungo sa Taiwan. Nagkaroon ng settlement sa Taiwan. Ganun din ang Taiwan, nagkaroon ng settlement sa Batanes noon. Matagal na yun, yung binubuo pa. Yung pagkakatatag o population ng Batanes. Pero matagal na yun. Hanggang sa ang Batanes ay maging part and parcel na talaga ng Pilipinas. Okay? O, relax lang yung mga academic scholars natin sa China, ha? Relax lang kayo. Si Kuyang ano, yung Chinese government natin dyan, ha? Medyo pagsabihan nyo yung inyong mga academic scholars, hinay-hinay lang, masyado silang excited. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
2: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
3: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
4: Nasubukan niyo na bang gumamit ng QR codes? Ang QR codes o quick response codes ay naimbento noong 1994 ni Masahiro Hara, isang engineer ng Japanese company na Denso Wave. Pangunahing layunin nito ang paglabel at itrack ang automotive parts. Sa pagnanais na maikalat at makatulong ito sa lipunan, isinulong ng Denso ang Advanced International Standardization at ginawang open source ang technology. At ngayon, ito ay ginagamit na sa lahat, mula sa mobile payments hanggang sa restaurants, event tickets, at authentication system.
3: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
5: Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente.
6: Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganun, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po.
5: Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH hospital dahil bayad na po ang bill ninyo.
7: Naiiyak ako kasi sobrang saya. Maraming maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong hinalal.
3: Global na tayo! Global na tayo! Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Alright, yeah. Kayo po'y patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na Tayo. Matapos po natin makausap si Foreign Policy and Security Expert Professor Lucio Pitlo, dadako po na muli dito, babalikan natin ang sitwasyon sa iba't ibang panig ng ating bansa na naapektuhan o maaring maapektuhan ng bagyong Inday na humihila at nag-i-induce ng habagat o matinding pagbuhos ng ulan. Kanina nakausap natin ang region, ang OCD Region 8. Ngayon naman po, makakausap natin ang OCD, Office of Civil Defense, Davao Region. Walang iba po yan kundi si Ginoong Ednar Dayang Hirang, yung Regional Director ng OCD Davao Region. Ano ho? So alamin din natin sa kanila kung kamusta ang sitwasyon. Ano po doon dyan sa Davao Region, na naapektuhan ba sila ng matinding pagbuhos ng ulan o ng habagat sanhi po nitong bagyong si Inday. So yan, tutok lang po dito sa ating programa, ano po, para po dyan sa mga kaganapang yan. Alright, kanina po nakapanayam natin, ulitin ko, si Foreign Policy and Security Expert Professor Lucio Pitlo III. Okay? At dito na ipaliwanag niya o naklaro niya na itong naging pahayag na kumalat sa social media na tinuturing ng China na ang Batanes ay part ng Taiwan at therefore teritoryo na rin ng China. So nilinaw po yan ni Professor Pitlo. Ang sinasabi po ni Professor Pitlo, yan ay hindi official stand ng Chinese government, kundi mga pahayag lamang ng mga academic scholars mula sa China. So samantala, ito na po, nasa linya na po natin ang komunikasyon ngayon ang ating Regional Director ng OCD Davao Region, Regional Director Ednar Dayang Hirang. Regional Director Dayang Hirang, magandang umaga po at welcome back sa Radyo Pilipinas.
8: Good morning. Good morning.
1: Okay. Kamusta po ngayon sa Davao Region? Naramdam ba ninyo dyan sa Davao Region
8: Randam ho natin ang enhancement ng habagat.
1: Mm-hmm.
8: Because of bagyong Inday, although humihina naman daw, pero 'di ba yung impact ng bagyong Inday is enhancing the habagat, the mm-hmm. southwest mm-hmm. the southwest monsoon
1: mm-hmm.
8: from the west. So therefore, ang nangyari dito sa region ngayon, yung nearest to the western side ng region, which is the Davao Occidental, particularly ang municipality of Jose Abad Santos, sila ang affected ng rains, no? Magkaroon sila ng heavy rains last night and nagkakaroon ng flooding, no?
1: Mm-hmm.
8: Tinawagan ko ngayon si Mayor Joyce pati yung disaster officers nila. Yes, confirm nila may flooding, ngunit wala pa silang details. They're still reaching out sa mga barangays nila. Upland ba? Bundok kasi yung Jose Abad Santos ng mga barangay nila to determine the specific na mga damages. Meron ba nasaktan?
1: Okay.
8: Ganon. So they will report today.
1: Alright.
8: Ngayon, the other provinces in Davao Oriental, Davao del Norte, meron ding rains pero hindi siya habagat. It's more on the localized thunderstorm. No? Localized thunderstorm naman. Yung kasi eastern part na yung iba eh. Nasa northeastern part na yung ibang provinces ng Davao Region. Itong sa may southwestern side banda, yun yung inapektuhan kasi nga habagat yung
1: yes.
8: in-enhance na Inday.
1: So itong municipality po ng Jose Abad Santos ang reportedly ang naapektuhan talaga ng habagat.
8: Heavy rains. Then that is very concerned ako because alam mo naman, 'di ba, sila din yung heavily affected nung 7.8 earthquake, nung
1: Then
8: ang okay, so of course from day one we are helping the government, national, lahat. But may naiwan kasing threat sa kanila, which is the yung artificial damming, yung mga bundok na nasira, na bumagsak sa mga rivers,
1: mm-hmm.
8: yung biggest na damming, na-solve na natin, but mayroon pang anim na iwan.
1: Anim na so, artificial damming ito?
8: Anim na artificial damming, and yung report, mga yung specific report na talagang pinuntahan na talaga doon ng mga tao, the other day, so nagkaroon kami ng discussion about the report, pina-finalize nila yung matrix so that we can maka-plan kami what to do. Okay, ang recommendation as the regional director is to, kasi tingin ko, it is matagalan.
1: Mm-hmm.
8: Matagalan, tapos kailangan ng maraming expert.
1: Mm-hmm.
8: Ito, sabihin mo, daming lang na ano, malaki ang daming.
1: Ako.
8: Marami pa, anim. So,
1: alright.
8: I think 3 to 6 months ang tabanan nito.
1: Pero, itong anim na artificial damming na ito, lahat ito sa Jose Abad Santos o sa iba't ibang lugar?
8: Yes, lahat sa isang bayan.
1: Wow, sa isang bayan lang? Okay.
8: Jose Abad Santos. Kaya nga, siyempre si Mayor, naintindihan ko naman, parang helpless na rin siya, no? Sa daming ha, sa lahat ibang bagay, maganda.
1: Mm-hmm.
8: Sa daming, sabi niya kanina, tinawagan ko nga, RD, Kayo na ang bahala kasi hindi namin kaya, wala kami resources.
1: Mm-hmm.
8: So, i-clarify ko, sabi ko, Mayor, ano ba, nandiyan, are you still active yung incident command system natin? Kasi we are following the ICS on-scene response mechanism.
1: Okay.
8: No? So, napagalaman ko, wala na pala.
1: No.
8: Gidemobilize na nila yung kanilang incident command post, IMT. Ang naiwan na lang sa kanila yung emergency of operation center para for resource mobilization na lang.
1: Okay.
8: Sabi ko kung ganun pala mayor, so it goes up to the province, no?
1: Mm-hmm.
8: The province takes over the command kasi kailangan may command eh, hindi pwede walang command. Kung sinabi ni mayor wala na silang command, so the province now has the command. So tinawagan ko na rin ang province today, kanina umaga ngayon, yung few minutes ago. So okay, ganun nga siya, sabi ni Harry, yung provincial disaster. Wala na nga sila, sir. Nag-demove na sila. So, okay, Har, yung ating moving forward, ituloy na natin yung creating the task force na dyan ang emanate from the authority of the governor. Kasi governor na ito, kasi province na. Under the ICS kasi natin, may authority. So now, the authority is elevated to the provincial governor. So everything emanates from the governor. Ang regional and national agencies supports them. Augmentation. Anong mga pangailangan natin? So, anong pangailangan nila, it arises from them kasi sila ang nearest to the incident. Tawag natin sa ICS that owner of the incident. May-ari ng incident nga from municipal, ngayon nasa province na. Sila na may-ari. Okay? As the owner of the incident, other stakeholders like the region and national supports them na. Yun na yung attitude natin. Province na ang ating ngayon. So, ngayon, binubuo na lang daw nila, pina-finalize yung matrix para clear yung situationer. Then we create the paggawa sila ng resolution doon sa province, creating the task force ng daming ng for Jose Abad Santos.
1: Okay.
8: Then ako ngayon, today I will convene the regional response agencies natin. Magdiskusyon na kami, dialogue na kami. Para maka-prepare na when that task force is created, we know what to recommend to them.
1: Alright. Pero Regional Director Dayang Hirang, di ba kasama ba dito ang DPWH dapat to help you out?
8: Of course not. Kasama. 44 agencies under the Disaster Council, Regional Council.
1: Alright.
8: Kasama dyan, DPWH, PNR, lahat. 44 yan.
1: Okay.
8: So, yeah, lahat ng resources ng 44 should be made available.
1: Ito,
8: Jose Abad Santos.
1: Okay.
8: Ito lang, inaayos ko lang ngayon yung system kasi parang nagkaroon ng gap. We thought that still the mayor who takes charge. Hindi na pala. Demobilize na nila.
1: Okay.
8: So, province take charge na ngayon. Siya na ngayon ang responsible authority, ang governor. And tayo, always, national agencies, augmentation, tulong naman.
1: Alright. So, sa kasalukuyan,
8: Mayor, sabi ko, Mayor, sa ICS system kasi bawal na ang national makialam kung walang sabi yung local.
1: Okay.
8: At the point we can do is to help, to amend. Kami mag-decision for you. Parang ganon. So, inayos ko yan. Set na na yung line of authority ngayon na re-establish na, it's the provincial governor.
1: Alright. So, provincial governor na dapat umaakto ngayon dyan, regional director?
8: Yes, yes. Oh, yeah. Yun yung aming discussion ngayon with the head ni governor, si Harry Camoro, mm-hmm. is the provincial disaster officer. Kadre naman din yun, nakakaintindi yun ng ICS system. Ako, kadre din ako, the system. Siyempre, we have to explain to those who does not know.
1: Yes, so, yes, that's true.
8: Meron lang counting ka. Meron ang kalaman, pero kukunti.
1: Mm-hmm.
8: We have to be patient how they act. Kasi kailangan ng explanation and ayos it. But ngayon, okay na. Yung na-reestablish ng authority.
1: Yes, that's hindi good. That's good.
8: Sa province na.
1: Alright. Alright. So, sa kasalukuyan ba, malakas ang ulan dyan sa region?
8: Wala. Sa Davao City. Sa Davao City ako ngayon, wala naman. Oh. But gloomy, medyo, kwan, may mga ambon-ambon lang.
1: Alright. Okay. So,
8: but, yung localized thunderstorm talaga yung nasa oriental ako kahapon because we announced the National Disaster Month in the city of Makati with Governor Dayang Hirang and the all provinces and municipalities were present there. So, umulan nga doon banda but it would localize yung may isang bayan umulan, sa kabila wala.
1: Mm-hmm. So, most probably ito lang talagang babantayan natin ngayon itong Jose Abad Santos Municipality dahil nga po dito sa anim na artificial na daming pero natutugunan na po ito kasi may task force na at ang nakatutok ngayon dito ang provincial governor. Provincial governor.
8: Yes, to be supported by the regional disaster council and other agencies. But okay, hindi ito, ihiwalay natin ito sa yung tinutulong na natin from day one. Ha? Tuloy-tuloy yun. Yes, WDF, Navy, Coast Guard, BIFAR, Air Force, yung Bigas, deployed na yung mga bigas ng OCD, yung mga non-food items, food items. Tuloy-tuloy yan. This is a separate case, especially case tumda.
1: Alright. With that,
8: As if, dapat i-clarify natin sa public, na as if ngayon lang tayong mag-action. No. From day one, umaksyon na tayo. In fact, June 9, nandun na ako sa area. June 8 nangyari, June 9, nandun na ako sa area. Nakipagda-contact na sa kanila. This is a special case na daming. Mm-hmm. Sa 7 daming, yung isa na solve na natin, yung pinakamalaki. Tumataloy na yung tubig. So, wala nang problema doon. Yung 6, the other layer din lang kasi lumabas yung official report from the ground. Ano ang nakita nila?
1: Okay.
8: So, ayos na lang yung matrix.
1: Pero
8: yung Provincial Task Force on daming.
1: Okay. Pero kasi pag hindi na-address itong artificial daming na ito, it could cause
8: delikado.
1: Massive flooding, di ba?
8: Delikado pag bumigay. Lalo na pag tiging ulan, mas malaki yung tubig na magtataas yung river. Yung nga, part ng discussion sa task force would be alin ang maka-provide ng biggest threat. Unahin natin. Ang population, evacuation, evacuate na pa. Ganun. Then anong strategy to go up in the mountains para makuha niyang daming na yan. So, unahin natin, of course, to save lives.
1: Yes. Okay. With that, Regional Director Dayang Hirang, maraming salamat po sa oras at sa update na binigay ninyo. Napakalaking bagay po dito. At least to address this issue. Thank you very much po, Regional Director Dayang Hirang.
8: Okay.
1: Ang ating pong Regional Director ng OCD Davao Region, Regional Director Ednar Dayang Hirang. Alright, sige. So, naku eh, talaga naman ano po, 6 na artificial dam. Nagkaroon kasi ng 6 na artificial dam batay dito sa pahayag ng ating regional director mula sa OCD region, Davao region, na si regional director Dayang Hirang. Eh, natatandaan nyo yung lindol na tumama sa Mindanao. Tapos, nagkaroon din ng medyo malakas, nasundan din ng malakas na mga pag-ulan. Yung pong mga debris, ano po, nung lindol na natangay din ng mga malakas na pag-ulan, nag-create ng mga dams. Kumbaga, naipon, umulan, naipon, nagkaroon ng natural dam. Nag-create ng 6 na dam. Paano nagkaroon ng 6 na dam? Eh, yung pong mga debris nga po nang galing sa bundok o yung mga debris na sanhinong lindol, may bumuhos na malakas ang ulan, naisama yon, okay? Naisama hanggang sa ma-block nila, makapag-create sila ng sarili nilang mga dams. 6. Actually, 7 eh. Kaya lang na-solve na yung isa, yung sinasabi ni Regional Director Dayang Hirang, na-solve na yung pang-7, yung pinakamalaki, na-solve na yon. So, dumadaloy na yung tubig doon. Pero meron pa rin 6. ito yung dapat ma-address. Dahil kapag ito ay hindi na-address at talagang tuloy-tuloy ang pag-ulan sa hinang habagat at mga thunderstorms dyan sa Davao region o sa Mindanao, eh baka bumigay ito, eh lulubog talaga. Flooding, talagang massive flooding yan. Ang nakakapagtakot pa dito, ano,

0: hangga't maaari ay matugunan itong problemang ito para kung sa anumang mga maaring mangyari kung dumating man yung malakas na buhos ng ulan ay mai-release kaagad yung tubig na ito dito sa anim na artificial daming na ito. Alright, magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
1: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ka pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na nga pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Ano bang buhay to? Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa pag-asa kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalaga ang lakad o malapit sa bahaing lugar ang pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Ha? Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil hashtag panatag ang may alam.
2: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na, ang Dagdling Kaalaman.
3: Ngayong tag-ulan, kasabay ng baha ang banta ng leptospirosis, isang sakit na dulot ng bakterya mula sa ihi ng hayop, kadalasan mula sa daga. Narito ang mga dapat tandaan para makaiwas. Iwasang lumusong sa baha kung hindi kinakailangan. Kung lumusong, agad na maghugas o maligo gamit ang sabon at malinis na tubig. At kung may sintomas, agad na kumonsulta sa doktor para sa tamang gamutan. Protektahan ang sarili at pamilya. Iwas leptospirosis, iwas peligro. Stay safe, kabayan!
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman. Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampar. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
0: 66. Ayan, 66% ng mga adult Pilipino sumusuporta sa administrasyon ni Pangulong Marcos patungkol po dito sa pagtugon sa West Philippine Sea Dispute. 66, napakalaking porsyento dito, sabi nga ni Professor Pitlo so sa ating panayam sa kanya. Ano ho? So kayo ba, kung nakikinig sa atin ngayon, sa loob at labas ng bansa, kayo ba isa dito sa 66% ng mga adult Pilipinos na sumusuporta sa Marcos administration laban dito sa response ng pamahalaan dito sa West Philippine Sea, lalo-lalo na sa ginagawang aggression ng Chinese Coast Guard, ng People's Liberation Army, Navy, at ng kanilang mga Chinese militia, okay? Sa mga incursion, sa mga ginagawa nilang mga pagpasok sa ating exclusive economic zone, di ba? Okay, pero sige, sinusubukan po natin kunin dyan ang Okta Research, si Dr. Ranjit Rai ng ating Okta Research po pang makahingi ng karagdagang ika nga po detalye, paliwanag tungkol dito sa survey na nilabas nilang ito. 66%. O yan, 66%. Pero ito ba yung timing ba? Kumbaga, kailan ba ito ginawa, itong survey na ito? Ito ba ay ika nga in coordination na rin with dun sa anniversary ng ika nga arbitral ruling na panalunan ng Pilipinas? Okay? So, marami tayong mga katanungan dyan. Pero higit sa lahat, ika nga kinakailangan panindigan natin yung ating mga sovereign rights as a nation. Di ba? Yung ating mga teritoryo. We might not be as powerful militarily as China or any other country, pero yung paninindigan at yung patriotismo, nasyonalismo, dapat hindi nawawala sa isang Pilipino para panindigan ang kanyang ikanga, ang ating kasarinlan, ang ating sovereign rights, ang ating territorial rights. Okay? So kasi doon makikita mo yung lakas ng loob ng Pilipino. Okay? Hindi lamang kasi napapanalunan ang isang laban sa pamamagitan ng dami o ganda ng iyong mga dalang gamit, kundi doon sa resilience, sa paninindigan, sa tapang, buo ang loob ng mga tao

0: For example, tignan nyo na lang yung ano, yung Ukraine-Russia war. Eh ngayon ho, sa lahat ng mga sumusubaybay dyan sa Ukraine-Russia war, marami nagsasabing mga foreign analysts, both foreign and military analysts, ang nagsasabi na Russia is in the back, is now on the back foot. Ibig sabihin, nakakalamang na sa kanila ang Ukraine pagdating sa drone technology, yung kanilang mga military strategy, at nababawi na unti-unti ng Ukraine yung mga lost territory nila na nakuha ng Russia. So who would even imagine that nung nagsimula na girahin ng Russia ang Ukraine? So hindi kaagad sumuko ang Ukraine, 'di ba? Hindi sila sumuko, pinaglaban nila yung kanilang kasarinlan, pinaglaban nila yung kanilang sovereignty sa kabila ng patuloy na pag-atake ng Russia sa kanilang infrastructure. Kinamatay ng napakaraming Ukrainians, pero hindi sila sumuko. Ganun din dapat tayo sa Pilipinas, ang mga Pilipino, na hindi basta-basta isusuko ang ating kasarinlan, ang ating ikanga sovereign rights sa sinumang dayuhang ikanga aangkin ng ating basic right na ito sa ating ikanga sovereign right as a nation. Okay, magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
1: Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGovPH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGovPH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit ka ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya huwag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na.
2: Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampar dito sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Ay, kayo pa yung patuloy na sumusubaybay sa ating programa ang Global na tayo dito pa rin sa himpilang Radyo Pilipinas World Service. Nasa linya na po natin ang komunikasyon ng ating Octa Research. Kasama po natin ngayon sa linya ng komunikasyon si Professor Guido David, ang ating fellow mula sa Octa Research. Professor David, magandang umaga pong muli. Ay, Professor Ranjit Rai, I'm sorry. Si Professor Ranjit ito. Oh, Professor Ranjit Rai, magandang umaga po.
3: Magandang umaga po, sir, at sa lahat po nakikinig sa atin. Magandang okay. Umaga.
0: Thank you so much po, Professor Ranjit Rai. Well, 66% ang pinaka-latest na lumabas sa Octa Research, hinggil po dito sa pagsuporta ng ating mga kababayan sa Marcos administration patungkol sa usapin ng West Philippine Sea. 66%. So, ano ba yung mga katanungan? Ano ba yung nagtanong sa ating mga kababayan na binigay ng Octa para makuha natin ito 66% na ito?
3: Okay, una-una, magandang umaga sa lahat. Ang tugon ng masa survey ng Octa Research na sinagawa noong April 20 to 24, nationwide survey po ito, 1,200 respondents, ang margin of error plus minus 2.8 no? Percent. No? Di-round off namin ito sa 3. Ito, importante mga tanong kasi 10 taon na nakalipas nung nanalo tayo sa arbitral ruling sa Hague na nagsasabing hindi lawful Okay, o legal ang mga claims ng ang China sa West Philippine Sea sa ating EEZ sa ating teritoryo.
0: Okay.
3: Okay. So ito 10 taon, ang ginawa ng OCTA, nagsagawa kami ng series ng surveys. Unang-una tinanong namin, aware ba ang ating mga kababayan tungkol sa issues ng West Philippine Sea? 7 out of 10, more than 70% ko ang ating mga kababayan aware. Mm-hmm. Number 2, tinanong rin natin, willing ba ang mga kababayan natin depensahan? O willing ba to fight in defense of our territory, including in the West Philippine Sea? Again, 7 out of 10 ho ang nagsasabing naniniwala sila at ready silang lumaban para sa atin bayan, no? Sa ating para depensa ng ating teritoryo. Ito, yung pangatlo naming survey, nagfo-focus kami dun sa issue ng sa tanong, sumasang-ayon ba kayo? Okay, sa pagtugon sa kasalukuyang administrasyon ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa alitan sa teritoryo sa West Philippine Sea, sa pagitan ng Pilipinas at China. So klarong-klaro ang tanong, mayorya ho ng ating mga kababayan, 66% nagsasabi, sangayon sila sa government response sa West Philippine Sea. So importante ho yan na pagtitingnan natin yan, kasama ng lahat ng mga survey na ginawa ng first quarter, na malaki ho ang suporta ng ating mga kababayan sa kasalukuyang mga inisyatiba ng ating gobyerno patungkol sa alitan sa West Philippine Sea. Number 2, ang mga kababayan natin klarong-klaro, alam nila ang issue, alam nila ang West Philippine Sea atin to, at willing ang mga kababayan natin depensa ng ating teritoryo. Sana ho hindi mawala ang consensus na to. Ang suporta na to. Kaya kailangan ho malaman ng gobyerno to mga datos na to para ituloy-tuloy nila yung kanilang inisyatiba dito sa West Philippine Sea. Lalo yung sinasabing transparency initiative, no? Yung sinasabing hindi lang diplomasya kasi ang sinasabi ng mga ating kababayan. Gusto nila talaga na meron tayong mas assertive na posisyon tungkol sa issue na to. Mas assertive ho tayo. Talagang pinaglalaban dapat natin yung ating karapatan at ating mga interes dyan sa West Philippine Sea. Yan ang gusto ho ng ating kababayan. At sinasabi nila, sangayon sila sa kasalukuyang mga inisyatibo ng administrasyon. So, importante itong mga series ng pag-aaral ng OCTA Research through its own survey para malaman na taong bayan, pati ng gobyerno, ito ho ang pananaw ng ating mga kababayan tungkol sa mga issue na ito. So, sumusuporta sila sa government initiative. Number 2, klarong-klaro sa mga ating kababayan, ang West Philippine Sea atin to. Pangatlo, willing depensahan, willing to fight ang ating mga kababayan pagdating sa issue ng West Philippine Sea at mga teritoryo natin, including of course yung national territory. So ang tanong doon are you willing to defend your country, including its own interest in the West? At again, 7 out of 10, more than 70% ang sumusuporta. So ito lahat nilalabas namin kasi 10 years na ho ang 10th year anniversary na po ng 2016 arbitral ruling kung saan nanalo tayo.
0: Yes, 10 years na.
3: Against China dito sa claims ng China dito sa West Philippine Sea natin.
0: Alright. So kanina nabanggit niyo po 7 out of 10 ang talagang sumusuporta dito sa mga hakbang ng administrasyon. At 70% ang willing to defend the West Philippine Sea. When we say willing to defend physically, willing to defend militarily as much as possible, at saka yung...
3: Ikaklaro ko po, ang tanong na yan ay kinumisyon ho ng Armed Forces of the Philippines noong first quarter ho, noong March ho at 2026. At ang tanong, ano ba ho ang commitment nyo sa pagdepensa ng ating teritoryo kasama na ang interest natin sa West Philippine Sea? Ang sumagot ho ay 76%, so alos 8 out of 10.
0: Wow, okay.
3: Kung i-round off mo. Tinanong rin namin, ano ho ang awareness nyo sa issue? 72% ho. Ito ay survey ng March 19 to 25. Nai-report na po namin sa inyo yan.
0: Yes,
3: nai-report na namin sa taong bayan. Ang sinasabi lang namin, itong mga reports na to, i-series to ng pag-aaral. Makita lang natin, pananaw natin mga kababayan, ngayong 10th year anniversary ng ating arbitral ruling. Ibig sabihin, buhay na buhay pa rin ang issue na to sa ating mga pagkababayan. Hindi nila binabaliwala yung issue na to, importante to, at klaro sa ating kababayan. Minsan kasi hindi klaro sa mga politiko natin kung atin talaga yung West Philippines eh. Pero sa ating kababayan, klaro-klaro ever since na ito ay atin at willing silang depensahan ito. At pangatlo, sinasabi nila yung mas assertive, yung bang pinaglalaban, no? Yung ating interest sa West Philippine Sea, sinusuportahan niya na posisyon na ating kababayan. Yung pinaglalaban ng gobyerno yan, ha? So kasama dyan yung pag-expand ng naval at troop presence natin sa lugar. Pangalawa, ang paggamit ng diplomasya. Pangatlo, ang pag-modernize ng armed forces. Yung approach na yan, yan ang sinusuportahan ng sinasabi natin, 66%
0: Pero itong ng ating mga kababayan. Itong 66% na ito, Prof. Ranjit, saan dito yung pinakamalaking demographics na nagpakita ng suporta?
3: Halos lahat naman ho.
0: Medyo talagang may konting, across the board.
3: Across the board. Ang sinasabi din, mayorya, no? Hindi siya kasing lakas ng ibang mga probes natin na more than 70%. Ito ho, meron tayong, syempre, may mga hindi sumayon, nakukulangan, no? Dahil marami sa ating mga kababayan gusto talaga harapin, no? Yung hamon sa ng West Philippine Sea na by expanding ho yung ating mga troop at naval presence. Pero syempre alam naman natin, no, ang gobyerno tinitimpla lahat 'yan. Hindi naman po pwedeng puro matigas tayo diyan at puro dahas ang gagamitin natin kasi baka mag-away, di ba? So minimix natin yung diplomasya, pero marami ho sa ating mga kababayan gusto ho talaga magkaroon talaga ng mas malawak, no, na deployment ng mga tropa natin dyan sa lugar. Ayun. Syempre hindi pinabalanse ng gobyerno. So, yung mga kababayan natin na ganoon ang pananaw, marami sila, more than 60% sa kanila ganoon ang gusto, 66% ang gusto nila. Syempre nakukulangan sila. So, kaya pag tinignan mo yung ating survey, 66% ang nagsasabing sang-ayon sila sa response ng ating administration. Pero may 13% ho na nagdi-disagree. At 19% na sinasabi na at undecided.
0: Okay.
3: So, yan ay malaking porsyento ng ating kababayan, pero mayorya pa rin nagsasabing sang-ayon sila sa response ngayon ng gobyerno. So, sana tuloy-tuloy ng gobyerno to, wag silang magdalawang isip sa ginagawa nila. Supportado sila ng taong bayan.
0: Alright. With that, maraming salamat po, Professor Ranjit Rai, sa oras na pinagkaloob nyo sa amin. This is a good news. Magandang figures ito. Lalo pat ngayon, medyo itong mga academic scholars ng China. Pero sabi nga ng isang foreign analyst, hindi ito yung stand ng Chinese government, but ano lang ito, parang statement ng mga academic scholars ng China na ang Batanes daw ay part ng Taiwan and therefore part territory na rin ng China.
3: So, yan nga sinasabi natin, sir. Kaya kailangan mo talagang hindi ho tayo talagang titigil, no? Laban ng fake news.
0: Yes.
3: Labanan ho ang misinformation dito, at buhay na buhay ang suporta, no, ng ating mga kababayan dito sa issue ng West Philippine Sea. Hindi siya maliit na issue, hindi siya binabaliwala ng kababayan natin, at kailangan talaga ngayon na 10th year anniversary, dapat talaga i-celebrate natin at bigyan natin ng mas importansya ulit, no, yung arbitral ruling ng 2016, kasi lahat ho ng claims ng China diyan sa West Philippines ay now illegal, no, hindi ho ni-recognize. So kailangan ho talaga information drive, malaking bagay ho ang media dito. So sana ho tuloy-tuloy ho yung information drive natin sa mga kababayan natin.
0: With that, maraming salamat po muli, Professor Ranjit Rai, fellow ng ating Octa Research. Thank you very much po sa oras na pinagkaloob nyo.
3: Maraming salamat.
0: Ang ating pong Professor Ranjit Rai, fellow ng ating Octa Research, tungkol po sa survey ng Tugon ng Masa, kung saan sinasabi nga po 66% ng mga Pilipino sa kanilang ginawang survey, ha, nitong sa pagitan ng buwan ng Abril at Mayo ngayon taong 2026. Nagsasabi 66% of adult Filipinos support the Marcos administration's response to the West Philippine Sea dispute. Samantala, meron ding 13% na nagsasabi na they strongly disagree or somewhat disagree. Samantalang meron pang 19% ang nagsasabi naman na hindi nila masabi kung agree sila or disagree. Okay, so, pero itero pong figures na ito, sinasabi ni Professor Ranjit Rai, isang pakita na rin po na malakas ang awareness ng ating mga kababayan tungkol sa nangyayari dito sa West Philippine Sea. Kasi nung tinanong nga po kung susuportahan ba nila itong mga gawain ng Marcos administration patungkol sa West Philippine Sea, 7 out of 10 ang nagsabing yes at 70% ang nagsasabi na willing silang i-defend ang ating sovereign territory. Lalo na pang pinag-uusapan ay West Philippine Sea. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
2: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
4: Catcalling. Bawal na. Alam ba ninyo na bawal na ang catcalling? Pagsipol, pambabastos, at sexual advances sa mga pampublikong lugar? Ayon sa Safe Spaces Act o Anti-Catcalling Law, ang mga ganitong kilos, kahit pasimpleng biro lang, ay may kaparusahan. Multa, community service, at kahit pagkakakulong ang maaaring kaharapin ng lumabag. Tandaan, ang lansangan ay para sa lahat, hindi para bastusin ang mga kababaihan o sino man. Respeto ang puhunan, hindi pambabastos.
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
5: This is a public service announcement.
6: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
5: This is a public service announcement.
7: Public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas.
2: Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampar dito sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Alright, kayo po ay bumabaybay na sa mga nalalabing bahagi ng ating programa, Global na Tayo, dito pa rin sa himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ayan. So, sa mga tumututok po sa atin, tayo po ay napapanood at napapakinggan live sa pamamagitan ng ating Facebook broadcast. Sa inyo po mga Facebook browser, itype lamang Radyo Pilipinas World Service. Gayun din sa ating YouTube channel. Sa inyo po mga YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. And of course, napapakinggan din po kami sa iba't ibang panig ng mundo sa pamamagitan ng ating shortwave broadcast. Yan po ay sa pamamagitan ng ating mga shortwave transmitters through the facilities of Voice of America dito sa Maytinang Tarlac. And hindi rin po magpapahuli ang ating live audio streaming sa inyong mga cellphones, Android man yan or iPhone. I-download nyo lamang po ang PBS eVox Radio Receiver app. Ayan, okay. Ngayon, na marami tayong mga nakapanaya, tumutok tayo dito sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas, lalo na sa mga apektado ng bagyong Inday, lalo na doon sa paghila nito ng habagat. Pumunta tayo sa Region 8, di ba? Nakipag-usap tayo sa Region 8 kay Regional Director Erwin Romel P. Lamson ng ating OCD Region 8. At of course, nakipag-usap din tayo kay Regional Director Ednar Dayang Hirang ng OCD Davao Region. Okay? At dito nga po, dito nalaman natin yung bukod sa bagyo, bukod sa habagat, meron tayong nakapagatid sila ng balita na bukod sa bagyo, bukod sa habagat, may kinakaharap pa silang iba pang mga hamon ngayon. Ano tungkol dyan sa may, for example, sa Region 8, may lindol, 4.9. We're trying to get in touch with the PBOX si Director Bacolcol, kaya lang nasa meeting si Director Bacolcol ngayon. Anyway, so we can get that later on, ano. So baybayan natin 'yan sa iba pa nating mga programa dito sa Radyo Pilipinas World Service. So sa ano naman sa OCD Davao Region, particular dito sa municipality ng Jose Abad Santos. Ito ngayon ang binabatayan, ano po, at tinutugunan naman na ngayon ng provincial governor at ng task force daming, dahil meron pong anim na artificial daming ang nagbabanta dito sa Jose Abad Santos, municipality ng Jose Abad Santos, dyan sa OCD Davao Region, na baka pag bumuhos ang matinding ulan sa hinang habagat, baka bumigay itong anim na artificial daming na ito at lumubog ang municipality ng Jose Abad Santos. Pero ina-actionan na po ito ayon kay OCD Davao Region Regional Director Dayang Hirang. Ina-actionan na po ito. Actually, pito itong artificial dam na to. Kaya lang natugunan na nila yung pampito. Yung pampito kasi, yun yung pinakamalaki. So, ito yung nagawa na ng paraan, dumadaloy na yung tubig dito. Kasi pag sinabi natin artificial dam, naipon yung tubig. Kasi matatandaan po ninyo, isa ang region, ang Davao Region, at itong Jose Abad Santos Municipality, ang naapektuhan din ng malaki ng saninong lindol. Natatandaan nyo yung lindol? 7.8 na tumama doon sa lindol sa Davao Region. Region 11 and Region 12. Tatandaan nyo. So, tapos sinundan yan ng matinding pag-ulan. Di ba? So, yung mga debris na ipon, tapos naging sanhi ng bumuo sila ng natural dam dahil sa mga debris. Merong pitong dam, artificial dam na nabuo. So ito ngayon, yung isang pampito, ulitin ko, na nagawa ng paraan, dumadaloy na yung tubig, pero may anim pa. So pag bumuhos pa lalo ang malakas na ulan at hindi kinaya ng artificial dam, ligwak ang tubig, babaha, lulubog ang Jose Abad Santos Municipality. So ito ngayon ang tinututukan, ito ngayon ang ginagawa ng paraan. At ulitin ko, sabi nga ni Regional Director Dayang Hirang ng OCD Davao Region, nakatutok na dyan ang ating provincial governor, meron ng task force na nakatutok dyan at inaayos na po nila yan at para hindi ito masyado makaapekto at makapagsagip ng buhay. Yan ang iniiwasan natin, na may mamatay, may masawi sanhi nito. So patuloy po kayo sumubaybay dito pa rin sa Radyo Pilipinas World Service. Tayo po yung unang magpipilid na ng edisyon ito ng Global na Tayo. Sa alam po ng ating Global na Tayo team, ang ating executive producer for today, Drizel Nanyong, producer, kasama rin natin si Mr. Jay Arevalo. Sa Master Control, si Milo Junela, sa Wirecast, si Hero. And of course, maraming salamat po sa lahat na sumusubaybay sa atin, sa ating mga Filipino diaspora, sa ating mga overseas Filipino workers, at maging mga taga-panood at taga-subaybay natin dito sa loob ng bansa. Antabayan na po ang iba pang mga programa dito sa Radyo Pilipinas World Service. Muli po, ito yung lingkod, Ray Sampang. Stay safe.
2: Handog ng Radyo Pilipinas World Service, ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo! Ito ang Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Radyo Pilipinas World Service. Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital station ng Pilipino, para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.
7: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service.
8: Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online, ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

notas para sa musika dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Oras para sa musika, dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Program na tangke, paliwanag ni Regasco President Arnel T. Resulta ito ng pagbawi ng Bureau of Internal Revenue sa pansamantalang suspensyon ng excise tax sa LPG at kerosene. Nagbanta namang masusundan pa ang dagdag presyo sa LPG dahil sa muling pagsiklab ng tensyon sa Middle East. Mula pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Sa ating pagpapatuloy upskilling para sa mga manggagawang Pilipino, pinalalakas ng administrasyon. May ulat si Raquel Bayan.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
5: Pinilalakas ng Department of Labor and Employment ang pagsasanay at mga programa na magpapataas sa kakayahan ng mga Pilipinong manggagawa. Kasabay ng paghahanap ng paraan upang mapaigtingi ng sweldo ng mga ito. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, target ng pamahalaan ang paglikha pa ng high-quality jobs at provision para sa mas mataas na kompensasyon sa Filipino workers. Kabilang anya sa workforce program ng ahensya, ang pagpapalawak ng nationwide trabaho agad job fairs na naglalayong maghatid ng libu-libong job opportunities sa mga naghahanap ng trabaho sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. Tampok sa programa ang one-stop-shop documentary process para sa clearances mula sa National Bureau of Investigation, SSS, PhilHealth at Pag-ibig Fund. Iba pang programa ng DOLE ay ang Labor Education for Graduating Students Program na layo namang ihanda ang mga mag-aaral bago sila maging bahagi ng national workforce. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Rakalbay ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Sa ating panghuling balita, 77 Pilipino ligtas na nakabalik sa bansa mula Dubai. May ulat si Luisa Erispe.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
6: Sa gitna pa rin ng umiiral na sigalot sa Middle East, ligtas na nakauwi ang 77 Pilipino mula sa Dubai United Arab Emirates sa tulong ng pamahalaan. Kanina umaga, lumapag ang Emirates Flight EK336 sa kaya mga overseas Filipino workers na nagpa siyang voluntaryong umuwi sa Pilipinas dahil sa gulo sa gitnang silangan. May ilan din sa OFWs na natulungan namang umuwi dahil sa iba't ibang problema sa kanilang employment. Ayon naman sa Overseas Workers Welfare Administration o OWA, pagdating sa bansa ay agad silang nabigyan ng food assistance, financial assistance at temporary accommodation sa mga malalayong probinsya pa ang uuwian. Tutulong din ang pamahalaan sa pagsasaayos ng kanilang domestic flights o biyahe para makabalik sa kani-kanilang pamilya. Matapos naman ito, ay may inihahanda ding reintegration program ang OWA kung saan mabibigyan ng livelihood assistance at iba pang programa ang OFWs upang makapagsimula muli. Tiniyak naman ang OWA na patuloy na poproteksyonan at susuportahan ang mga OFWs upang muling makabawi pagbalik ng Pilipinas. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong 16th na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
7: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
9: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
10: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
11: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
12: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
10: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
13: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa din ang gastos for the consumers.
10: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
14: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo bisis sa isang araw. Kanina.
15: May ulam na sir, may protein na tayo eh.
16: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo, ang dami na yung pinapakain.
10: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
17: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
10: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Usapang budget natin. Ito na ang kauna-unahang radio program ng Department of Budget and Management. Magpapaliwanag sa mga proseso ng paglalaan at pamamahala ng pondo ng bansa para sa kaalaman ng bawat mamamayan. Bawat tanong sasagutin. Bawat haka-haka lilinawin. Bawat impormasyon detalyadong tatalakayin. Usapang budget natin. Kasama si DBM Undersecretary Goddess Hope Libira. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Oras sa Pilipinas, 4 na minuto po makalipas ang alas 5 ng hapon. Magandang hapon po sa inyong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre po, sa lahat po ng naabot ng live stream na to, Team Live o Replay Man po kayo. At Budget Peeps, welcome po sa ating 120th episode ngayong 10 po ng Hulyo 2026. Tuloy-tuloy lamang po ang pagbibigay namin ng balita at impormasyon sa inyo nasa namang panig ng bansa at mundo kayo. Sa pangalan po ni Department of Budget and Management Undersecretary Goddess Hope Libiran, ako po si Eric Vocal. At ang programa pong ito ay hatid sa inyo ng Department of Budget and Management. At welcome po dito sa Usapang Budget Natin, dahil budget natin to. At habang pansamantalang hindi po tayo napapakinggan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz dahil po sa technical maintenance, tayo naman po ay sumasayong papawid sa DWFT 104.3 The Capital sa pihitan po ng inyong mga radyo o maging sa inyong mga cellphone sa FM band. Sabayan din po tayong napapanood sa Free TV, Channel 3 po tayo, sa mga gumagamit ng TV Plus, habang nasa Channels 45 to 49 naman po tayo sa mga gumagamit ng AffordaBox. At syempre, napapanood din po tayo sa website ng Radyo Pilipinas via www.radyopilipinas.ph, maging sa regional networks at sa FB pages po, tulad po ng Radyo Pilipinas Radyo Publiko, Usapang Budget Natin page ng DBM at sa FB page po ni DBM Undersecretary Goddess Hope Libiran. At syempre, no, Budget Peeps, na alam naman natin na sobrang maulan ang panahon ngayon, kaya sa mga nasa kalye po, sa daan at sa mga drivers, ingat po kayo sa inyo pong mga dinadaanan dahil basa po yung kalsada, madulas at syempre malakas din po yung ulan. Kani-kanina lamang habang papunta ako dito sa studio ay talagang grabe yung lakas ng ulan. So mag-ingat po tayong lahat, mga Budget Peeps, no. At siksik pa rin po ang ating pong balita at impormasyon sa ating programa dahil marami po kayong aabangan. Tulad na lamang po, ngayong buwan po ng Hulyo ay pinagdiriwang din po natin ang World Population Day. Isa po itong mahalagang pagkakataon, no, upang mapag-usapan po hindi lamang ang bilang ng ating populasyon kundi syempre yung kalidad po ng buhay ng bawat Pilipino. At maraming tanong, no? Paano nga ba nakakaapekto yung tamang pagpaplano ng pamilya sa kinabukasan ng bawat tahanan? Ano yung kahalagahan ng responsible parenthood, family planning at adolescent health para po sa pagbuo ng mas matatag na pamilya at mas

HOGP sa ilalim po yan ng pamumuno ni Department of Budget and Management Acting Secretary and PHOGP Chairperson Kim Robert C. De Leon noong ikadalawa ng Hulyo 2026. Pinangunahan po ni Acting Secretary De Leon ang kanyang unang PHOGP Steering Committee meeting kung saan po nanawagan siya ng tiyak na pagbabago mula po sa pangako tungo sa isang measurable, people-centered results habang binibigyang diin ang open government ay hindi lamang tungkol sa mga polisiya kundi na isasalin sa makabuluhang pagbabago sa buhay ng bawat Pilipino. Inilatag po ng budget chief ang mga strategic priorities sa ilalim po ng PHOGP Agenda 2026. Isang roadmap na nagsusulong po ng isang mass results-driven approach tungo po sa pamamahala na nakaangkla po sa apat na core pillars: transparency, accountability, citizen participation, at innovation. Para po palakasin pa ang reform agenda, ipinresenta po ni DBM Undersecretary Wilford Will Wong ang panukalang sector-based strategy para po sa pag-mainstream ng open government sa pamamagitan po ng mas pinalakas na pakikipagtulungan sa mga priority sectors. Samantala po, ibinahagi naman po ni DBM PHOGP Project Management Office Director Glenn Miranda ang progress po ng 6th National Action Plan Midterm Refresh at binigyang diin ang mga kasalukuyang inisyatiba para po masiguro po na naisasalin ang mga reforma o mga reform commitments sa mga konkretong aksyon. Bilang kinatawan po ng civil society, kasama ni Malaya Ka Executive Director at PHOGP Co-Chair Aurora R. Chavez, si Attorney Doris G. Ramirez, Executive Director po ng Caucus of Development NGO Networks o Code NGO, sa pagtalakay po ng mga pangunahing rekomendasyon mula po sa Citizens Agenda 2023-2027. Patunay ito, nito ang mga makabuluhang governance reform ay nabubuo po sa patuloy po na kolaborasyon sa pamamagitan po ng pamahalaan at syempre po ng mga mamamayan. 20 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon, lumagda po ang Department of Budget and Management sa pamumuno po ni Acting Secretary Kim Robert C. De Leon sa isang Memorandum of Understanding kasama po ang ilang open government partners upang higit pang mapalakas ang transparency, accountability, innovation at makabuluhang pakikilahok ng mga mamamayan po sa pamamahala. Kabilang po sa mga lumagda sa MOU ang Department of Health, Department of Human Settlements and Urban Development o DHSUD at Department of Justice. Mga institusyong tulad ng University of the Philippines National College of Public Administration and Governance o UPNCPAG, Development Academy of the Philippines at Jesse M. Robredo Institute of Governance. Gayun din po ang mga civil society organization na Institute for Solidarity in Asia at Democracy Watch. Sa kanya pong mensahe, binigyang diin po ni Acting Secretary De Leon ng iisang layunin ng bawat isa ng bumuupo ng isang bukas, maaasahan na tumutugon na pamahalang tunay po na nararamdaman ng bawat Pilipino. Ayon po kay Sec Kim, sa panahon ngayon, hindi na sapat na mahusay lang ang bawat ahensya sa pagtupad sa kanilang mandato

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas World Service Online.

0: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
1: Alam nyo ba, sa mga PhilHealth covered cases, mayroon ng zero balance billing o no balance billing. Paano ito gumagana? Simple lang. Magpa-admit sa ward ng DOH accredited hospital. Ipakita ang PhilHealth ID o MDR, pati na rin ang government issued ID at admission documents. Dumiretso sa PhilHealth help desk para sa verification at processing. At paglabas mo ng ospital, covered na ng PhilHealth ang room and board, doctor's fees, lab tests, operating room, at gamot mula sa pharmacy. Layunin nito ay mas pantay, abot-kaya, at tuloy-tuloy na serbisyong pangkalusugan para sa lahat ng Pilipino.
0: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
2: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ka pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na nga pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Ano itong buhay to? Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa pag-asa kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar ang pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Ha? Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil hashtag panatag ang may alam.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa

0: Tradisyon at katatagan ng Pilipino sa kapwa Pinoy saan man sa mundo. Bridges on Air. Tulay sa Himpapawid. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang Komisyon ng Filipinos Overseas o CFO ay kinagagalak na itanghal ang Bridges on Air kaakibat ang Radyo Pilipinas World Service. Para sa inyong kaalaman, ang CFO ay ang ahensya ng gobyerno na naatasang siguraduhin ang mga Pilipino saan man sa mundo ay may kaugnayan sa bansang Pilipinas. Nais ng CFO na ang ating mga migrante ay kasama natin sa pambansang pag-unlad. Hangad ng CFO ang isang komunidad ng mga kagalang-galang at mahuhusay na Pilipino sa ibayong dangat na makabuluhang nag-aambag sa kapakanan ng bansang kanilang tinitirahan habang nananatili na matibay ang ugnayang pampolitika, pangkabuhayan at pangkultural sa Pilipinas. Kaya naman po ay nais namin ipakilala ang Bridges on Air, ang programang magbibigay ng boses sa mga Pilipino sa iba't ibang sulok ng mundo upang ibahagi ang kanilang kwento, tagumpay at mga pangarap bilang migrante. Nagpapasalamat po kami sa tulong ng Radyo Pilipinas World Service upang mabigyan ng pagkakataon ating mga kababayan sa ibayong dagat na maging kabalikat natin sa mga usapin at talakayan patungkol sa pabansang kaunlaran. Maraming salamat po. Mabuhay ang migranteng Pilipino. Mabuhay ang bagong Pilipinas.
2: Muli po, isang pagpalang pagbati ngayong araw na ito at welcome na naman sa isa pang edisyon ng programang Bridges on Air. Atid po sa inyo ng himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ang programang Bridges on Air ay isa pong collaborative effort sa pagitan ng Radyo Pilipinas World Service at ng Commission on Filipinos Overseas. Ako po niyo lingkod, Dre Sampang, kasama pa rin of course.
3: Mula Aris Gutierrez po, para sa Commission on Filipinos Overseas.
2: Paskatuang to rin natin mula sa ating production side ng ating coordinator sa panig ng Radyo Pilipinas World Service, si Ms. Steph Vicente. Pagbati na rin natin of course sa Sir Ares kay Secretary Clink Ang ng CFO at sa lahat ng bumubuo ng Commission on Filipinos Overseas. Anyway, talaga naman, ano po, at well, para sa edisyon ito ng Bridges on Air, antabayan po nyo yan. Sapagkat sa ikalawang bahagi do sa ating Pinoy Ako segment, medyo interesting po ang guest natin. Taga Munich, Germany. Ayan, taga Munich, Germany. Parang naalala ko tuloy yung ano, pag sinabi mo German, naalala mo yung ano yung martial artist, Pinoy martial artist na si Ramon Zamora.
3: Oh, diba? Si Sprakenheit.
2: Si Sprakenheit.
3: Tayo na lang yata nakakaalala.
2: Ewan ko kung kilala pa ng mga bata ngayon, kung alam nila yung pinag-uusapan namin. Hindi nyo alam yon. Si Ramon Zamora. Yun ang Philippines version of Bruce Lee. Tama ba? Bruce Lee o Jackie Chan? Bruce Lee, di ba? Kasi mga 70s yun eh. No? Oh. Pero yung kanya kasi may halong action tsaka comedy. Oh. Yan, okay. Naalala ko lang yung Germany. Okay. Oh. Anyway, pero kami dalawa ni Sir Aris nyo, kilala namin si Ramon Zamora. Anyway, so taga Munich, Germany yung ating Pinoy Ako segment sa katauhan niya ni Miss Sarah Kemble. So antabayanan nyo po yan kasi napaka-interesting po ng pag-uusapan natin. Pero bago tayo dumako kay Ms. Sarah Kemble, siyempre meron tayong CFO correspondent for today, Sir Ares. Sino ang ating CFO correspondent for today?
3: Ang ating CFO correspondent ay taga Project Management Division ng Filipinos Overseas. Siya ay si Mara Santos. Mm-hmm. Siya ang aming isa sa mga program lead nung program manager ng ULEAD program ng Commission
2: okay.
3: of Filipinos.
2: Yung sa mga kabataan to.
3: Isa mga kabataan. Mm-hmm.
2: Si ano ito? Si Marie Linda Santos.
3: At siya rin ang boses sa likod ng mga pinapalabas dating AVP dito. Oh. Siya yung nag-voice over.
2: Okay. Sige. Kaya, bam, baka naman magulat ako sa boses nito ngayon, ha? Oh, ganda ang boses nito, eh.
3: Pang FM ang radio.
2: Pwede. So, naka-standby na ang ating CFO correspondent, CFO community correspondent for

0: Today, sa edisyong ito ng Bridges on Air, walang iba kundi si Ms. Marie Linda Santos, Immigrant Services Officer 2 ng CFO Project Management Division. Ms. Marie Santos. Marie, good day.
1: Good afternoon po sa inyong lahat. Magandang araw po sa ating lahat at sa lahat po ng nakikinig sa Radyo Pilipinas. Good afternoon po. Ako po si Mary Santos.
0: Aba, dito mo naman yung boses, ha?
2: Di ba? Radyo
0: talaga. Nagtrabaho ka ba sa FM station, Marie?
1: Hindi naman po, sir. Hindi naman po.
0: Wala ka naman balak magtrabaho sa FM station?
1: Medyo busy na po tayo ngayon.
0: Ay, ganun.
1: So, I have my hands full po, pero thankful po for this opportunity na ipakilala yung ating programa sa mas maraming tao.
0: Ayan, sige. So, Marie, nasabi nga ni Sir Ares, pag-usapan natin yung ULEAD program. Okay? Bilang project, sa ilalim ng Project Management Division, nasa ilalim nyo to, itong ULEAD program,
1: yes,
0: na ito.
1: Opo.
0: So, can you please tell us, lalo yung mga nakikinig at nanonood sa atin ngayon, what is ULEAD? Ano yung programang ito? At ano ang mga main points na dapat malaman ng ating mga, lalo ng ating Filipino diaspora, lalo na yung mga younger generations natin na Filipino diaspora?
1: Ayan po. Ang ULEAD po kasi ay galing siya sa isang naunang programa ng Commission on Filipinos Overseas na tinatawag na Lakbay Aral. Mm. So yung sa Lakbay Aral po, literal po siya na field trip. Umuwi po dito sa Pilipinas yung mga kabataang Pilipino kasama ng kanilang mga magulang. And then they go around the Philippines and then they go around this metro to involve themselves sa iba't ibang parts ng kultura nating Pilipino. Pero nakita kasi namin yung maganda sana na dahil sila yung magiging mga leaders din sa mga Filipino communities nila as non-resident Filipinos, maganda na mas maging malalim yung kanilang involvement at kanilang understanding at appreciation sa Filipino culture. Kaya po siya na-rebrand into Youth Leaders in the Diaspora. Ang ULEAD po, isa po siyang programa na kung saan umuwi sila dito sa Pilipinas, hindi lang para puntahan yung magagandang lugar natin dito sa Pilipinas, pero para maintindihan din yung community natin dito. Kasi hindi lingid sa kalaman natin na meron silang mga identity crisis minsan. Hindi nila ma-associate ang sarili nila bilang Pilipino or nanlilito sila between dun sa dalawang culture. Kasi, syempre po, pag nag-migrate sila at an early age or dun na sila pinanganak, ang laging vision ng mga magulang nila is mag-integrate sila doon sa kung ano mang kultura meron sila sa kung saan bansa sila nakabase. Pero at the same time, habang tumatanda sila, lumalaki sila, na-identify na nila na half Filipino sila. So iba sila doon sa kanilang mga kaibigan at kasamahan. Mm-hmm. Na merong mga tanong sa kanila na hindi nila masagot, and hopefully through the ULEAD immersion po na uuwi sila dito, hindi lang para gumala kundi makilala kung sino yung Pilipinas, kung sino ang mga Pilipino, at para ma-associate nila na sila din ay Pilipino kahit nasa ibang bansa pa sila. So ang ULEAD po, aside po sa mga, of course, nandito na din tayo, puntahan na natin yung magagandang lugar dito sa Pilipinas. Mm-hmm. We also infuse yung mga lessons po like cultural immersion, mm-hmm, and then cultural trips, heritage trips sa iba't ibang pamayanan. And then meron din po tayong community services, and isa din pong major part ng ULEAD immersion ay yung nature conservation. So pumupunta po sila dito para din po ma-experience yung mga gawain sa mga probinsya, mm-hmm, and then makipag-salamuha po sa ating mga local communities, whether these are local communities po or ating mga indigenous groups po.
2: Mara, ano yung frequency ng ULEAD? Tuwing kailan ginagawa yan dito?
1: Actually po, ang ULEAD po kasi, ang target po lagi natin is at least, at the very least, twice a year. Mm-hmm. Pero po, pag meron po kasing nagre-request na kunwari po isang partner Filipino community na ng CFO na gusto din nilang mag-ULEAD yung mga bata o yung mga youth counterparts po nila, ginagawa po natin siya. So wala naman po siyang fixed na na dalawang beses lang, tas ganitong time lang, we actually subscribe po sa kung ano po yung gusto ng ating mga kliyente, ng ating non-resident Filipinos. Kasi depende din po sa availability nila. Kunwari po, ang North America rather, ang kanila pong break for their students, for their youth, ay ganitong season po, no? August, July, August, yan po. Pero para po dun sa mga kababayan naman natin na nasa Australia, ang kanila naman pong break ay December at January. So, ang last po na ano natin, implementation natin was actually January lang po of 2026.
0: Matanong ko lang, Mara,
1: nakailang, yes po.
0: Nakailang sabihin na natin na participants na kayo sa ULIT since na nag-start itong ULIT?
1: Since nag-start po ang ULIT, we have over 300 na po na participants for ULIT. Meron din po doon, sir, during the pandemic is online. Pero for 2020 to 2021, kahit po nasa ano tayo, modular po yung naging setup ng ULIT. Kasi po ang gusto natin sa ULIT is not just to let them familiarize themselves, but also shape them into Filipino leaders. So, leadership programs naman po yung in-offer natin during those times. And then for the last few years po ay in-person na po, umuwi na po talaga sila dito sa Pilipinas.
2: Itong program na ULIT, ano ba to? Ito ba ay fully funded by the Philippine government o meron kayong kapartner na funding agency?
1: Ah, hindi po. Actually po, itong ULIT po ay binabayaran po nilang ng mga participants. So may participation fee po tayo dito. Kasi of course to cover all logistical costs of the program, pero ang arrangement po, lahat po ng gusto nilang maging experience dito and all, wala na pong bayad 'yon kasi kami po ang nag-a-arrange. So yun po yung part na ginagawa ng CFO for them. If they are targeting specific objectives, specific experiences, and specific communities to visit, we are the ones coordinating. Kasi pag pinasok po yun sa private na na tour, mahal po talaga yun. So parang ang kailangan na lang nilang isipin is, of course, yung participation fee nila dito, and then yung airfare pabalik. Papunta and pabalik. Pero ang ano naman po is the CFO tries its best to cover some of the cost lang po. Depende po siya actually sa arrangement when we craft the itinerary and the module specific for these groups of overseas Filipino youth.
2: Pero may plano ba ang CFO na gawin na itong fully funded program para mas maraming kabataang nasa abroad ang makasama?
1: Yes po, there have been plans to make this fully funded na po na program. Ang medyo ano lang din po kasi siya, tricky, kasi syempre marami po tayong mga ibang bagay na baka mas need ng pondo natin. Pero ang CFO po tries its best na ma-cover po yung some parts of the cost. So, ganun lang po muna yung arrangement niya for now. Kasi po, baka din kasi, since public funds po siya, baka po kasi isipin, bakit magbabayad pa tayo ng taxes para lang makauwi sila dito sa Pilipinas? Baka mas maganda pa yung buhay. Medyo may mga ganong concern po. Pero what we try to preserve and what we try to promote in ULIT is that, ito po kasing mga batang ito, meron po silang capacity to help and then continue to be nation builders kahit nasa ibang bansa sila. As yung mga nai-interview po natin sa Radyo Pilipinas, they are contributing members of society kahit nasa ibang bansa na sila.
0: Alright.
1: So yun yung gusto nating vision for ULIT participants is that ma-spark natin yung interest nila about the Philippines, about the Filipinos, and then give back in any way they can. So yun po, unfortunately po, hindi pa po siya, pero that's a long-standing dream po of,
0: dapat,
1: the CFO.
0: Dapat mapondohan ang CFO. Dapat, dapat we have to get the attention of Congress para mapondohan yung programa na yan ng CFO. Kasi alam mo, Marie at saka Ares, I would rather fund programs like this. Kung ako mambabatas and I have the funds, I would rather fund programs like this kesa makita ko yung mga bata na namamaril sa eskwelahan. Diba? 'di ba? Kaysa sa naglalaro ng nasasayang yung oras sa anong tawag doon? Roblox ba 'yun?
2: Oh, Roblox.
0: At saka yung ano ba 'yun? Go ano ba 'yun? Gore ba 'yun? Anong tawag nila doon? Kasi nilalaro lang namin kasi Marini Aris noon, Pac-Man, tsaka ano, Space Invader. Oo. 'Yun lang ang nilalaro namin noon.
2: Pero Mara, yung ano, yung kayo ba ay may nagkaroon na ng pag-uusap ng National Youth Commission tungkol dito dahil sila ang dami nilang proyekto na parang pareho lang din ng ULID, mga lakbay-aral type.
0: Ayun, baka pwedeng ano yun.
2: Meron na ba kayong ginawang pag-uusap with the NYC?
1: Yes po, dati pa pong long-standing partner ang NYC. Ito lang po kasing mga after the pandemic lang, medyo nag-fizzle out lang po yung communications about it. Kasi nga po, ang manner po ng paglapit ng participant sa amin is yung Philcom group. So, minsan meron silang mga specific, syempre po sa NYC, meron silang specific timelines na sinusunod. Yun po yung challenge sa kanya since tayo po ay naka-ascribe sa schedule po ng ating mga kliyente, ng ating NRFs, kung kailan po sila available. Hindi talaga natin sila maipasok basta-basta dun sa mga programs ng NYC. However po, with the USEC attendance to the 2026 Filipino Diaspora Summit, nire-revive po namin yung talks na paano po ba natin mas magaging mas coordinated po and then pasok doon sa mga programs na na-existing ng NYC para din po mas marami din yung network na mabuild nila kasi isa din po bukod sa discovering themselves, yun din yung gusto naming mabuo sa kanila eh. Yung magkaroon sila ng connection sa Philippines. So whether it's through the local communities that they visit or yung mga makakasalamuha pa nila na same age groups, mas malaki yung chance na mas gusto nilang bumalik at mag-contribute here pag nakabuo na sila ng sarili nilang network.
0: Alright. With that, Marie, maraming salamat sa oras sa pinagkaloob mo sa amin. Thank you very much for joining us
1: thank
0: on this episode
1: much
0: of Bridges
1: po,
0: on Air.
1: Thank you.
0: Sigurado ka ayaw mo magtrabaho sa isang FM station?
1: Okay na po ako, sir. Busy po ako sa ULIT. Pero thank you so much po. Okay.
0: Bakit ko ba sinabing dapat ponduhan? Dapat pala yun. Anyway, thank you very much, Marie,
1: for
0: sharing your experience, kung anong ginagawa niyo sa ULIT, lalo na dun sa mga generations na ito, bagong generations na ito ng Filipino diaspora. Thank you very much, Marie.
1: Thank you po.
0: Yan, si Marie po. Naku, talaga naman. Ha? Si Miss Marie Linda Santos, ang ating Immigrant Services Officer 2 ng CFO Project Management Division. No? Lalo na pinag-uusapan ng ULIT, yung ULIT program. Maganda pala
2: yun. Programa na yan. Kasi nung last nilang program, last January, talagang tuwan-tuwa yung mga Filipino-Australians yung magpunta dito.
0: That's nice.
2: Meron silang interaction with indigenous people, yung mga Etas.
0: Di tuwan-tuwa sila, no? Nakita nila yung mga indigenous people natin.
2: Nakipamuhay sila doon.
0: Natumira sila doon.
2: Sila
0: wow, talaga. Okay.
2: Nagpunta sila sa mga communities dito. Pumunta sila sa palengke.
0: Para makita talaga nila yung tunay.
2: Talagang in-immerse nila yung sarili nila. Paano good. Ba ang pamumuhay dito?
0: Sa Pilipinas. That's good. No? Maganda yan. Okay. Sana nga mapondohan talaga. Yung talagang pondo na talaga nakaalat sa CFO. Okay.
2: Doon dapat binadala yung pera.
0: Hindi yung saan. Mga flood control project na anyway, pero hindi pa ho kami tapos ha. Meron pa tayong second portion. May segment pa tayo, Pinoy Ako segment. At tulad doon sinasabi namin sa inyo ni Sir Ares, antabayan niyo to kasi very very interesting din ang magiging usapan natin dito. Yung Pinoy Ako segment, ang ating kababayan mula sa Munich, Germany. So wala pong lipatan ng wala pong lilipat, walang lilipat ng platform dito lang sa Radyo Pilipinas World Service. Magbabalik po kami para sa ating segmentong Pinoy Ako segment.
3: Bridges on Air. Tulay sa himpapawid dito sa Radyo Pilipinas World Service.
4: Work abroad? Easy money. No visa. Baka hindi man traveling yan. Makialam, itimbre mo. Tumabag sa 1343 para humingi ng tulong. Paalala mula sa Interagency Council Against Trafficking.
3: Pinoy Ako! Tampok ang natatanging galing at dedikasyon ng Pinoy na nagbigay karangalan sa inang bayan at nagsilbing inspirasyon at modelo sa kapwa Pinoy saan man sa mundo. Pinoy Ako! Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Ipoy patuloy na subusubay.